Isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito na naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures na kung saan ay pinag-uusapan po natin ang bawat talata na kung saan ay meron pong pagkakaiba ang palibot.

0: Iwanag. Dito po ay bawat talata po na merong issue na atin pong natatanggap dito at ating pong pinapaliwanag ay ina-apply po natin yung tinatawag po nating the process of interpretation. Na kung saan ay tinitignan po natin, pinag-aaralan natin yung word study na yon ay ipapaliwanag mamaya ng akin pong partner. At pangalawa ay tinitignan po natin yung tinatawag na immediate context. At kailangan ang sa word study or nakafocus lang sa talata or tinitignan natin yung immediate context. At ang pangatlo ay tinitignan po natin yung tinatawag po nating the wider context. At dapat ang ibig sabihin mula sa word study at sa immediate context at hanggang sa wider context ay iisa po ang ibig niyang sabihin. Yan po ang proseso na ginagamit po natin upang maipaliwanag po natin at makuha po natin ang ibig sabihin ng talata po na ito. Kaya nakakasigurado po tayo dito po sa reasoning from the scriptures ay ang atin pong interpretasyon ay sigurado na interpretasyon po ito ng banal na kasulatan. Ano po? At tayo po ay nagagalak sapagkat ako po ay mayroon pong bagong partner na gusto ko pong ipakilala sa inyo. Walang iba kundi si partner Glenn Abogado. Kamusta ka, partner?
1: Ayos lang, partner.
0: Ayan, thank you so much. Ano? At ang atin pong partner ngayon ay isa po siyang mahilig mag-aral ng banal na kasulatan.
1: Amen.
0: At gusto po niyang pinag-aaralan yung mga talata na kung saan ay meron pong mga meron pong iba't iba ang pangunawa, ano? At dito po ay mamaya ay kanyang hahawakan at kanya pong ipapaliwanag yung tinatawag po nating word study, ano? Dito po ay ipapaliwanag po mamaya. At ngayon ay nais po nating batiin ang atin pong mga taga-subaybay mula po sa buong nasasakupan ng 89.1 FM AWR Manila. Gusto po nating batiin ang atin pong mga technician po diyan, ang atin pong mga staff diyan sa AWR Manila, si Sir Andy, si Sir Leo at ganun din naman si Sir Irvs, ano, isang magandang hapon po, ano, sa bawat isa sa atin. At ganun din naman ay gusto po nating batiin ang lahat po ng atin pong tagapakinig mula po sa Mindoro hanggang dyan po sa South, ano, papunta po dito sa Norte at maging sa Northeast. Ano po? At gusto po nating batiin ang isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin, ano? At tayo po ay naka-live po ngayon. At gusto rin po nating batiin ang lahat po ng nanonood sa atin pong live broadcast sa Facebook at sa mga nanonood sa ibang dako ng daigdig, ano? Dito po sa atin pong programa. Maraming salamat po. At nakakatuwa po, ano, sapagkat meron po tayong bagong talata po na pag-uusapan sa oras po na ito. Walang iba kundi ang Hebrews chapter 8 verse 13 na kung saan ay ang talata po na ito ay pinag-uusapan na ang talata na ito ay nagsasabi, ano, na meron daw na po nawala, meron daw nawala, meron daw na obsolete or merong mga napawi, ano, yung mga hindi na kailangan. Like halimbawa, ang interpretation po ng iba na paniniwala ito ay lumang tipan, no? Ang talata po na ito ay nagsasabi at nagpapatunay na ang lumang tipan or ang Old Testament ay hindi na kailangang sundin or napawalang bisa na or ibig sabihin sa English ito ay na-obsolete na. Ano, yung iba naman ang tinutukoy nito ay yung Ten Commandments. Ibig sabihin yung Ten Commandments or yung law or yung kautusan ay hindi na kailangang sundin sapagkat sinasabi ng talata na ito na meron ng bagong tipan at ang luma ay nawala na. Tama naman po yung talata, no? Sapagkat sinasabi rito na merong bagong tipan at ang luma ay wala na. Kaya gusto ko pong basahin po sa inyo ang talata po na ito sa Kapitulo 8 ng Hebreo, sa Kapitulo 8, versikulo 13. Ang sinasabi po rito ay sa pagsasalita tungkol sa bagong tipan, ginawa niyang lipas na ang una at ang ginawang lipas na ay tumatanda ay malapit ng maglaho. nung panahon ito ni Pablo ay sinulat niya ito sa mga Hebreo sapagkat ito ay aklat ng Hebreo at sinasabihan niya yung mga Hebreo na meron nang malapit ng maglaho. Ano yung malapit ng maglaho? Ano? At meron nang bagong tipan. Ang tinutukoy dito na malapit ng maglaho ay walang iba kundi ang lumang tipan. Ano po ba yung lumang tipan na yon? Mamaya ipapaliwanag sa atin ng aking partner na ito ang kung ano ang ibig sabihin ng tipan ng ito, anong ibig sabihin ng lumang tipan at anong ibig sabihin ng bagong tipan. At dito mga ka-reasoning ano, ay sinasabi rito ng talata ano na sa pagsasalita tungkol sa bagong tipan, merong bagong tipan na tinuturo, ginawa niyang lipas na ang una. Ibig sabihin, merong old covenant na napawi na at ngayon ay meron ng bagong tipan at ang ginawang lipas na ay tumatanda ay malapit ng maglaho. Ano po ba yung ibig sabihin nito na lumipas na? Ano po ba yung ibig sabihin nito na nawala na, yung maglalaho na? Ano po ba yung ibig sabihin noon? Ano? Nung sinasabi pa ni Pablo ito, ito ay maglalaho pa lang, maglaho, sabi niya. Pero alam nyo, sa panahon nating ito, naglaho na ang sinasabing lumang tipan na ito. Ngayon, ang katanungan, ito ba ang lumang tipan ba na ito? Ito ba ay ang Old Testament na pagkabinasa po natin yung kapag binasa po natin yung Biblia ay meron pong Old Testament at New Testament. Ito ba ang ibig sabihin yon? Yung Old Testament ay hindi na kailangang tuparin. Kaya po meron pong mga pananampalataya na sa kaisipan nila ay hindi na kailangang sundin ang lumang tipan. Yun po ba ang kanyang ibig sabihin? At meron namang nagsasabi na itong na-obsolete na ito or yung kautusan na ito, ito yung tinatawag na Ten Commandments. At hindi na rin kailangang sundin ang Ten Commandments. Yun po ba ang ibig sabihin ng talata po na ito, mga ka-reasoning? Ano? Ngayon ay sisimulan po natin na aralin ang talata po na ito. Pero bago ko po ibigay kay sa aking partner na si ka-reasoning Glenn, ay nais ko pong simulan ito sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos ng tahanan ay nasa mga langit. Sa oras po na ito, bigyan niyo po kami ng katalinuhan, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba at humihiling ng katalinuhan mula sa inyo. At ganun din naman, Panginoon, sa amin po mga tagapanood upang maunawaan po nila ang ibig sabihin ng talata na ito. Panginoon, pinagkakatiwala po namin ang lahat-lahat, sinusuko ang aming buhay. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ibigyan na natin ang pagkakataon sa aking partner.
1: Mapagpalang oras po sa ating lahat, mga kapatid, mga ka-reasoning. Ako'y nagagalak dahil ako'y naisama sa programang ito. Bago ang lahat, ako'y nagpapasalamat dahil inibitan ako ni Brother Buddy sa talakayang ito. So, ang aming pag-aaralan at tatalakayin sa hapong ito ay patungkol sa Hebreo 8 verse 13. So, ka-reasoning, dito maraming mga argumento na sinabi ni Brother Buddy patungkol sa verse na to, ano, mga kapatid, na sinasabi dito na ito ba yung lumang tipan at bagong tipan na sinasabi? O yung about ito sa commandments? Mga kapatid, kung ating babasahin ang banal na kasulatan, ating pong masiting siya sa atin, pag-aralang mabuti, di ba mga kapatid? Dahil ito po yung banal na kasulatan na magbibigay sa atin ng kaligtasan. Kaya hindi dapat tayo mamamali sa interpretasyon na to. Kaya itong programa ito ay magandang programa ito para may unawaan at maintindihan itong mga verse na to. So una, pag-aralan muna natin yung text na to. Ano ba yung ibig sabihin nito? Ano ba yung kahulugan? Ano ba yung interpretasyon na to? Sabi nga, katulad din kapag tayo ay kakain, ano mga kapatid, lalo na kapag ito ay mga butil-butil lang, kapag ito ay ating lang ninuyan na isang beses at nilunok, pag tumay ka, ganun lang din mga kapatid. Kaya dapat nating namnamin, nguyain mabuti upang maunawaan at maintindihan itong talatang ito mga kapatid. Kaya kanina sinabi ni Harrison Buddy patungkol dito sa Hebrew 8 verse 13. Akin munang babasahin mga kapatid ano. Sabi dito sa Hebrew kapitulo 8 versikulo 13. Sa pagsasalita tungkol sa bagong tipan, ginawa niyang lipas na ang una at ginawang lipas na at tumanda ay malapit ng maglaho. So dito sa bersikulong ito mga kapatid, maraming mga isipang marami tayong naiisip patungkol dito sa bagong tipan na to. Ano ba itong tipan na sinasabi dito mga kapatid? Ito ba yung bagong tipan? Lumang tipan na sinasabi lipas na. Ito ba yung sinasabi dito? So dito mga kapatid, ating pag-aralang mabuti at diinin. Sabi ko kanina, namnamin natin, nguyain natin mabuti para ito ay maunawaan at maintindihan natin mga kapatid. Sabi dito, sa bersikulong ito, magpo-focus dito sa bersikulong ito muna. Ano? Bago tayo pupunta sa immediate context at saka wider context. Sabi dito, ay no, may bagong tipan. Di ba mga kapatid? At yung unang tipan ay lipas na na sinasabi dito. At yung lumang tipan na to, ay ano, tumanda na at malapit ng maglaho. Yun ang sinasabi dito. Okay? Pero hindi sinasabi dito na direktang sinasabi dito na yung moral law, yung Ten Commandments. Hindi sinasabi, ito ay tipan. Ano, ito ay tipanan. Alam mo yung mga kapatid, di ba? Meron naman tayong katipanan. Dumaan din naman tayo doon, Brother Harrison Buddy, ano? Na di ba, ibig sabihin, meron din katipanan. Mm-hmm. Di ba, ano ba yung tipanan natin sa ating mga girlfriend, boyfriend, o ano man mga yan? May tipan tayo, di ba mga kapatid?
2: Mm-hmm.
1: Okay? Minsan pa nga, sinusulat natin sa puno ng mangga eh. Di ba? May heart-heart pa. Mm-hmm. Di ba? Ano ba yung mga tipanin na yon? Ano? Ito ba ay may minsan naman yung tipanan natin minsan hindi natutupad na maayos, mm-hmm. 'di ba? Yung kasunduan natin, 'di ba?
2: Yes.
1: Minsan yung pagmamahal ko minsan nakakita ng iba parang nawawala. Ano ba yung kasi yung proseso? Ano ba yung proseso na sinasabi dito na yung pagtitipan? Alam niyo mga ka-reason dito, ito ay pinapakita doon sa ano, sa proseso ng pakikipagtipan.
2: Mm-hmm.
1: Ang sinasabi ng Panginoon dito, yung pakikipagtipan niya ng una sa mga Israelita at ngayon ay may bagong pakikipagtipan niya. Kasi nung una, ayan o, na

0: Ida, dapat nating unawain, 'di ba? Dapat nating basahin yung buong chapter, next chapter o kaya ibang mga referensya upang mapatunayan natin ano bang ibig sabihin at ano bang sinasabi dito, okay? Basahin natin sa Jeremiah 31 chapter 31 verse 31 to 33. Anong sabi doon?
1: Sabi rito sa Jeremiah 31 verse 33, narito ang mga araw ay dumating. Sabi ng Panginoon, ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Juda. Hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang kinukunin ko sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Ang aking tipanan ay kanilang sinira, bagaman ako'y asawa sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit, ito ang tipanan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat ito sa kanilang mga puso. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan.
0: Yun, napakaliwanag, Karison Buddy, na sinasabi dito na yung proseso ng pakikipagtipan ng Panginoon. Mm-hmm. Nung una, meron silang bagong yung tipan na una, di ba? Mm-hmm. Sinasabi dito na hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanila ng mga ninuno nung kunin ko sila sa pamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Mm-hmm. Ang aking tipan na kanilang sinira, o di ba, sinira nila. Mm-hmm. Di ba, ganun din yung pakikipagtipan natin sa mga boyfriend, girlfriend natin. Di ba, meron tayong mga tipanan. Mm-hmm. Pero sa kalaunan, paglipas ng panahon, ay ito ay nababaliwala. Ibig sabihin, nasira yung tipanan.
1: Yes.
0: Pero dahil kayo muling nagkita at muli, nagkaroon kayo ng na sumibol uli yung inyong pag-ibig, di ba, nagkakaroon kayo ng panibagong tipanan. Mm-hmm. Di ba? Ganun din yung verse na to na sinasabi dito, mga kapatid, nung una ang Panginoon, meron siyang unang tipanan sa mga Israelita. At ganun din, dahil sinira ng mga Israelita yung tipanan na yon, ayun o, merong panibagong proseso na pakikipagtipan ng Panginoon. Ano ba yung bagong proseso na pakikipagtipan, kabady ngayon?
1: Yung bagong proseso na pagkikipagtipan, katulad ng binasa natin, ay yung nilagay yung kautusan sa isipan at sinulat sa puso ng tao.
0: Oh, yun pala, mga kapatid. Ano? So, it's very clear na kung titignan naman natin, mahirap din naman na yung tipanan natin nakasulat lang doon sa puno ng mangga. Mm-hmm. At nare-remind lang na tayo kapag nakikita natin ang yung manggang yun nakasulat. Ano? Mm-hmm. Paano kapag nawala na tayo, lumayo na tayo sa ibang panahon o kaya ibang place, di ba, mga kapatid? Hindi, hindi na tayo nare-remind.
1: Paano pero, kung wala na?
0: Oh, no? Wala na. Yung
1: katipanan mo, wala na.
0: Oh, wala na. Pero dito, kung titignan natin, mga kapatid, yung panibagong proseso ng pakikipagtipan ng Panginoon. Sabi niya dito, ano, iuukit niya sa kanyang puso't isipan. Mm-hmm. Di ba, mga kapatid? Kung ating unawain at intindihin, ano, dun sa mga ibang mga talata, ano, hindi lang isinulat. Ano, mga kapatid? Yung sinulat isang beses lang, eh. Pero sabi ito, minarka. Kapag mamarkan mo yan, paulit-ulit yan. Yan. Di ba? So, ibig sabihin, kapag tinumatak sa iyong puso't isipan, hindi yan mawawala magpakailanman. Mm-hmm. At lagi accessible yan, mga kapatid. Ano? Itong tipanan na to ng Panginoon, accessible yan. Hindi katulad dati na nakasulat sa bato na Stone Age. Di ba? Pero ngayon, ano, may panibagong ano, tipanan ng Panginoon na kung saan ito ay nakasulat sa ating puso't isipan at accessible at lagi nating nare-remind na ang pagmamahal ng Panginoon at ganoon din ang pagmamahal natin sa Kanya. Amen. Yun lang, mga
1: wow,
0: Karison.
1: Yes, thank you so much. Ano, malinaw, mga Karisoning, ano, na pinapaliwanag dito ng akin na partner na kung saan ay ang talata na ito na sinasabi na binabanggit dito sa Hebreo Kapitulo 8, versikulo 13, na yung sinasabi rito na yung mapapawi, ano, or yung pagsasalita tungkol sa bagong tipan, ginawa niyang lipas na ang una, ibig sabihin, yung lilipasin, yung papawiin or yung aalisin, ano, or yung papawalang bisa at ang ginawang lipas na ay tumatanda at malapit ng maglaho. Mm-hmm. Yung tipanan, yung lumang tipan na sinasabi rito na maglalaho, ito yung tipanan nila na sinulat sa bato.
0: Oo.
1: No? Kaya malinaw na sinasabi ng aking partner

0: na yung tipanan, hindi po ibig sabihin nito na pinapawi or inaalis yung Old Testament, mm-hmm. at hindi rin po ito tungkol sa sampung kautusan or mm-hmm. yung kautusan ng Diyos or yung Ten Commandments, kundi patungkol ito sa kung saan isusulat yung kautusan na yun. Yun yung tipanan. Ano? Malinaw po ba mga ka-reasoning? Dahil nung una, ano, nung kung babasahin po natin sa lumang tipan, ano, kung titignan po natin sa Exodo kapitulo 24 versikulo 7, nasabi niya, sabi rito na kanyang kinuha ang aklat ng tipan, binasa sa pandinig ng bayan at kanilang sinabi, lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magiging masunurin. Ibig sabihin, meron po silang tipanan na yung kautusan na sinulat sa bato ni Moses, no, at ng Diyos, ay susindin nila ito at sila ay magiging masinurin. Yun yung tipanan nila. Pero hindi po nangangahulugan na nung hindi na sumunod ang mga Israelita doon sa tipanan, doon sa kautusan na yon, ay nung sinabing papawiin, hindi nangangahulugan na inalis pati po yung Ten Commandments. Hindi po ganun, ano? Kundi ito po ay nagpapatuloy pa rin yung kautusan, pero nagkamali nga lang, nagkaroon ng problema sa kanilang tipanan sapagkat sa kanilang agreement, sa kanilang tipanan ay hindi nila sunod. Masasabi po natin ito, ano, kung titignan po natin, ngayon pinag-aralan po natin yung word study at ngayon ay titignan po naman po natin yung tinatawag po nating immediate context. Ano? Yung unang step po or yung unang proseso na ginagawa po natin ay ini-interpret po natin yung talata mula sa pagpo-focus doon sa text. Kaya pinaliwanag ng aking partner kung ano yung ibig sabihin ng covenant na yun, ng tipanan. At ito ay napatunayan na ang pagkakaiba lamang ay yung proseso. Pero hindi inangahulugan na inalis yung kautusan. Ano po? Mm-hmm. At ngayon ay titignan naman po natin yung immediate context. Ang ibig sabihin ba nitong talata na ito ay inalis na ang sampung kautusan or pinapawalang bisa yung Old Testament, no? Tignan po natin dito. Gusto ko pong basahin dahil titignan po natin yung konteksto mula po sa Hebreo chapter 8, versikulo 13. Ia-atras ko po siya at babasahin ko po doon sa verse 8 para makita po natin kung ano po yung konteksto ng talata na ito. Sabi po rito, sapagkat nang makakita ang Diyos ng kapintasan sa kanila ay sinabi niya, ang mga araw na tiyak na darating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong tipan at sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. Hindi ayon sa tipang aking ginawa sa kanilang mga ninuno, ng araw na hawakan ko sila sa kamay upang sila ihatid palabas sa lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi nagpatuloy sa aking tipan. Hindi sila nagpatuloy sa pagsunod sa kautusan, no? Kaya ako'y hindi nagmalasakit sa kanila, sabi ng Panginoon. Ito ang tipang aking gagawin. Ito na po yung bagong tipan, no? So, inalis na yung lumang tipan. Meron ng bagong tipan na gagawin ng Diyos. Ito na ang tipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip. Sa kanilang pag-iisip, sabi niya, at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang puso. Ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. So, ibig sabihin mga ka-reasoning, kung ang iniisip po natin, ito ay Ten Commandments na nakasulat sa bato, na winala, hindi po yun ang ibig sabihin nun, na winala yung kautusan. Totoo po yun, winala yung pagkakasulat sa bato, pero nilipat po yun doon saan? Sa isip ng tao at sa puso ng tao. So, ibig sabihin, nandun pa rin po ang kautusan. Kasi sinasabi po rito, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa isip nila at isusulat ito sa kanilang mga puso. So, malinaw mga ka-reasoning na ang pagkakaiban, yung na-obsolete dito ay kung saan isinulat. At ngayon ay meron ng bagong pagsusulatan. Saan yun? Sa isip at sa puso ng tao. Amen. Yun lang po yung ibig sabihin nun. Hindi po ang ibig sabihin nun ay inalis po yung Old Testament at sasabihin natin hindi na kailangan ang lumang tipan kasi bagong tipan na tayo. pinulas na yan, inalis na yan. Or hindi na kailangan sundin yung Ten Commandments. Bakit? Kasi inalis na yan. Kasi sabi po rito sa verse 13 ng Hebrews chapter 8. Hindi po yun ang ibig sabihin nun, mga ka-reasoning. Kundi ang ibig sabihin po nun ay nilipat lamang. Dahil hindi po pupwede na yun ay nakasulat sa bato kasi hindi nila yun kayang sundin. No? Kundi kailangang ilagay sa isip at puso ng tao. Kaya nga meron po tinatawag doon na law in spirit. Yung sinasabi pong law in spirit, ito yung sinasabing paano yung nagre-reflect yun, ano? Paano yung ibig sabihin nun? Alam niyo po yung sinabing pagka sinampal ka sa kanan, ibigay mo sa kaliwa. No? Yun po yung tinatawag na law of spirit. Yung ibig sabihin po nun, yun yung ibig sabihin na nakasulat sa puso. Yung sinasabi doon na pagka ninakaw ang balabal mo, sabi niya, ibigay mo pa pati ang damit mo. Ang ibig sabihin po nun, na magnify yung kautusan, na nung sinulat sa isip at puso, talagang siguradong masusunod na natin ito. Bakit? Kasi sinulat na sa ating isip at puso. Dahil yung sinulat sa bato ay hindi nag-succeed, ano? Yung pagkakasulat sa bato ay hindi nag-succeed, kaya kailangang ililipat sa pagkakasulatan. Yun ay sa isip at sa puso ng tao, no? Yun lamang po yung ibig sabihin nun, mga ka-reasoning. Hindi po sa konteksto nito, no? Sa konteksto na sinasabi po rito, hindi po inaalis yung kautusan at hindi po inaalis yung Old Testament, kundi nililipat lamang po siya ng pagsusulatan.
1: Amen.
0: Kaya yung na-obsolete doon, yung pagkakasulat nila doon sa bato.
1: Amen.
0: Pero ngayon, meron ng bagong tipanan na sinulat naman ngayon sa isip at puso ng tao. Ayan, napakalinaw, hopefully ay naunawaan po natin, ano. At ngayon ay pupunta naman po tayo sa tinatawag po nating word study. Tapos na tayo sa word study, tapos na rin tayo sa immediate context. Yung pangatlong step na po yung atin pong pupuntahan, yung pangatlo ay titignan natin kung yung wider context. Ang buong kasulatan ba ng Biblia ay nag-a-agree or talagang sinusuportahan ng atin pong interpretasyon, sapagkat ang atin pong interpretasyon ay hindi po nawala yung Old Testament, hindi rin po nawala yung Ten Commandments, hindi rin po yun napawalang bisa, kundi nililipat lang po yun ng pinagsulatan sa puso at isip ng tao. Pero yun pa rin po yung kautusan na kailangan nating sundin, no? Ngayon, ang tanong po natin ngayon, ano? Ito po ba ay sinusuportahan ng buong kasulatan ng Biblia? Ngayon, titignan po natin, maghahanap po tayo or titignan natin ito sa ibang mga libro ng Biblia kung sinusuportahan ba ang kaisipang ito. Ayan, ibigay ko po ang pagkakataon sa aking partner.
1: Yun, napakaliwanag at napakaganda yung pagka-explain ni Ka-Reason Buddy tungkol dito sa Hebrew 8 verse 13 na kung saan talagang binasa niya yung setas ng kwan dun sa verse 8, diba?
0: Mm-hmm.
1: Yung kwan kanina, yung immediate context, di ba? Hindi lang tayo doon lang sa verse na binasa kanina. Hindi yung ganoon, mga kapatid. Minsan kasi mga kapwa natin na iba yung pagka-interpret nila kapag may nabasa silang isang verse na palipat-lipat lang sila, pero hindi nila binabasa yung kabuuan. So very clear naman ni ni Ka-Reason Buddy yung patungkol dito sa tipanan na to ay very clear na sinabi pa doon sa verse 8. So hindi lang doon sa verse na ng 13 na sinasabi yung tipanan na to, yung pag-abolish ng yung tipan.
0: Mm-hmm.
1: Na sinasabi dito na lipas na. Mm-hmm. Hindi yung sinasabi dito yung Ten Commandments,
0: Yes.
1: Hindi sinasabi yung lupang tipan at bagong tipan, hindi yung lumang tipan. New Testament, nasa New Testament na tayo, sinasabi nila. Wala na yung lumang tipan na yan, sinasabi. Mm-hmm. Kung doon lang sila kabasa sa versikulo na ito, mamamali sila. Pero nagpapasalamat tayo dahil merong programa ito, Ka-Reason from the Scripture, dahil sisiyasatin natin kung ano yung sinasabi dito sa verse na ito at napatunayan naman natin na itong verse na ito ay in-explain uli doon sa itaas ng verse na ito, mga kapatid. Ngayon, pupunta naman na tayo doon sa wider context. Ibig sabihin, ito yung mga ibang ebidensya pa doon sa ibang mga libro ng banal na kasulatan na nagpapatunay na yung kasulatan patungkol sa tipanan na to, mga kapatid. So, ating basahin sa Roma chapter 13, verse 31. At ang sabi dito, kung gayon, pinawalang...
0: 3 verse 31. Ay,
1: Romans 3. Chapter 3,
0: verse 31.
1: Verse 31. Sabi dito, kung gayon, pinawawalang saysay ba natin ang kautosan sa pamamagitan ng pananampalataya? Sabi dito, huwag nawang mangyari. Sabi dito mga kapatid, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kasulatan.
0: Amen.
1: So, yun mga kapatid, very clear na pinagtitibay pa ito ng ano, kasulatan. So, yun mga kapatid, ano? At ano pa? Ang mga ebidensya sa ibang mga libro. Carrison Body, ano pa? Basahin natin sa
0: Matthew chapter 5 verse 17.
1: Yan, Matthew 5
0: verse 17.
1: Sabi dito sa Matthew 5 verse 17. Okay? Huwag ninyong isipin pumarito ako upang sirain ang kautosan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain kundi upang tuparin ang mga ito. Mm-hmm. So, napakaliwanag mga kapatid na ang Panginoon pumunta dito upang tuparin at tuparin yung mga tipanang ito, hindi yung sirain. So, very clear mga kapatid, ano? Mm-hmm.
0: Oh. Ayan, no, napakalinaw ano? Napakalinaw ka-reasoning Glenn, ano, kung titignan po natin dito mga ka-reasoning, malinaw na sinasabi rito na yung kautusan na sinasabi po noon, kung ang kaisipan po natin na yung sampung utos ay napawi na, ay nawala na, ay napawalang bisa, dapat itong sa ibang kasulatan, ano, sa ibang libro, dapat hindi na ito pinapatibay ang kautusan. Pero nabasa po natin doon sa Roma chapter 3 verse 31 na sinasabi niya na nangangahulugan ba na ito na hindi na inaalis na natin, na hindi na natin susundin ang kautusan. Sabi niya gano'n, sabi ni Pablo, God forbid. Huwag nawang mangyari. Sabi niya gano'n, kundi ang kautusan ito ay pinapatibay pa nga natin. Napakalinaw, ano, sa ibang talata, hindi po winala, ano, sa isa sa banal na kasulatan sa aklat ng Roma, ang kautusan ng Diyos, yung Ten Commandments, ay pinapatibay pa nga ng mga apostol yan. Kaya po hindi po pwedeng sabihin po natin na yan po ay pinunas, no? At sasabi pa nga dito, binasa kanina, binasa ng aking partner kanina sa ano dito sa Mateo, ano, sa Mateo 5 versikulo 17, nasabing ganoon ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, huwag ninyong, sabi niya, isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan, sabi niya ganoon, o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain kundi upang tuparin ang mga ito.
1: Amen.
0: Alam niyo po, kung iniisip po natin na alisin ang kautusan, yun po ay nakakatakot na kaisipan at nakakatakot na teolohiya, no? O nakakatakot na katuruan, kasi sinasabi ng ating Panginoong Hesus na niisipin ay wag nating gagawin. Alam niyo, nakakalungkot lamang po, ano? Sapagkat marami po ngayon, hindi lang po nila inisip na alisin ang sampung kautusan, kundi iniisip, hindi lang nila inisip, kundi inalis na talaga nila. Sa kanilang katuruan, ang sabi nila ay hindi na daw kailangang sundin ang Ten Commandments. O kaya hindi na kailangang sundin ang lumang tipan, yung Old Testament, ano? Hindi na daw kailangang sundin 'yon. 'Yun ang 'yun po ang yung kadalasang naririnig po natin, lalo na po sa mga tinatawag po nating grupo na anti-nominianism, na yung mga tao na nagtuturo na hindi na kailangang sundin ang kautusan. Alam nyo, sabi ng ating Panginoong Hesus, niisipin ay huwag mong iisipin na naalisin ito, ano? Kasi hindi ito inisip ni or hindi ito inalis ng Panginoon o hindi niya ito sinira, kundi sabi niya pumarito daw siya upang tuparin ang mga ito. Alam niyo mga ka-reasoning, kung ang ating Panginoong Hesus ay tinutupad ang mga kautusang ito, bakit po tayo ngayon ay hindi nating tutuparin? Kaya po, alam niyo ang akin pong conclusion, ano, natatakot po ako sa katuruan na alam nyo kung meron pong mga nagtuturo po sa atin, kung kayo po ay nasa grupo ng mga mananampalataya na kung saan ay tinuturo na hindi na kailangang sundin ang kautusan, nako, matakot po kayo. Naniniwala po ako at papatunayan din po ng reasoning from the scripture na hindi po yan ang iglesia ng Diyos. Sapagkat ang iglesia ng Diyos ay tumutupad sa kautusan. Amen. Ang tingin sa kautusan ng mga anak ng Diyos, na tunay na anak ng Diyos, ito ay banal. Sabi po sa Roma, Kapitulo 7, versikulo 12, sabi po niya, kaya't ang kautusan ay banal at ang utos ay banal, ang kautusan ay banal at ang utos ay banal, sabi niya, at matuwid at mabuti.
1: Amen.
0: Alam niyo po mga ka-reasoning, wala pong titulo na sinabihan ng ganito kundi ang kautusan lamang, ang sampung utos lamang. Sabi niya, kaya't ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Alam niyo po ba yung pagkakabanggit po ng word na mabuti rito sa Grego na pananalita, mga ka-reasoning, ano? Ito ay equivalent ng kung gaano ka good or kung gaano ka matuwid ang ating Diyos. No, ganun po 'yun, ini-equate siya, naka-equate siya doon. Kaya po hindi po natin, alam niyo, nakakatakot po, ano? Kasi kung nagtuturo po tayo nang kautusan ay tinatanggal, ano po, ay ito na lamang nga lang yung banal. Alam niyo po ba, no, na sa banal na kasulatan, ano, napaka-significance po talaga ng kautusan ito. Sapagkat itong kautusan po na ito ay tinawag po itong banal, tinawag itong matuwid, at tinawag po itong mabuti. Wala pong account na ganito sa Biblia. Ito lamang po yun, ano, kasi sinasabi niya kung gaano kahalaga ang sampung utos na yan. Kaya po, ano po, no, ako po ay nananawagan sa mga bahagi ng pananampalataya na kung saan ay sinasabi po na hindi na kailangang sundin ang kautusan. Nako, matakot po tayo, ano? Matakot po tayo, mag-isip-isip po tayo, sapagkat hindi tayo tinuturuang maging banal, kundi tinuturuan po tayong maging masama, sapagkat hindi na pinapawalang bisa na yung kautusan, ano? At marami pa po kaming babasahin, ano, na mga ebidensya or mga talata na nagpapatunay na doon sa kaisipan na yung kautusan ay hindi po yun tinanggal, ano? Yun po sa Hebrews chapter 8 verse 13 ay hindi po nagsasabi na inalis po yung Old Testament or inaalis na po yung Ten Commandments. Hindi po yan ang ibig niyang sabihin. Kundi nililipat lamang po yan kung saan sinulat. Kasi nung una, ang tipanan nila ay sinulat doon sa bato at sinabi ng mga Israelita na susundin nila, pero hindi nila nasunod. Kaya nilipat ngayon para siguradong masunod nila, nilipat ng Diyos sa isip ng tao at sinulat sa puso ng tao para sigurado talaga na ito ay masusunod niya. Kaya po, nagtuturo ang ating Panginoong Hesus, ano? Nagtuturo ang ating Panginoong Hesus, sabing ganon, na kung sasabihin mo ng sabi ng luma na katuruan, huwag kang papatay. Diba yun po yung sabi ng luma, no? Yung sabi dun sa Ten Commandments, dun sa bato, nakasulat sa bato, huwag kang papatay. Pero alam nyo, sabi ng Panginoon, hindi niya binago yun eh, kundi inamplify niya yun. Kundi ang ginawa niya, pinaganda niya yun. Pinalalim niya ang ibig sabihin. Sabi niya, magsabi ka lang ng murahin mo lang ang iyong kapatid, sabi niya, para mo na rin siyang pinatay. No, pinalalim po niya, hindi niya inalis yung kautusan na huwag kang papatay, pero pinalalim na po niya. Kaya ni magsalita ng masama sa ating kapwa ay hindi po natin gagawin 'yon, dahil 'yun pala ay ang equivalent noon ay para na rin natin siyang pinatay. Ayan, maraming salamat po, ano, at ibigay po natin sa akin pong partner, baka meron ka pang gustong panghuli sa konklusyon ng ating pag-uusap.
1: So yun, mga ka-reason, na napaka-clear naman yung sinabi mo patungkol dito sa Hebreo 8 verse 13 na
0: yes,
1: ito ay hindi tumatalakay sa tipan, lumang
0: yes,
1: tipan at yung bagong tipan. Hindi yung lumang tipan na New Testament, hindi po yun, ah. At saka yung sinasabi na yung law, yung Ten Commandments, hindi po yun, ano. It's very clear at napatunayan natin doon sa text alone at saka doon sa immediate context at ibang mga referensya pa sa Bible na ito yung sinasabi na ito yung tipanan, ay nilipat lang yung proseso ng tipanan. Noon na sa bato, ngayon naman ay sa puso't isipan. Nasabi ko nga kanina na ito'y nagiging accessible. Lagi nating nare-remind yung tipanan natin sa Panginoon, 'di ba? Kung ating isa isip sa puso yung kautosan ng Panginoon, ibig sabihin magiging mabuti po tayo, magiging productive po tayo, 'di ba?
2: Mm-hmm.
1: Ano? Kasi kapag sa bato, sabi ko nga, kapag sa bato, kung dadahlin mo yung bato, mabigat yan, di ba? Stone age pa lang yan. Pero kapag ito'y sinulat sa iyong puso't isipan at minarka ng Panginoon sa iyong puso't isipan, ibig sabihin, ano, magpakailanman, lagi mong naaalala at naiintindihan. So, ibig sabihin, kapag lagi mong iniisip at lagi mong nasa puso mo, ibig sabihin, ito'y magiging karakter mo, di ba? Di ba?
2: Yes.
1: Ito'y magiging pagkatao mo, yun mga kapatid. So, it's very clear naman, mga kapatid, na itong versikulo na to ay patungkol po sa proseso. Ano, mga kapatid?
2: Yes.
1: Yun lang po, mga ka-reasoning.
2: Ayan, ano? So, napakalinaw, mga ka-reasoning. Ano? Malinaw na malinaw po at malinaw pa sa sikat ng araw ang ibig sabihin po ng talata po na ito. Kaya po, alam nyo, sa totoo lamang po, mahirap pong sundin ang Ten Commandments. Napakahirap po niyan kung wala po ang ating Panginoon sa atin pong buhay. Ngunit kung nasa atin po ang ating Panginoong Jesus, ibig sabihin po ay isusulat, ilalagay niya sa ating isipan ang kautosang ito at isusulat niya po ito sa atin pong puso.
1: No?
2: Kaya po ang ibig sabihin po ng Hebrews chapter 8 verse 13 ay ang ibig sabihin po nito, hindi ito yung nawala na yung Old Testament or hindi ito yung winala na yung Ten Commandments, no? Or yung kautosan ng Diyos. Ang ibig sabihin po ng Hebrews chapter 8 verse 13 ay nililipat lamang po yung pinagsulatan, ano? Oh. Hindi na sa bato kundi sa puso at isip ng tao, pero yun pa rin yung kautusan. Wala pong nabago doon sa kautusan. Kaya po hindi po nangangahulugan na hindi po nangangahulugan ang talata na ito na bagamat sinasabi na naobsolete na, bagamat sinasabi na pinawalang bisa, bagamat sinasabi na nawala na, kunit ang sinasabi po rito na nawala na na lumang tipan ay yun pong tipanan nila doon sa Exodo na sinasabi na susundin nila ang utos ng Diyos. Yung Ten Commandments, nung binaba yung Ten Commandments, susundin nila yung Ten Commandments, yun po yung tipanan nila. Pero ang problema ay hindi nasunod yun ng tao. No, hindi nasunod ng mga Israelita. Kaya gumawa ang Diyos ng isang panibagong pamamaraan para ito ay magiging epektibo, para ito ay masunod nila. Yun ay ang kautusan ay hindi na nakasulat sa mga bato, kundi isusulat ito sa puso, ilalagay ito sa isip ng tao at isusulat sa puso ng tao. Ay, napakaganda. Amen. Po, ano, kaya alam nyo, napakasarap po, ano, na laliman po natin yung atin pong pag-aaral at hopefully na malinaw po ang atin pong pagpapaliwanag dito po sa talata na ito, and I hope na naunawaan po natin ang ibig sabihin nito, ano. Kaya po, bago po tayo magpaalam, ay nais ko po kayong ipanalangin ang bawat isa sa atin na tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. Mapagpala po naming Diyos, salamat po sapagkat tinuturo mo sa amin ang ibig sabihin ng Hebrews chapter 8 verse 13 na kung saan ay hindi po pinapawalang bisa ang kautusan, kundi nagsasabi lamang na kailangan po naming masunod ang kautusan, kaya ito ay nilagay sa aming isipan at sinulat sa aming puso. Salamat po Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus ay masusunod po namin ito ayon po sa kanyang sa pamamagitan po ng kanyang ng inyong biyaya. Panginoon, pagamat kami po ay makasalanan, patawarin niyo po kami sa aming pong mga pagkukulang at sa amin pong sa mga bagay na nagawa po namin na hindi ka nais-nais. Pinagkakatiwala po namin ang lahat-lahat. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen. Amen. Maraming maraming salamat po sa inyo pong pagsusubaybay at sa inyo pong pag-share ng programa po na ito. At makita-kita po muli tayo, ano, MWF, alas 6 hanggang alas 7, Monday, Wednesday, and Friday, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi, dito po sa programa na Reasoning from the Scriptures.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bago makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay yanit po ng manok. Manok po lang ako palit nun. Kumisan, mga drama po ang pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang panang awit sa amin. Ay, ang sabi, maganday ka lalo ito kung sa andawahan natin dun sa radyo. Hinahanap naman nga itong aking mga bata. Ay, dinaktangan nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahong ngayon hindi pa namin napakinggan yung mga programa na yan, ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, ibig sabihin yung aming reunion. Pero napakinggan ko yung mga bitahin sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuha ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakilig na ng mga akal, yun ay nabasa ko na rin sa Biblia at talagang yun na talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sinari naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng lumusang talaga sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpulungan nakakinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais ng Diyos na siya ay paglilingkuran at salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Kumusta kaibigan? Hopefully tayo ay natutuwa at nasisihan sa mga natututunan natin sa gabi-gabi at sa sunod-sunod natin na mga pag-aaral patungkol dito sa ating series na God, I Have Questions. Again, sinasabi natin dito sa ating topic, hindi natin exactly talaga hinahanap yung mga sagot exhaustively na kung bakit sa detalyadong mga maliliit na tanong, naghahanap tayo at nagbibigay tayo ng intellectual answers. Hindi po yan ang ating goal. Ang ating goal po dito ay mapakilala. Hindi lang po malaman, kundi maipakilala ang sagot at hinahanap-hanap na puso natin na walang iba kundi si Jesucristo. Ngayon po, mag-aaral po tayo ng panibagong life questions na isa sa mga pinaka-asked questions din sa ating mundo, sa pang-araw-araw, sa most of the time, alam ko na karamihan sa atin, natanong na ito sa buhay natin. Which is, ito po yung ating tanong, it deals with our identity. Kaya, ang tanong natin na pag-uusapin is, God, who am I really? Lord, sino ba talaga ako? Sino ba talaga, kapag tumingin sila sa akin, sino ba talaga ako? Ano bang purpose ko sa mundong ito? And ano ba ang aking identity? So, ito po yung madalas na tanong. So, siguro, if ito yung exercise sa atin, no? If people will describe you with one word, what would it be? Siguro, pag meron kayong katabi, kapamilya, pwede nyo itanong to sa inyong mga katabi o kaibigan. Marami sa mga natanong ko nito, sinasabi sa kanila, sila ay director, sila ay magaling na artist, sila ay doktor, sila ay magaling na estudyante. Yun yung madalas na sinasagot sa kanila sa mga natanong ko na itong mga tanong na ito. At siguro sa inyo, may iba rin na mga tanong. Meron din mga ibang sagot din ang mga tao na nasa paligid nyo in regarding na if people can describe you sa isang salita lang, ano kaya yung word na yun? Pero alam ko, kahit anuman ang sagot ng mga tao sa paligid natin, kahit gaano kaganda, meron pang magsabi, pogi, mabait, ganyan. Itong mga bagay na ito, kahit sobrang simple, alam natin na hindi po nito kayang i-describe lahat-lahat kung sino talaga tayo. Kahit sabihin ka mabait ka, alam mo sa sarili mo na meron ka rin mga flaws. Kahit alam na, kahit ang tingin ng iba sa iyo ay ikaw ay chismosa, ikaw ay hindi ka masyadong nakiki-engage sa mga tao, suplado o suplado ka, alam natin na hindi yun yung complete nating identity. We are so much more and God made us into something more. Pero alam natin na hindi talaga ito nagsusuffice sa ating identity. So ngayon, pag-uusapan natin, ano yung ating identity? Ano ba yung identity? But before we talk about identity, let's define identity. Ang identity po kasi, ito yung sense of self and yung sense of worth. Magkakabit yan. Ang pagiging ako, dapat alam ko na ako ay ang aking sarili. Ito yung self ko. And depende sa pagtingin ko sa aking sarili, dito rin makikita yung pagtingin ko sa aking sariling kahalagahan. Mahalaga ba ako? Kung ang tingin ko sa aking sarili, ako ay tamad. Siyempre, ang tingin natin sa sarili nating worth ay wala akong kwentang tao. Hindi ako kaibig-ibig. Hindi ako deserving ng mga mabubuting bagay sa mundong ito. Bakit? Kasi yung sense of self natin, yung identity natin, doon nakadirekta, doon nakaugat, doon sa pagiging aka tamad. So fill in the blanks. Madalas, fini-fill in the blanks natin ito ng mga bagay na sa tingin natin ay mag-describe sa atin. Siguro, ang maraming sagot dito is yung ating profession. Ako ay isang driver. Ako ay isang pastor. Ako ay isang manggagawa. Ako ay isang teacher. Ito yung madalas nating mga ilagay dito. Pag sinabing sino ka, ang madalas nating sagot, ako ay yung aking trabaho. Pero alam niyo po, kapag dito natin itinayo ang ating buhay, kung dito nakaugat ang ating identity, paano pag hindi ka na ito nagtatrabaho? Paano pag napilayan ka? Last week, meron akong kausap ng mga kaibigan sa aming church community. Meron doon, siya po ay masahista. Siya po yung nagmamasahe. Siyempre, ang lakas ng masahista at yung kanilang asset talaga is yung kanilang kamay. Nagkaroon sila ng aksidente recently. Last na kami nagkita, meron po siyang mga bandage sa kamay at di niya muna ito magagalaw. So nagwo-worry siya, paano ako magiging masahista kung yung kamay ko damaged? Kapag nangyari sa atin yon, for example, tayo teacher, nawalan tayo ng boses. O baga, tayo ay may ginagawang bagay at nawalan tayo ng ability na gawin yung bagay na yon. Sino tayo?
Kaya alam niyo po, karamihan po ng mga sikat. For example, si Michael Jordan. Nung siya po, si Michael Jordan, siya po kilala bilang sikat. Pinaka-sikat na basketballista. At nung nag-retire siya, alam niyo po yung sinasabi niya palagi sa mga interviews regarding doon sa kanyang pag-reminisce o pag-look back sa kanyang basketball career. Sabi niya, wala na akong makitang dahilan. Parang nawawala na ako ng sense of self ko. Nawawala na yung aking identity. Bakit? Kasi yung identity na doon sa basketball. And sa atin, alam ko, marami sa atin ang identity natin nandun sa ginagawa natin occupation, sa ating calling. So ang tanong sa atin, paano pag nawala yun? Tayo pa rin ba sa tingin natin ang sarili natin, pag nawala itong bagay na ito, ang aking bang buhay ay may halaga pa? And ang nakakalungkot po dito, dahil ang ating, at karamihan sa ating mga kakilala, o kahit tayo rin mismo, pag nawala yung bagay na yun, ang tingin natin sa buhay natin, wala na tayong halaga, and therefore, wala nang rason para mabuhay. Kaya maraming nawawala na pag-asa, nawawala ng purpose, nawawala ng identity. Ang nangyari po sila kanila pong tinatapos ang kanilang buhay, which is nakakalungkot. At hindi po ito magandang bagay para po sa atin, para sa ating pamilya. At alam natin, hindi po ito yung plano ng Panginoon sa atin. Kaya po ating pag-uusapan, paano ko ba makukuha, matatanggap ang identity ko? Paano ko ba ito gagawin? Pero alam niyo po, bago po natin makita ang sagot ng Biblia, gusto ko po ipakilala sa inyo kung paano po tignan ang mundo, kung paano po mag-form ng identity ang ating mundo. Ito po tinatawag nating traditional and postmodern way of thinking of our identity. Ito po yung dalawang philosophy, way of thinking kung paano po makikita ang isang tao sa kanyang identity. Paano ba natin siya ma-define sa kanyang kung sino talaga siya? May dalawa pong paraan ng pagtingin. Unang-una, pag-usapan po natin yung traditional identity. Ang traditional identity, identity comes from outside of you. Your community, society, family, tribe, or religion defines who you are. Ano po itong traditional way of identity? Ito po yung identity, o ito yung pagkakakilanlan mo na hindi po galing sa'yo, kundi galing sa community, galing sa labas mo. Family, church, religion, society, ito yung sila yung nagde-decide kung sino ka. For example, marami ho sa atin lumaki sa traditional Filipino families. And alam natin, bilang Asian families, malaki ang expectation sa atin ng pamilya natin. Lalong-lalo na sa mga panganay. Di ba? Ako may panganay. At alam ko po yung struggle ng pagiging panganay. At marami po akong kakilalang panganay, ang madalas na common ground ng mga panganay is, ikaw ang magpo-provide sa pamilya namin. Kayo magpo-provide sa mga kapatid mo sa pag-aaral nyo. And higit sa lahat, kayo ay yung pinakamalaking may malaking expectation sa family. And nakakambigat nun. Hindi mo naman pinili yung identity na yun, pero yun yung dikta sa'yo ng society na kinabibilangan mo. O minsan mga family din mismo. O minsan naman, sa trabaho mo, ikaw ay gusto mong maging, sabihin natin, maging teacher. Pero ang expectation sa'yo ng family mo, dahil nangangailangan ng tulong, dahil nangangailangan ng pera, dapat maging ganito ka. For example, ikaw gusto nila maging, ikaw yung maging doktor para mataas ang income. Eh ayaw mo na, gusto mo talaga maging teacher. Wala kang masasabi. Bakit? Kasi nagdikta na ang iba para sa'yo kung sino ka ba talaga. So pag lumabas ka doon sa expectation sa'yo ng society, ng church, at ng family, at ng outside people no nasa labas mo, pag lumabas ka doon sa expectation nila at nag-fail ka doon sa role na binigay nila para sa'yo, ang mararamdaman mo, shame. Ikaw'y mahihiya sa sarili mo. At higit sa lahat, ang mafe-feel mo, rejected ka ng society. Bakit? Kasi yung dreams nila para sa'yo, hindi mo nakamit. And yun yung madalas sa tragic scene. Madalas makikita natin ito sa ating bansa. Bakit? Pilipino tayo eh. We are very traditional. Pero meron din namang other way of thinking maliban sa traditional. Kung hindi tayo makarelate dito, siguro dito tayo ngayon sa postmodern way of thinking. Ang postmodern way of thinking, ito po yung current philosophy. Sa mga, kumbaga ito po yung mas makabagong para ng pagtingin sa identity. Sabi dito, identity comes from within you. Ibig sabihin, kung sino ka, hindi magde-decide at hindi dapat mag-decide yung mga taong nasa labas mo. Family mo, tatay mo, nanay mo, church mo, mga friends mo, wala silang karapatan para sabihin kung sino ka. Ikaw ang gagawa ng sarili mong pagkakakilanan. Ay, di ba? Parang magandang pakinggan, no? So,
saan ba nanggagaling? Sa sarili mo. Ikaw yung gagawa ng identity. You define and carve your own truth according to what you feel is right for you. So kanina dun sa teacher at dun sa gusto niya maging teacher, pero expectation sa kanya ng traditional society ay kailangan mo maging doktor, sabi niya, hindi. Para sa akin na pagtuturo, ang skills ko pagtuturo, gagawin ko to. Maganda yon, noble yon. Bakit? Kasi alam niya, tama para sa kanya yung pagti-teacher. Pero marami din namang iba't ibang example nito. For example, sa kahit sa gender, madalas 'di ba pag traditional society is ito yung ikaw ay ito yung gender mo, edi dapat ganyan ka umacting. Pero dito sa postmodern view na sinasabi, wala kayong paraan para diktahan ako sa aking identity, sa aking kung paano ka identify ang aking gender, ang aking way of expressing myself. Bakit? Kasi I am my own. My body, my rules. Dito po galing sa philosophy ng postmodern thinking. Bakit? Kasi we think na tayo po ang may control. May autonomy tayo sa sarili nating buhay, sa sarili nating life decisions. At ito po ay reaction doon sa traditional values, traditional way of thinking, traditional identity. Noong mga 1900s, marami sa atin na traditional. At dahil nakita natin yung bad effects, maraming na-outcast, maraming na-shame, maraming na-reject, yung society ngayon, nandun naman sa kabila, postmodern na. Ang example nito, for example, isa sa mga bisikat na kanta dito is Let It Go ni Elsa. Ako kung napakinggan nyo na yun. Pero alam ko, familiar tayo dun sa kanta na sa Frozen, yung bida doon na, yung pinakasikat na kanta doon sa movie na yun, Let It Go, Let It Go. Diba, yung kanta na yun is about building your own identity. Sinasabi nung kantang yun na meron sa kanyang expectation yung kanyang mga tao, kanyang kingdom, kababayan. Pero sabi niya, I am free to do my own. I am free to carve my own identity. And that sounds noble. Pero alam niyo po yung bad side nito, it is exhausting. Pag sinabing exhausting, nakakapagod yan. Bakit? Ikaw kasi yung bubuhat ng mabigat na task sa pagde-define kung sino ka. Alam mo yung fault mo, alam mo rin yung strength mo. But at the same time, hindi mo ito control madalas. Dahil di mo ito control, kahit gusto mong maging ganitong klaseng, ito yung identity ko, pero dahil mayroon akong faults, marami akong imperfections, hindi ko siya maabot. So tayo yung gumawa ng sarili nating standard, tayo rin yung nagfe-fail sa paggawa at pag-reach ng sarili nating standard. Kanina sa traditional, tao, mga kakilala mo, outside of yourself, sila yung gagawa ng standard na kailangan mong abutin. Minsan naabot ng iba, minsan naman hindi. Dito naman sa postmodern, ang mas malala is, ikaw yung gagawa ng sarili mong standard, ikaw rin mismo hindi makaabot sa sarili mong standard. Kaya ano yung nafe-feel natin kapag hindi natin na-reach yung sarili nating standard? As a postmodern, ang ating identity ay through postmodern thinking, pag tayo ay nag-fail, ang may feel natin sa sarili natin, guilt. Anxiety.

ng Bible. Saan ba tayo kukuha ng ating identity? Paano ba natin makikilala ang ating sarili? At paano natin makukuha yung ating sense of worth at sense of self? At kung nakikita po natin ating screen, at dito po natin papakilala ang idea ng sheep. Ito po yung tupa. Alam ko po na karamihan sa atin, alam na itong sheep, nakakita na ng sheep o nakaalaga na ng sheep. Ito po yung mga tupa, alam niyo po ba? Kinumpara tayo pong mga tao sa isang tupa. Ang tupa na madaling maligaw, ang tupa na kung saan-saan pumupunta at mahina ang direction, ang sense of direction. Alam niyo po yung weakness po ng tupa, sila po ay madalas ay hindi po, wala pong common sense. Bakit? Kasi mahina ka lang ng sense of direction, nakikifollow lang sila doon sa crowd. For example, papakita ko po ang video na ito na kumakalat sa internet ng isang tupa na nag-shoot sa balon, kinukuha ng taga-alaga sa kanya. But at the same time, pagkatapos po siya i-rescue, alam niyo pong gagawin niya? Nag-shoot ulit sa balon. Bakit? Ganun po ang wiring ng utak ng tupa. Na sila po ay hindi po gaanong kalakas ang common sense. Pero alam niyo po yung kalakasan or strength ng tupa. Ang kanilang pangdinig, ang kanilang memory matalas. Bakit? Ito po isang example ng isang shepherd na may alagang maraming tupa. Alam niya po ang pangalan ng bawat tupa. At pinatry niya sa mga bumibisita sa kanyang farm na ipatawag ang pangalan nung kanyang mga tupa. Pero doon habang tinatawag po yung mga pangalan ng tupa niya, ng ibang tao, walang lumalapit. At bakit? Kasi alam ng mga tupa ang kanilang pangalan. At higit sa lahat, alam din ng tupa ang boses ng shepherd. At ito pong naka-orange yung shepherd nila. Ngayon, sinisimulan niya na pong itawagin yung bawat tupa by name. And ano po yung kalakasan ng tupa? Ano po yung strength nila? Alam nila yung pangalan nila. Kaya nakikita niyo na po, nung tinatawag isa-isa ang pangalan nila, lumalapit na ang mga tupa. Anong meron? Magkaiba ba ang pagtawag ng mga tao kanina? Hindi po. Pero alam nila ang boses ng shepherd. Ito po yung puntong gustong iparating sa atin ng Panginoon. Tayo pong mga tao, katulad din ng tupa. Madalas tayo ay nawawala, nawawaglit. Hindi natin alam ang direksyon natin sa buhay. Pero alam niyo po, lahat po tayo, dinesenyo ang puso natin para makarinig ng boses ng Panginoon. At alam ko na alam ng Panginoon na alam natin ang kanyang boses. Alam niya kapag tinatawag niya tayo. Kaya po, ito po yung tatlong leksyon bago po tayo magtapos. Tatlong lesson lang po, ano makikita natin dito? Paano natin makukuha yung identity na galing sa Bible, na tinuturo ng Bible? Hindi po postmodern, hindi po traditional. Unang-una, kailangan natin ng someone na magpapangalan sa atin. Ito po yung malinaw. Again, hindi po natin kaya yung bigat o pressure ng paggawa ng sarili nating identity. At hindi po trustworthy yung mga taong nasa labas natin kahit maganda ang intention nila para gumawa ng identity natin. But still, there has to be someone para magpangalan at magbigay ng identity sa atin. Sino yun? John 10:2 and 3. Ito po ang sabi ng Panginoon. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. Pinakilala ni Jesus siya yung shepherd, tagalaga ng tupa. The sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. Kailangan na may magpangalan sa tupa. At sino yung nagpapangalan? Yung shepherd. At sino po ba yung shepherd? Si Jesus. Pangalawang leksyon, Jesus should be the one to name you. Hindi po tayo, hindi po yung mga taong nasa paligid natin ang kayang gumawa ng identity natin. Bakit? Kasi ito po yung mabigat na endeavor. Ito po yung mabigat na responsibility. At si Jesus, kaya niya pong buhatin yung bigat ng responsibility, bigat ng pressure, at kaya niyang panindigan yung identity na binibigay niya sa'yo. Kaya si Jesus po ang kayang tumawag sa atin. Kaya sabi sa John 10:14 and 15, I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Sino po ang nagpangalan sa mga tupa? Si Jesus. Kaya paano nakikilala ng tupa na ang kanilang shepherd, ang kanilang master, ang kanilang leader ay si Jesus? Kasi alam nila si Jesus ang nagpangalan sa akin. Kay Jesus nang gagaling ang aking identity, siya ang aking susundan. Dahil siya ang nakakaalam kung sino ako, ang aking safe space lang ay sumunod sa kanya, lumapit sa kanya, magstay kasama niya.
Kaya po, alam niyo

po, yun po yung sabi ni Tim Keller. Bakit si Jesus, alam niyo po, bakit si Jesus lang ang may kakayanan na tumawag sa atin kung sino po talaga tayo? Bakit siya yung may karapatan na magbigay sa atin ng identity? Yun po kasi siya lang din po talaga, unlike sa sarili natin, unlike sa mga tao nasa paligid natin, siya lang ang nakakakilala sa atin ng buo. Yes, kilala natin yung sarili natin, pero may mga blind spots pa rin tayo nakikita sa sarili natin. Lalo na ibang tao, hindi naman, alam lang nila yung ginagawa natin, alam nila yung pangalan natin, pero hindi nila alam kung sino talaga tayo. Diyos lang ang may alam kung sino talaga tayo. At siya rin yung magsasabi sa atin na kahit alam niya lahat-lahat sa'yo, kabutihan mo, kasamaan mo, kadiliman mo at kaliwanagan mo, kaya niyang sabihin na mahal ka pa rin niya. Sabi ni Tim Keller, "To be loved but not known is comforting but it's superficial." Madaling magsabi ng I love you pero hindi ka naman niya kilala, madaling sabihin yon. Ito po yung mababaw na pag-ibig. "To be known and not loved is our greatest fear." Maganda na kilala tayo ng mga tao, pero pag hindi naman tayo mahal, nakakatakot yon. Anytime pwede kang i-post sa Facebook. Anytime pwede kang ma-cancel. Bakit? Pwede kang i-expose kasi alam niya yung kahinaan mo. Pero sabi dito, "But to be fully known and truly loved is, well, a lot like being loved by God. It is what we need more than anything." Ano po, paano niyo dinescribe ang pag-ibig ng Diyos? Kilala niya, sabi po dito, kilala niya tayo ng buong buo. At minamahal niya rin tayo ng buong buo at totoong totoo. Diyos lang ang kayang magmahal na ganun sa atin. Yes, yung asawa natin kaya. Pero alam ko natin, may mga parts pa rin sa atin na ma-challenge yung asawa natin na mahalin yung part natin na yun. Pero ang Panginoon pa rin magsasabi, with all confidence, kilala kita at mahal kita. Kaya si Jesus, ang siyang kaya lang magpangalan sa atin. Ang siyang magbigay sa atin ng identity para sa atin. Pangatlo, your name is real and secure. Pag sinabing real and secure, hindi po ito pabanjing-banjing lang. Hindi lang po ito parang casual o mababaw na pangalan lang sa atin. Hamaya i-reveal po natin. Alam ko po na bawat isa po sa atin, meron po tayong calling. Merong identity po tayong specifically para sa Panginoon. May ambag tayo sa buhay, sa mundong ito. Pero mamaya may kita ho natin, ano ba talaga yung pangalan natin as a whole, as Christians, as sumusunod kay Kristo. Sabi ng Panginoon, "I am the good shepherd, I know my sheep and my sheep know me, and I lay down my life for my sheep." Ano pong pinapakita dito ni Jesus? Mahal ka niya ng sobra at kaya kanyang panindigan ng sobra na kaya niyang ibigay ang kanyang buhay para sa iyo. So the moment na ikaw po'y magduda, "Panginoon, itong mga identity na binibigay mo sa akin, ay totoo ba ito? Kita ko kasi ang dami kong faults, ang dami kong imperfection, ang dami kong kahinaan. Pero paano ko mapagkakatiwala na ito'y talaga yung identity ko?" Sinasabi ng Panginoon sa'yo, hindi dahil sa mabuti ka, hindi dahil sa magaling kang mag-keep ng identity mo na yan, pero dahil ako ay pinanindigan ko yan nung ako'y namatay sa cross. Nung namatay ako sa cross, ito yung paraan para maging sigurado na maging sa'yo ang identity na yun. At ano po ba identity natin sa Bible? Ang identity po talaga natin sa Bible, tayo po yung makasalanan, pero tayo niligtas. Tayo yung mga kaaway ng Diyos, pero ngayon tinatawag niya ng mga anak niya. We are the children of God. Bakit? Dahil sa sakripisyo ni Jesucristo sa cross. Ito po ang nagbigay sa atin ng daan para magbago, para magkaroon ng bagong pangalan. At yung bagong pangalan na yon ay yung pangalan ng Ama, pangalan ng Diyos na isinulat sa ating buhay. Yun po yung panibagong identity na binibigay niya sa atin. So kanina sa traditional identity, yung ibang taong nasa labas mo ang magpapangalan sa'yo. Which is, sila mag-set ng standards, abutin mo yung standard na yun. O pag hindi mo naabot na yun, rejected ka ng society. Yung isa naman, yung postmodern, ikaw yung gagawa mo ng iyong sariling identity. Pero madalas, abutin mo yung sarili mong standard, napakahirap din, ang bigat pala nun. Pero alam niyo po, ang Panginoon ang magsasabi na, "Ikaw ay ang aking anak. Nalubos kong kinalulugdan dahil kay Kristo." Dahil sa sacrifice ni Jesus, meron tayong paraan na matanggap itong identity na ito. Kaya ang ating identity ngayon is, "I am who God says I am." At sino ba tayo? Ikaw, ako, ay anak ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo. Pag tinanggap natin si Kristo bilang tagapagligtas, bilang ating Panginoon,
itong reality ng identity natin ay para sa atin. At pansin niyo po, ang traditional and postmodern identity, pinaghihirapan yan bago mo makamit yung identity na para sa'yo. Pero yung identity na galing sa Diyos lang, ang hindi pinaghihirapan, ito lang po yung tinatanggap. At hindi mo lang ito matatanggap kung mayabang ka. Kung proud enough ka at kung arrogant enough ka para tanggapin na ikaw ay may fault at siya ay perfect at siya lang ang pag-asa mo. Hindi mo ito matatanggap kapag pinagmamatigasan mo pa rin siya ng puso. Pag pinagsasarhan mo pa rin siya ng pintuan. Ang mga natatanggap lang po nito, kahit pinakamalala ka man sa society, pinaka-rejected ka ng society o rejected mo ang sarili mo, para sa iyo ang gift na ito. If you are humble enough to admit that this identity is for me. Bakit? It's not because of me, my perfection, my skills, my achievements. Ito'y dahil sa awa ng Diyos. Ito'y dahil sa biyaya niya na nakita niya ako at kinaawaan niya ako at binigyan niya ako ng panibagong identity, panibagong pag-asa, panibagong buhay. Kung gusto po natin ng ganitong klaseng identity, kung ito po ay nag-resonate sa ating puso, sana po'y mas tumatag ito sa pagpapakinig natin ng awit na ito.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: 89.1 Adventist World Radio Manila. Magandang magandang gabi po. According to the Philippine law, the psychology of battered woman is legally recognized through Battered Woman Syndrome or BWS under RA 9262, which is also known as Anti-Violence Against Women and Their Children Act. This is an act of 2004. The victim's psychological state is identified in the same law as a result of scientific proof for cumulative abuse. Tonight, what is beneath the silence? The hidden mental health crisis of abused women. Coming up shortly on Mindful Chats. Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters. Muling magandang magandang gabi po sa ating lahat. Ito po ang Mindful Chats. Dito pa rin po sa Adventist World Radio Manila. Ako po si Pam. Sa pangalan po ni Doc Lalay na ngayon po ay nasa Himpapawid, papuntang Jakarta. At kami po ay natutuwa at kami ay nag-iimbita po sa inyo. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa amin. Kami po ay live sa aming Facebook at YouTube accounts. At kami rin po ay live na naririnig sa 89.1 Adventist World Radio Manila. Kami po ay meron ding mga numbers kung gusto niyo makipag-ugnayan. 0918-944-7891. At yun po ay kung gusto ninyong mapag-usapan natin at kung anong gusto nyong ibahagi sa ating pag-uusap ngayong gabi. Ngayong gabi po ay napaka-meaty, kumbaga sa hamburger. Punong-puno ng meat ang aming pag-uusap ngayon kasi alam niyo po ba, sa Bible po, women, specifically a wife, is meant to be loved with a deep, sacrificial, and unwavering devotion. Now, the scriptures outline this, that it is not just an emotion, but it is an intentional, honoring, and protective commitment. What am I saying here? While I'm mentioning this, sabi dito, meron tayong mga key themes on how women should be loved. And these had been narrated already in the Bible. If you're reading your Bibles, it is, you have to have, kapag nagmahal ka ng isang babae, kasama namin si Leo dyan sa ating technical side. At alam kong mahal na mahal ni Leo ang kanyang asawa. Tayo daw po ay dapat magmahal ng babae in a sacrificial and selfish way, selfless way, sorry. Meron din po, you should have honor and understanding. Honor, ha? Honor. Honor and understanding, gentle, affection, and joy. And you have to have also patience and unfailing love. These and more we're going to talk about tonight because we're going to talk about something really very, very controversial. At marami po nito ang mga biktima. Ngunit hindi lang po nagsasalita. Nananatiling silang tahimik at mamaya-maya ay matutunan natin at malalaman natin kung bakit sila ay tahimik at ipapaliwanag sa atin ng ating discussant ngayong gabi kung ano po ba, what is behind the silence of the victims of this battery. Ang ating pong topic at na-mention ka na po kanina, beneath the silence, ano po ang nasa ilalim ng ating pananahimik? The hidden mental health crisis of abused women. Ano ba ang nasa isip nila? Ano ba ang nasa puso nila? Kami po ay nag-aanyayang makipag-usap sa amin, makipag-chat po dyan sa aming chat boxes sa Facebook at saka sa YouTube. At kung meron po kayong gustong ipahiwatig sa amin, ito po ay confidential. Ayaw nyo pong ipaalam sa lahat. Pwede po kayong mag-text sa aming numero 0918-944-7891. 0918-944-7891. At marami pong salamat dun sa mga nakikinig na drivers. Whatever kind of driver you are, sa bus man yan, sa taxi, sa Grab o kung mga tricycle drivers o pajak drivers, kahit saan man po kayo, nasa tahanan po kayo o nasa labas, tutukan niyo po ang aming programa. Marami po tayong pag-uusapan ngayong gabi. Ngunit bago natin pag-usapan yon, mananalangin muna tayo at ipapakilala ko sa inyo ang ating kasama ngayong gabi. Magandang babae ito, pero marami siyang kwento sa inyo. Okay? Let us pray for a while. Okay? Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ibinigay niyo po sa amin sa pamamagitan ng inyong pagpapala. Maraming pong salamat sa pagpapatawad niyo palagi sa aming mga kasalanan. Ngayong gabi po, binibigay namin sa inyong mga kamay ang aming mga buhay. Nawa po ay patuloy kaming gabayan ng inyong banal na espiritu. At kayo po ang maging connection namin sa lahat ng aming mga pagsubok sa buhay dito po sa mundo. Ito po ang aming samot na langin at nawa po kami ay pagpalain ng marami dahil po sa inyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang ating tagapagsalita ngayong gabi ay isang magandang babae. Bahala kayo, basta maganda po siya. O, nakikita niyo na bang screen ko? Nandyan siya, kahati ko na siya sa screen. She wears many hats. Educator, okay? Siya isang parent at siya ay mental health professional. She is also a very effective spiritual leader as she had gone through this and an advocate. But at her core, she's defined by a powerful conviction that every hurting woman deserves to be seen, heard, and deeply valued. Serving as a diplomat, CPE supervisor, and chaplain at the Adventist Medical Center Manila, she bridges the gap between clinical excellence and pastoral empathy. And she brings not only her expertise to this stage, but her heart. Ladies and gentlemen, mga tagapakinig, mga taga-subaybay, atin pong i-welcome sa ating programa ngayong gabi sa ating Mindful Chats, si Ma'am Wani Salayon. Good evening, Ma'am!
1: Good evening, Ma'am. Marina Banggi po sa Indogabos, mga tugang.
0: Wow!
1: Good evening,
0: she's from
1: everyone.
0: Bicol. Where are you from, Bicol nga, Ma'am?
1: Daet, Ma'am. Mm.
0: Marina
1: so,
0: Banggi,
1: good evening sa
0: ano
1: lahat,
0: ba?
1: Ma'am.
0: Paano mo pa ang lingwahe sa diet? Ganyan na ba? Maray na banggi din?
1: Mm-hmm. Maray na banggi po sa Indogabo. Sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nanonood, ayan po. So,
0: maraming salamat, ma'am, sa pagtugon sa aming imbitasyon. At kung pinabati namin ang mga taga-Bicol, gusto rin po namin batiin ang mga taga-Mindanao at sa Kabisaya. Maayong gabi sa inyong tanan. At of course, ang mga ating tagapakinig dyan sa Manila, sa NCR, magandang gabi po sa inyo. Ngayong gabi, interesante ako, ma'am, sa dala-dala mong topic ngayon sa atin. Bakit ito po ang pinili niyong topic ngayong gabi, Ma'am Wani?
1: Well, the topic that I have right now is resonates with my experience also. So, hindi madali para sa isang babae ang maging biktima ng abuses. So, particularly, lalo na mahal mo yung tao na nag-aabuso sa'yo. So, it's like, you are torn between love and hate. You are torn between survival and staying in the marriage, you know. It's like, so yun, para sa akin, itong topic na to, alam ko na marami mabibless nito kasi ako mismo sa aking sarili at how I look at it, naranasan ko lahat itong mga to eh. Kasama pala ako doon sa, well, noon, hindi ko naman alam yan, ano? Kasama pala ako sa statistics ng mga naabuso. Oh, yun.
0: It might be a very, parang painful experience, but ginawa ito ng Panginoon. Sabi nga, what the devil meant for bad, God will give you the best blessing in it, the best out of the worst situation. So, ma'am, dalhin niyo po kami doon sa beneath the silence, sa ilalim ng pananahimik. Ano po ba ang nangyayari? Gusto namin pong makinig muna. Hindi muna ako magsasalita. Mag-i-interrupt ako ng konti, pero pipigilan ko sarili ko na hindi mag-interrupt. Ma'am Wani, your turn.
1: Yeah, thank you so much. And good evening, everyone. No, tonight, I want to talk about a difficult but so important topic, no? Abused women and what abuse does to our minds, to our souls, and the sense of self. Dahil parang nawawala ang identity mo kapag lalo na ako, nawala ang identity ko bilang isang strong person, strong woman, independent woman. Nawala yun sa akin lahat. Parang naubos ako. Yeah, naubos ako. So, well, it's not easy to face, but we must see the reality behind the mask. No, particularly ako, magaling ako mag-wear ng mask. I always project a strong personality, yet deep within pala, basag na basag ako. So, marami sa atin mga kababaihan ang talagang napipilitan na mag-wear ng mask, particularly sa para sa mga anak, para sa trabaho and all, para sa survival. So, but before we look at the statistics, let us think about women in your life also. Sa inyong churchmate, sa inyong neighbors, sa family members. Madali ba makita, lalo na ngayon ako, pag gumiti na ako, makikita nyo ba na ako pala ay nakaranas ng abuses? Sa katulad ng sabi ni Ma'am, ang ganda ko daw. Pero yung bang ganda na yan ay walang itinatagong story. So every face that we see is a mask. And behind that mask is a face, and every face is a story. There's a story to tell, and that story.
0: Oh, anong nangyari kay Ma'am? Naririnig pa ba tayo? Sabi ni Ma'am, in every face daw, ako bang nawala o si Ma'am? Yon. Every face daw at lahat ng mga mukha ng babae ay meron niyang storya. Ano ba ang kwento natin? Ano ba ang ating naranasan? Kumbaga, ang lahat ng nakikita niyong kagandahan sa labas ay merong kwento sa likod. Oh, sa likod ng maskarang yon, ano ba ang nandyan? Sana makabalik uli si Ma'am Wani at medyo nawawala siya. Ayan. Sabi, ang pinag-uusapan po natin ngayong gabi ay yung silence of women who are abused. At ang pinag-uusapan natin po, sa legal na parte ng ating pag-uusap ngayon, ito po ay ang batas tungkol sa pang-aabuso sa kanila, sa mga babae at ng kanilang mga anak. Ito po ay nasasaad sa ating batas na Republic Act number 9262 or VAWSI na tinatawag, Violence Against Women and Their Children. At ito po ay maraming nakapaloob sa ganitong pag-uusap. Maraming, meron ang notable na jurisprudence dito, ang na bigyan na ng final, final judgment ng court ay that a battered woman's psychology is trapped in a cyclical pattern of abuse characterized by three distinct phases. Meron siyang, hindi lang po ito isang bes, pero maraming bes, actually tatlong phases ito. May isang tension building phase. You know, meron siyang minor battering incidents, verbal or slight physical abuse that occurs, and then ang biktima dito ay tries to placate the abuser to avoid escalation, but her sense of danger grows. Gusto niyang ma-mitigate yung pag-a-abuse sa kanya. Nawawala talaga si Ma'am. Sana makabalik.
1: Yeah, I'm back.
0: Ah, yes! Here we go!
1: Alright, so again, if you're going to look at the violence against women in a global issue, well, it happened to every woman, regardless of your culture or your background or social status. Well, lahat hindi ligtas, kahit na Adventist ka pa, kahit ano pang denomination mo, hindi ka ligtas. So sabi nga dito sa ating statistics, 840 million women around the world. Imagine kung gaano kadami yan. Yung 840 million women na yan ay mga tao yan. May mga puso yan na nakakaranas at nahihirapan, no? And they are hiding, like me, hiding the pain deep inside of me to survive also. So, one in every three women will face violence at some point in our lives. So, sabi dito sa statistics, 137 women ay napatay din ng kanilang mga mahal sa buhay. Ha? Imagine kung gaano kahirap yon. And in 2024, to tell you, is 50 women daw na mga babae at mga babae ang namatay because of this. In fact, 6 out of every 10 women were murdered and killed by someone they love and trusted. Imagine kung gaano sa pambubugbog, sa sobrang you know, pagtitiis at those are things. Pero ang masakit nito, 2.2% lang yearly nababawasan at matindi talaga ito, mga kapatid. So, punta tayo doon sa Philippine setting. If we're going to look at, wag na tayong lumayo pa, dito na tayo sa Philippines. So if we're going to look at our statistics, the number in the Philippines are alarming. In first 11 months of 2024, the Philippine National Police recorded 11,636 cases of violence against women. Ako, hindi pa ako nag-report, ah. Hindi pa ako nakapag-report. Hindi ako kasama sa statistics na yan. And that's more than the total for the whole period nung 2023. And most of these cases were filed under the anti, you know, Davao City. And then, in just 3 months, August to November 2025, ba nag-escalate siya sa 6,900 more cases. And it's about like 76 cases every day. So, dito, kung titingnan natin, ang pinakamasakit dito ay only one in every 10 victims report the abuse to the authorities, and 2 out of 5 survivors never tell anyone. No, ako, nag-attempt ako, pero hindi natuloy kasi nga, I was thinking of, ano na lamang ang haharapin ko kinabukasan when that, yung off

0: lalo na sa atin sa Philippines. Anong mo diyan? E, paano na lang sasabihin ng mga tao? Ano na lamang ang ano na lamang sasabihin ng biyanan mo? Ano na lang sasabihin ng mga kamag-anak mo? Lalo na ako, well ako I'm talking about the physical abuse, no? The physical abuse, the sexual abuse, well, sinasabi natin na kahit kasal ka na ay
1: May
0: pwede ka pa
1: marital
0: rin
1: rape
0: ma-rape,
1: eh.
0: ano?
1: May
0: Marital
1: marital
0: rape.
1: rape.
0: So, financial abuse, psychological abuse, sasakalin ka, mumurahin ka, bugbugin ka, tapos pagkatapos ka mabugbog ay pre-raping ka pa. Those are things. No, syempre, sakit man ng katawan mo, pinugbog ka na, as and all. Pero ang ano pa nito is yung hiya or shame na meron sa atin na, oh, naturingan ka na very strong ka, tapos ngayon hindi ka na, ano, yung pala, ginugulpi ka. And also, lalo na, pinakamahigit na na naging dahilan ko ay hindi ko kayang sabihin kahit kanino. Because people saw me as a strong personality, with strong personality. Kaya ko to, self-sufficient ako. At usually, ako ang nagiging mediator, ako ang nagiging mentor, ako ang nagiging counselor ng mga kaibigan ko. Tapos ako, eto ngayon nakakaranas. So, wala akong
1: Ironic.
0: masabihan. Oo, ironically, wala akong masabihan. And also, sabi nila, kapag halimbawang nagreklamo ka, magtiis ka na lang. Matatapos din yan. At kasi alam mo, ang kinatatagal ng relasyon, ng marriage life, ay ang pagtitiis ng babae. So, sabi ng nanay ko, para daw wag ako ma-stress, no? I have to treat my husband as an angel. Imagine kung gaano ang impact din ng nanay sa anak, ano? So, marami din na nagsasabi, lalo na kapag nagreklamo ka sa barangay, sasabihin lang sa barangay, eh mag-asawa naman kayo, ngayon lang yan, ayusin nyo na lang yan. Huwag na palaging sinasabi dyan na settlement, mag-usap muna kayo, pag hindi na, pag okay na kayo, balik na kayo dito. So, many, many men are like, well, ako, I'm talking about my experience also. Pagkatapos akong saktan, pagkatapos na mangyari ito ng away, bugbugan and all, sasabihin niya, sorry, I love you and I will not do that again.
1: Oh.
0: So it's like, yun ano, yun ang nagiging problema eh. So why do so many women stay in an abusive relationship? It is all because of the promises o ang tinatawag doon ay parang ano ba, natrap ka na doon because you are blindly in love with that man. And I'm always thinking, oo nga naman, pag hindi siya galit, okay naman siya eh. Pag hindi siya galit, so generous naman siya eh. Pag hindi ko lang papakialaman ang cellphone niya at hindi ko siya mahuhuli na meron siyang babae because he is also a womanizer, then walang mangyayari sa amin na gulo. Kung halimbawa, pagbibigyan ko lang siya sa kanyang mga kahilingan at sa kagustuhan niya, wala kaming problema. So there was one point in my life that I've agreed to na sige na nga lang kahit dalawa na lang kami para wag ka lang mawala sa amin, para wala lang bugbugan, para wala lang sakit ng katawan, sige na lang, okay na sa akin yan. But then again, there came a point na yung babae ang ayaw na pumayag na dalawa kami, so wala akong magawa doon. So yeah, you know, there are factors that kept the woman trapped, like the fear and terror, lalo na sa akin. Parehas kami in the military, no? Parehas kami may service arm. So, ibig sabihin, pwede kami magkapatayan sa isa't isa kapag hindi ako. So, I need to keep quiet. I need to just, you know, calm down and look as also as the at the welfare of my children. So, iniisip ko din yun na, naku, mamaya niyan. Well, I have experience na pinutukan niya ako sa paa ng baril niya. So, I have to keep me, myself, and my children
1: safe.
0: Na safe kasi nakakatakot eh.
1: Mm-hmm.
0: And also financial dependence. Wala akong magawa. If, nung time na inaiwan niya kami, nung time na nahuhuli ko siya na nag-womanizing siya, I get depressed. So, ibig sabihin, nung na-depress ako, I've lost my job. I've lost my identity and everything. Wala talaga sa akin lahat. So, I was financially dependent to him. And also, syempre, may ano eh, yung trauma bonding also kasama din yun, ano, na napakahirap din na economically, lahat na ng aspeto ng buhay ng babae talagang sobrang naapektuhan. And pinakamalaki daan yung fear na itatakutin ka pa, no, tatakutin ka, and you know, and again, these are not easy experiences for women, lalo na kung walang income, walang savings, tapos nakikitira lang sa

0: bahay. Tapos yung bahay na yun hindi pa nakapangalan sa amin. So it's like, you know, I have nowhere to go. I have nowhere to go. So natrap talaga ako doon. So ngayon, kaya nagkakaroon ng silence. So you just have to just okay, so tatahimik na lang ako. Okay, sige, dati-dati very strong ako ngayon. O sige, mag-submit na lang ako kung ano man ang gusto niya. Sige na lang, para lang survival mode kasi yun eh. That's survival mode. If you're going to look at the psychology behind the silence, no? So dito, ito yung sinasabi dito na ano eh, the invisible chain ng trauma bonding. Why does me and even other women stay, even sinasaktan na, mahal ko pa rin, and even I can always tell anyone, basta sabihin lang niya, magsinungaling siya, maniniwala ako. Alam mo yun? Martir na, di mo maintindihan kung ano ba talaga. Ganon. So, it's love bombing phase. So, the abuser, well, my husband floods me with gifts, you know, the affection, and even noong mag-boyfriend pa lang kami, sobra talagang tiyaga niya sa akin. Sobrang feel na feel ko, mahal na mahal niya talaga ako.
1: For
0: and
1: the
0: I have
1: queen.
0: This... Yeah, and if you have this confidence na hindi niya ako iiwan, hindi niya ako lulokohin, and all. So, yun ang pinangahawakan ko. Hindi, mahal niya ako eh. Kahit nga nung ginugulpi niya ako, sabi niya, kung di lang kita mahal, iniwan na kita. Kung, ikaw kasi ang tigas ng ulo mo eh. Kaya ganun ang sinasabi niya sa akin. Huwag mong pakikialaman ng cellphone ko para hindi tayo nagkakagulo. So, those are, you know, and then after ng bugbugan, after ng ano, ayoko na, hindi ko na kaya, mag-iulay na tayo. Then there came magsasorry, and I will not do that again. After a week, yeah, okay na. So 1 week, okay kami. And then there's gift, there's reward also. And then yakap-yakap and all, mahal na mahal ulit. Tapos parang nililigawan ka ulit. So that's the actually ano eh, parang tapos afternoon madidiscover mo na naman, after a month ganun na naman, balik na naman. So it's a cycle, no? So ako naman,
1: natatagalan din po pala, ma'am, bago sundan yung mga
0: bulldoze. Oh yeah. Well, hindi ko kasi pinakikialaman ng cellphone eh.
1: Oo.
0: So ngayon ang nangyayari, do not touch my cellphone, and there's nothing, walang mangyayaring gulo. Actually, kapag halimbawa nahuhuli ko siya na ganun, binabasag niya yung mga cellphone namin parehas. So, ayan, wala na tayong cellphone pareha. So, wala ka ng pagsisilosan. Ganun. Pero, again, as a police officer, hindi ta- minsan dumarating siya sa bahay. Ang dami nga niya ng mga, ano, you know, the hickeys and all. Pero, sabi nila, nagal ka kasi. Anong gagawin ko? Kung nasasaktan ako, I also need to express myself. I also need to fight for my right. Well, because of that fighting of my right, yun, nagugulpi ako. All the more. So, yun yung psychological cycle, no? Yung nangyayari na, wala, trapped na ako. Again.
1: Wala ka ng kawala.
0: Wala akong kawala. So, there is a psychologist who called that battered woman syndrome.
1: Yeah.
0: It is, it is an emotional and psychological harm caused by a repeated abuse. Mm-hmm. And a woman may live with fear, anxiety, depression, and self-blame. Ano pa ba ang kulang ko? Ano pa ba, hindi ba, siguro tumaba ako kasi noon sexy naman ako. Ano ba? At may kulang ba ako na dapat kong gawin pa, i-improve sa sarili ko? Nagpa-rebanda ako, nagpa-sexy ako, alam mo yun, kulang na lang magpa-inject ako ng glutathione para pumuti ako. I was so insecure. I was, you know, and over time, I developed learned helplessness. Alam mo yun, so wala na akong magawa. O sige, pabayaan ko na lang talaga. So that umabot ako sa point na ganun, ma'am, na sige na lang, wala na talaga eh, kung ganun, di payag na lang ako, dalawang araw ka doon, tatlong araw pa sa akin, sige na lang. Kasi kapagod nang ipaglaban ang sarili. Nakakapagod na na, sige, wala na talaga. So, I mean, you know, when I felt trapped, and that does not mean that I am weak, but I am living in a trauma. The effect of the trauma that had happened to me. So, paulit-ulit 'yon, pabalik-balik, no? Pabalik-balik yung cycle na 'yon. So, hindi madali, pero again, sa amin, lalo na ako, there are times na nararanasan ko na nagkakaroon ako ng PTSD. So sabi nila kapag may, kapag ikaw daw ay naabuso, ay nakakaranas ka nito. So sabi dito sa research, no, 2024, 78.3 victims of intimate partner violence develop full PTSD symptoms. It's like napapanaginipan mo, nagigising ka, bigla ka nalang pinagpapawisan, and minsan gaganon lang siya ng kamay, ng buhok niya, para gaganon na agad ako, parang umiiwas na agad ako, kala ko susuntukin ako, parang konting kibot lang niya, parang feeling ko mararanasan ko ulit yung violence. So kahit na gusto kong hawakan ng cellphone, hindi ko hawakan yan kasi alam ko na mangyayari sa akin. So alam mo yun, mahirap maging makasurvive sa ganitong sitwasyon. And I know that everyone of you, those individuals, those women who are experiencing this, ay hindi madali. Lalo na ipinapaiwas ako, ano, ipinapaiwas ako sa mga kaibigan ko. Huwag ka na nga makipag-usap dyan kung ano-ano mga negative ang sinasabi niyan, mga yan, o ganun, ano, sinasabi niyan. Mga hindi magandang, ano yan, influensya yan sa'yo. Kaya, iwanan mo na yan. So, dumarating ang point na hindi ka na, wala ka na masabihan. Oh, wala ka na masabihan. Kasi nga, parang ang pakiramdam mo, talagang siya na lang ang kakapitan ko. And even negative thoughts came in also. So, ako kasi, napakaano ko kasi, parang gano'n, naisisisihin ko yung sarili ko, hindi ko na inaasikaso yung sarili ko, baka naman those are things, no? But again, hindi ko masisisi ang mga babae na still staying in the relationship because of the situation, no? Lalo na it's a survival. And again, the deadliest effect ng pang-aabuso is the suicidality or the self-harm or the substance abuse. Ako nung time na yon na nararanasan ko ang depression, ay uminom talaga ako, ma'am. Umiinom ako ng alak, naninigarilyo ako. Talagang ano, pero hindi man ako nag-drugs, no? Hindi ako nag-drugs. Pero nung time na yung itong self-harm na sinasabi dito sa atin, ay naglaslas din ako ng pulso. Nag-try ako na magsaktan ko ang sarili ko, mag-attempt talaga ako ng suicide. So, this is the hardest one, ano, this part na to, na domestic violence is the leading context for women's suicide attempt. Ako hindi lang once but thrice na nag-attempt ako ng suicide because I cannot really fight anymore. Wala na talaga. I felt worthless. I felt helpless. And wala na. Wala na ako mapuntahan. So, I tried killing myself.
1: Mm-hmm. So, ma'am, I will be back with you, ha? After the suicidal stuff. We are going to have a break. We would like to remind you that you're listening to Mindful Chats on 89.1 AWR Manila. Kami po ay nag-uusap tungkol po sa Beneath the Silence, ang mga sintomas po ng babaeng had undergone physical, mental, financial abuses. Okay? Our number is 0918-944-7891. Kung gusto mo niyo pong makipag-usap sa amin, makipag-engage sa usapan namin, at meron po kaming Facebook at YouTube accounts. Gusto ko lang pong batiin ang mga nakikinig sa atin ngayong gabi, si Ma'am Giron, Imelda, R. Christian Rod, of course, Willie Aquino, Ma'am Helen Aguilar, Ma'am Rose Olarte, and Sir Julito Amo. Sino pa bang nandito? Okay. Maraming salamat po sa pakikinig. Kami po ay nag-uusap at pinag-uusapan namin kung anong nagiging effect sa babae nung ganitong mga violence. Kami po ay nag-uusap Beneath the Silence, at ito po ay may kaugnayan dun sa ating 9262 or Violence Against Women and Their Children. Ma'am Wani, anong ginawa niyo po after that? When did you come to a point of decision that this has to stop?
0: Yeah. So, nung nakita ko na there was a point in my life na nung time na yon na alas 5 yata ng madiling araw yun, o 4 o'clock ng madiling araw, yun yung time na pinutukan niya ako. Na sabi niya, asan ang SIM card ko? Where did you hide my SIM card? Sabi niya. Sabi
1: did
0: ko,
1: you hide
0: I don't
1: it?
0: Know. I don't know. Tinanggal niya kasi, tinanggal niya yung SIM card. So sabi niya, sabi ko, I don't know. Hindi ko alam kung saan mo tinago. And he was drunk. So kinuha niya yung baril, kapag hindi mo, parang ganun, mag hindi mo nilabas yung SIM card ko, sabi niya, nako, tayo ay magkakaroon ng problema, sabi niya ganun. Tapos siguro dahil sa kalasingan niya, no, naputok niya yung baril sa may paa ko, and it ricocheted, no? Nag-ricochet siya. Tumama siya doon sa ref namin. So I was like, what? Hindi ko kaya to, sabi ko ganun na. Tapos I saw my children there in the stairs watching us. So sabi ko, grabe, di ko na kaya to. This is it, sabi ko, this is it. So ayoko na, pumunta ka na doon, iwan mo na kami, at ayoko na, I fear for my life and all. Pero niyakap niya ako, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry and all. So, pero sabi ko,
1: oh, mapapatawad na muli.
0: So, sabi ko, tama na, sabi ko. Kasi sa susunod niyan, sa ulo ko muna itututok ang baril. Sa, kaya talagang sabi ko, wag na, ayoko na. But then, parang nag-ano pa din siya, nagpatuloy pa din siya na amuin ako and the children, parang nag-ano siya, nagbawi, ganun. Pero I've already decided, this is for my safety and for the safety of my children. So, yun, sinabi ko sa kanya na ganun, pero yun, kaya naghiwalay kami. Sabi ko sa kanya, talagang ayoko na, di ko na kaya, doon ka na. So, kaya naghiwalay kami ng 1 year. So, after a year, bumalik siya, parang he was like reconciling with me, ano, ganon. So, there came the fourth baby. So, it's okay. Like, and then, after nung napanganak na, wala na naman. So, balik na naman ulit sa dati. So, I was like, no more talaga. And then, that's all, actually the time na talagang totally iniwan na niya ako. And I said, you can tell me everything. Kaya kong tanggapin yan. Pero ang gusto ko marinig para pakawalan na kita and there'll be no turning point, turning back anymore. Ay sabihin mo sa akin na hindi mo na talaga ako mahal. And he said, and when he said that, that's okay. Okay. So di ko na talaga, wala na talaga.
1: That's the last straw.
0: Yeah, that's the last straw. I was so devastated, even, you know, I took the gun and then gusto ko na magpakamatay talaga ako and all. And then I took, nagpakalasing ako, tapos kuha ako ng maraming gamot and all. So, it's like so devastated. Walang, yung galit ko sa kanya, yung galit ko sa sarili ko, galit ko sa Panginoon, galit ko sa babae, galit ko sa mundo, lahat naghalo-halo na. And I cannot contain it anymore. So, I tried hurting myself and lo and behold, binuhay pa rin ako ng Panginoon. So those are, yun yung inspirasyon na nakuha ko sa scriptures that hindi, yung nangyari sa akin ay hindi katapusan ng buhay ko, hindi katapusan ng mundo ko because God still is there for me, no? Parang nung time na nangyari ito, ay ito na ang naging turning point ng buhay ko, ma'am, eh. Nang habang umiinom ako ng alak at nagte-take ako ng mga iba-ibang klaseng gamot because I made it sure na mamamatay na talaga yan ako. Ay tinext ko ang kapatid ko, si Kuya JB. Sabi ko sa kanya, kung ano man ang mangyari sa akin sa gabing ito ay, yeah, you get my children away from my husband and my, you know, and then, sabi ko, kung ano man ang mangyari sa akin, ikaw na ang bahala sa kanila. So, and then, I took all the medicines and nag-vomit ako, nag-loose bowel ako, and then I fainted. And after a few hours, nagising ako, and I was like, what? Bakit gising pa rin ako? Lord, ano ba to? Tapos I was like, crying and crying and crying, and then my brother called me, and the whole congregation of Diet Church had prayed for me, and it's like, yeah, it's a goosebump that God led me to realizing that noon pala na habang ako ay ginugulpi, I prayed that ayoko na, Lord, pagod na ako, tama na. So, that's the turning point of my life that I seek God as my refuge. Oh, so, hindi madali ah. Oh, hindi madali na gawin ito.
1: From
0: it's
1: hating.
0: Like a process. Oo, it's like a process na bumalik, ano, parang yung tiwala mo sa Panginoon. For all, sa lahat ng mga babae, bakit ako? Sa lahat ng mga tao naman, napakabuti ko naman, sa kapwa ko, naging mapagmahal naman ako, nagmahal lang ako, bakit ganun? Parang ganun, ano, those are things
1: yung
0: na
1: balik.
0: Talagang,
1: oh,
0: mm-hmm. So, yeah, I mean, so, then, when I started attending the church, yeah, the words of comfort, I've heard from our pastors, our brethren, and even in the scriptures that the Lord is close to the brokenhearted, and malalagpasan mo din ito. And my very favorite verse is 1 Corinthians 10:13, na makakaraos ka diyan, tutulungan ka ng Panginoon so that you'll able to endure it, ganun. So yeah, ganun na, no? So na ang nangyari is, it's like I have broken the silence, no? That's the first and most important step that I made. Na
1: how did you break it,
0: na
1: ma?
0: Ng pas ha?
1: How did you break it, the silence?
0: Well, na sinabi ko, I've made my testimony in the church.
1: Oh.
0: Nakipag-usap ako sa pastor namin. Tapos pumunta din ako doon sa class niya, no? Sa mga kaklase niya. And then I asked help na paano ako matutulungan kung hindi na talaga kami magre-reconcile o wala na talaga. And then help me with the finances also. Yan din ang naging turning point na tumulong na siya sa akin financially. So sabi ko, sige, kung hindi ko talaga kaya, wala na akong magawa. Wala na talaga akong magawa. So sige, okay na lang, I'm letting go. Pero again, letting go is a process. Letting go, it's not that easy to say. It's easier said than done, you know. And then I started, kung bakit ako naka-cope up is kumukuha ako ng unan, tapos sinusuntok-suntok ko yung unan. Ganun. Talagang sobrang galit na galit ako, and even I have expressed it. That's when the time happened na pinatawag kami ng parents ko, yun, dun ko lang nasabi sa kanila na ganito na ang sitwasyon namin, we're already separated, and yun, ganun. So, doon ako nakakuha ng support sa family ko. Nung time na hindi na ako nanahimik, nung time na nagsalita na ako, hindi ko na talaga kaya, because they are singing, we usually sing, God is good all the time, God is good all the time, something like that. And we are in the worship. And then, sabi ko, how come God is good all the time when it happened to me? And they were like, what? What happened to you? Kasi ganito, ganyan, ganyan. So, umiyak na ako ng umiyak. Sinabi ko na sa mga kapatid ko. So, that's actually, I found my support. That hindi pala ako nag-iisa during that time. Na sana, sinabi ko sa kanila noon pa, para nagkaroon ako ng help also. And then, lalong-lalo na nung I became active in the church. Well, tapos I started also with the ministries doon sa CIW, that's a correctional. I shared my testimony at how God has saved me from dying. Dito na unti-unti nakita ko yung purpose ko, ma'am. Unti-unti nakita ko din yung will ng Panginoon sa akin. And imagine, ngayon, chaplain ako ngayon. And as like hearing and listening to those individuals who had suffered and suffering also hanggang ngayon. And even it has also encouraged me to take the chaplaincy course and even the psychology. I've took the master's in psychology and divinity also.
1: Wow.
0: So parang it's like a combination of theology and the theology of suffering and the psychology of suffering and even the survival. So, yeah, parang yun ang naging coping ko na nakabangon ako. And then, siguro sa mga babaeng nakakaranas ngayon, yung self-respect, yun na lang eh. Yun na lang ang natitira mong dignidad. Huwag mo namang ubusin. Binigay mo na lahat eh. Like, ako talaga sobra ako magmahal kasi, ma'am eh. 100% to 200% ibibigay ko talaga yan. Even imagine, even pumayag nga ako na dalawang araw siya, tatlong araw sa akin. Even pumayag din ako na mag-Muslim siya just to marry that woman also. Pero again, it's not enough. So, ano na lamang ako? Ano na natitira sa akin? Wala na akong dignidad. So, sa akin, ito na lang ang natitira sa akin. So, I need to bounce back. I have reached the bottom
1: point.
0: Oo, yung rock bottom ng buhay ko. So, wala akong magawa kundi bumalik pataas. Kasi wala na, sagad na talaga eh. So, for us to see how we can protect ourselves, then we need to have someone, a trusted friend whom you can share your problem, particularly in the abusive husband or partner or sino man. Kasi kailangan na merong nakakaalam Plus, also, we need to know our rights ngayon, lalo na ngayon ang VAWSI. The VAWSI is very favorable and beneficial para sa ating mga kababaihan ngayon. Noon, wala pang ganun yata eh, nung time na nangyayari sa akin yan. That was 20
1: When was
0: years
1: that?
0: ago.
1: 20 years ago,
0: That's
1: ma'am?
0: 20 years ago, 2017.
1: Ah, meron na po. Meron na nun.
0: Ah, meron na. I mean, you
1: Meron
0: know,
1: na.
0: I'm, ibig sabihin, I'm not educated.
1: No,
0: Hindi ako.
1: I guess if you're in a situation naman po kasi, ma'am, if you don't talk, you will not be benefited by the law. Tapos.
0: Oh, true. And also, feeling ko, I'm self-sufficient. Kaya ko to. Kaya ko tong isolve.
1: Ayun.
0: Ganun. So, sinarili ko siya. I've suffered in silence. Alone. You know? Kaya ko to. Kahit na, sige, maga-maga na yung mata ko dyan. Kaya ko to. Kaya ko to. Mahal niya ako. Mahal niya ako. For as long as he's telling me he loves me, then okay na. Ganun.
1: Then if
0: Pero
1: that's
0: hindi
1: it.
0: eh. Yeah. Hindi eh. So, I mean, you know, asa na lang ang self, yung value mo sa sarili mo? Asa na yung respeto mo sa sarili mo? So, that's actually the turning point of my life. Oh, yeah. God loves me and yun ang lagi kong tinitingnan sa sarili ko sa salamin. God loves you and you're wonderfully and fearfully made by God. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Yeah, so that's actually happened to me and yeah, I survived. I survived sa toxic relationship and well, I know that my children are broken too. And I know that hindi din madali sa kanila ang nangyari sa amin. I know na sila din ay sobrang nag-suffer, no, sa violence in the house, domestic violence, what we call, no. So, yeah, so sa lahat sa atin na nakakaranas ng ganito, in order for me na to pro for you, no, for individuals who are having an abusive partner, ay mag-document kayo ng mga abuses. Punta kayo, like for example, iingatan nyo din ang sarili ninyo, wag kayong lumaban na, please wag na kayong lumaban kasi the more nasasaktan kayo. Secure all the things that you have, your ID, everything, the medication, the money that you
1: Documents.
0: have, mag-ipon kayo, magtabi kayo para sa sarili ninyo.
1: Oh, by
0: And
1: the
0: then,
1: way, ma'am, wait lang po. Bago ka po pumunta muna dun sa conclusion mo, ha? Kasi nandun na tayo sa mga ano. How will you be aware of these red flags that you are seeing from a man na hindi mo pala, na dapat pala magiging very vigilant ka at the start? What kind of circumstances or what are the symptoms that you have seen from the spouse, the ex-spouse that you had, na nakita mo na lang when you were already in the situation that when that thing, that abuse stage was going on. Kung ano man po yung nangyayari noon, papaano mo na parang na-miss mo na hindi mo nakita while you were yet parang boyfriend and girlfriend. Paano mo yun, mayroon ka bang mga signs and symptoms na nakita?
0: Yeah, so siguro dahil nga blindly in love ako at he was my first, no? So as like kapag nalilate
1: No
0: ako,
1: comparison, ma'am.
0: ganun.
1: No, no comparison whatsoever kasi first siya.
0: Oo, I mean, you know, kahit ano pa yan, no? Yun na.
1: Opo.
0: Pag nalilate ako, there are times na nakukurot niya ako sa tagiliran. Yung kurot na ano, hindi lang kurot basta. And
1: Masakit.
0: then, minsan nasusuntok niya ako sa tagiliran, sa legs ko. So, I ignored it. It's like, okay, siguro yun yung way niya na to express his, ano, his frustration kahit kasi late nga. So, I was like, I'm not doing that anymore para wag mangyari na maulit yun na gagawin niya sa akin. Kasi nga, yeah, and also, I love him dearly. Sobrang mahal ko siya eh. So it's like the red flags against the green or
1: Alam.
0: the oh yeah, ganun. So mas pinairal ko yung pagmamahal kaysa doon sa nakikita ko na abusive tendency. And then when we got married naman, okay, mabait talaga siya, ang bait niya, mapagmahal naman siya, sweet naman siya, and even
1: Bait
0: during
1: nga,
0: those
1: ma'am.
0: times, hindi ko nga yeah, hindi ko
1: Bait
0: nga na
1: nga.
0: Oh, yeah, yun na nga eh. Kasi nga, natatakpan ng, yun yung the paradox, no? The paradox, no? The irony of nakikita mo yung kabutihan niya, that you dwell on the kabutihan kesa doon sa mga ginagawa niyang abuses sa'yo. Yun, because you're blindly in love. No? So, yun ang ano dun eh. Asa na ang pagmamahal ko sa sarili ko? nawala na because of him.
1: Now that
0: So,
1: you have experienced everything, nandun na tayo kanina kung ano ba ang gagawin nyo while you are already in that. Sabi nyo, kailangan nyong i-prepare. Ano yung mga dapat nyong i-secure?
0: Yeah, of course, kailangan mong mag-ano din ng pamasahe mo. So, save some money, save some money, tapos yung ID mo, itabi mo. Kung halimbawa meron kang medication, itabi mo na din yung medication mo, and important documents that can, you know, dala-dala mo siya kahit nasaan ka. And then, of course,
1: Your
0: yung,
1: children, ma'am.
0: Ha?
1: How about your kids? How are you going to protect them?
0: Ah, you need to also talk with someone na makakatulong sa iyo, no, makakatulong sa iyo kasi kapag sa barangay, very seldom ang nangyayari na cases sa barangay. So close relatives, 'yon pwede 'yon na makakatulong sa iyo. So yung trusted individuals like your friends and churchmates also can help you also. Basta i-document mo yung abuses, like halimbawa may bruises ka, picturean mo 'yon. No, in a
1: Right away,
0: private
1: ma'am.
0: journal, you can do that. Yeah. And then you go to VAUSI. You go to VAUSI. Ngayon,
1: My
0: very
1: women's
0: very
1: desk.
0: ano na ngayon. Oo, the women's desk also. Punta ka doon kasi that's the only thing that you can do na para makatulong sa iyo. But again, it takes courage and bravery to do that. Lalo na kung yun nga, no, nakakaranas na sila ng financial dependence, no, sa kanilang mga spouses, ay mahirap gawin. Pero again, kung hindi mo gagawin, kailan? Hintayin mo pang...
1: Sino pa ang gagawa?
0: Hihintayin mo pa na may mangyari pa ulit sa'yo. Ang tanong pa dyan, kung hindi mo poproteksyonan ang sarili mo, kung hindi mo ipagtatanggol ang sarili mo, the same thing will happen to your children. Kung ano ang nakikita nila, kung ano nakikita nila na pagbangon mo at pagprotection, pagprotekta mo sa sarili mo, you are also protecting your children.
1: Oh, and that's what we're going to talk about on Wednesday, ma'am, no?
0: Yes.
1: What about those children? Now, at a distance right now, parang in a nutshell, kumbaga, ikaw ngayon ay nasa ano na, nasa parang third party ka na, had you known about how to protect yourself then, what would you have done at parang sa simula pa lang? Kumbaga, kung nasasaktan ka na noon sana, kung alam mo lang na red flag pala yon, what would you have done?
0: I see, definitely, I would not, you know, pursue marrying him. I would not, you know, I'd like also na... Kasi parang ang nangyari kasi, ano eh, I've
1: tolerated,
0: given myself tolerated also, and since pareho kaming judo player, pareho kami nasa military also, so parang it's like common for us yung mga ganong mga sakitan. Pero again, I should have chosen a better option. Hindi lang naman siya ang lalaki sa buong mundo, so parang ganun, ano. Yeah, so yeah, I mean, yeah, I will not pursue with the relationship
1: or
0: anymore.
1: You could pursue the relationship, or you could have avoided it. Siguro, could it help, ma'am, kung nasaway mo siya nung mga earlier days pa na, wag mo naman akong sasaktan. Yung parang
0: pwede
1: ganun.
0: Din. Creating boundaries also. At saka, pwede din ganun, ano? Malaking bagay din yun. Usap. Usap, tapos compromise. Yeah, also. And, yeah. Well, lagi kasi siyang malayo. Yun ang problema noon na hindi kami nagkakaroon na talaga ng usap, communication, walang ganun, masyado. And then, yeah. So, malayo kami sa isa't isa kasi lagi siya na-assign sa malayo. So, ganun. Isa din yun sa factor kung bakit marami siyang mga nagiging sideline ang mga babae sa buhay niya, ganun na. Ayan. So,
1: siguro,
0: anyways,
1: ma'am, in a way na naiwasan din po 'yun siguro kung mas maganda yung communication niyo at kung mas closer tayo, no.
0: Isa din 'yun. And again, I've realized, no, in the psychology, parang yung hinahanap kong attention na somehow sa parents din natin, ano. ay na na ano ko din yun eh, na-realize ko din yun na I was looking for attention from my parents, and then there he came,
1: He
0: you
1: gave you
0: know, full
1: it.
0: attention. I gave me that, ganun ganun, so love bombing and all. So yeah, so doon ko nakita yung hinahanap ko. Pero again, kaya ano eh, kaya natakpan yung mga red flags.
1: Parang na-set aside
0: Na-set
1: because
0: aside
1: of
0: talaga siya.
1: the very strong affection, kumbaga, na naramdaman mo. So, ma'am, what in summary, what would you like your listeners to learn from what we have discussed tonight, po? Especially this, because this is very important. We thank you for our listeners who stand by us. So, sige, ma'am.
0: Yeah. So again, ang pinaka gusto ko lang sana na ma-realize ng bawat kababaihan na nandito ngayon, na nakikinig ngayon, you are worthy to be loved. Yun ang isang malaking puntos na dapat na unang gagawin natin. Hindi yan selfishness. Loving ourselves is not selfishness. So yun sana ang nais ko na ano, na kasi kapag mahal mo ang sarili mo, hindi mo papabayaan na saktan ka. At kung nirerespeto mo din ang sarili mo, hindi mo din hayaan na masaktan ka. But again, what happened to you or what is happening to you right now, it will not define your destiny. You still have a choice. So, well, the violence is real. Totoo talaga yon. The pain is real. Pero it will not define your identity. So, yeah, for me, malaking bagay yon na-realize ko na, oo nga naman, hindi pa katapusan ng mundo para sa ating lahat. Meron pang pag-asa. Meron pang naka, na in, what's in store for us na mahal tayo ng Panginoon. So, yeah, yun ang nais ko na ibahagi sa mga kababaihan ngayon. You are not what he says you are. You are not defined but what was done to you. And you were made in the image of the Lord. So, nakikita tayo ng Panginoon, no? God sees us. God can see our hearts, our desires, and you know, God loves us so much that He will not allow us to continually suffer. Let us just help ourselves. Again, you are not alone. Andito
1: Correct.
0: na kami, meron ng mga help desk ngayon, meron ng mga advocate ngayon sa women's ministry, particularly End It Now, that you are not forgotten, you are loved, and you are allowed to speak up to yourself, no?
1: Yes.
0: Yun.
1: You're not dumb. You should speak for yourself. Thank you very much, ma'am, for this opportunity. You know what? Sabi nga sa atin sa Bible, praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles. And you know, we can always find that what do you call this? The comforting words, and parang meron tayong laging napupuntahan kung meron, marami tayong tanong sa utak natin. Sabi niya in Psalm 147:3, it says, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Maraming maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay ngayong gabi. Maraming salamat po sa aking titas, Tita Sha. And the rest, Ma'am Jen, good evening po. At sa lahat ng nakikinig sa atin magmula Luzon hanggang Mindanao. Hindi po namin matukoy kung sino-sino po kayo at hindi po namin kayo maisa-isa. At lalo na po yung mga nakikinig sa ibang bansa, marami pong salamat sa pag-antabay. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Ito po ang Mindful Chat sa pangalan po ni Doc Lalaine Alfanoso at ni Ma'am Wayne Salayon. Maraming salamat. Magkikita tayo sa Miyerkules. Ang ating pag-uusapan po sa Miyerkules ay tungkol sa mga batang nakakakita ng ganitong pag-aabuso. Ano po ang ating dapat gawin? Ako po ay si Pam. Maraming salamat po at maraming salamat kay Leo sa technical side. God bless us all and good night. Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats.
2: every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
3: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: sinasabing tayo'y pamilya. Mahal
1: talaga ngayon ng iyong buhay sa Panginoon.
2: Meron kang tanging pag-asa kasama mo.
3: Pilihin natin ang ating pagtingin sa
4: alaman at katotohanan.
5: Kay Jesus, mayroong tanging pag-asa.
6: Magandang gabi, mga kaibigan. Ngayong gabi ay patuloy tayong nag-aaral sa ating serye, Si Jesus ang ating tanging pag-asa. At alam natin sa mundong ito puno ng stress at pasanin. At tayo inaayahan ng Diyos na humanap ng kapahingahan sa Kanya. Soren?
7: Kaya po mga minamahal mga kaibigan, ngayong gabi po ay ating pag-aaralan kung bakit mahalaga po ang kapahingahan. Bakit mahalaga ang Sabat bilang simbolo ng tunay na kapahingahan mula sa ating Panginoon. At upang maibahagi po sa atin ng mas malalim na kahulugan ng kapahingahan sa Panginoon, makakasama po natin si Pastor Egan Valencia at siya po ang magbibigay ng mensahe patungkol sa kahalagahan ng Sabat bilang tanda ng ating relasyon sa ating Panginoon. Tayo po muna ay umuko at manalangin. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na mayakda po ng aming buhay at pananampalataya. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa isang napakahalagang oportunidad na kung saan muli po magiging sariwa sa aming kaisipan ang kahalagahan po ng kapahingahan, ang kahalagahan po ng Sabat at pagbubulay-bulayan namin, Panginoon, ang inyong kapangyarihan, ang inyong pagiging malikhain. Kaya samahan niyo po kami, maunawaan po namin ang aming mapapakinggan ngayong gabi at magiging pagpapala po sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

My friends, magandang gabi po sa inyo lahat. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kayo po ay nakapagpapahinga. Ang isa sa pangunahing reklamo ng maraming mga tao, lalong-lalo na yung mga may trabaho o kahit na yung mga nanay o mga tatay na nasa bahay lamang, ay ang napakaraming gawain at kakulangan ng kapahingahan. Sa gabing ito ay ibabahagi ko po sa inyo ang may kinalaman sa doktrina ng araw ng Sabbath na nasa ika-apat na utos sa 10 utos. Marami pong mga samahang pananampalataya ang hindi naniniwala dito at diumano ay ginawa ng Linggo ang araw ng pagsamba. Para po sa komprehensibong pagtalakay, may kinalaman sa pagpapatunay na ang araw ng Sabbath ay araw ng Sabado at nananatili pa rin ang araw ng Sabbath kahit na sa panahong Kristiyano, pakiclick nyo na lamang po ang link ng aking ginawang pagtalakay sa Season 1 ng Tanging Pag-asa. Hindi ko na po uulitin ang mga bagay na iyon sapagkat nais kong ihatid sa inyo ang kadahilanan. Ang essence, bakit ba importante ang araw ng Sabbath? Bakit ba Sabbath na ibinigay ng ating Panginoong Diyos ang dapat nating ipangilin at hindi lamang yung itinuro ng mga tao? Kung hindi nyo pa po napapanood ang Tanging Pag-asa Season 1, kung saan tinalakay ko sa isa sa mga episode ang may kinalaman sa araw ng Sabbath at saka sa pagpapalit ng araw ng Sabbath, nakikisuyo po ako na inyo pong panoorin upang maging lubos at kompleto ang inyong pag-aaral sa gabing ito o sa ibang mga gabi na inyong mapapanood pa ang video na ito, ang segment na ito. Bakit Sabbath at hindi pwede na kahit anong araw na lamang na pinipili nating mga tao o ng mga leader ng ating mga relihiyon? Bakit importante na Sabbath ng ating Panginoong Diyos? Number one, importante na Sabbath ang ating ipinapangilin at ang ating ipinagpapahinga kada isang Linggo sapagkat ito ay nagtuturo sa atin kung sino ang tagapaglikha, kung sino ang manlalalang. Sabi sa Exodo, Kapitulo 20, Talatang 8, patuloy hanggang 11, ay ganito. Alalahanin mga araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong lalaki, ni ang iyong anak na babae, ni ang iyong asno o baka, ni ang sinumang nasa loob ng inyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa 7 araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Nakita niyo po ang kadahilanan kung bakit ipinag-uutos ng Panginoong Diyos na iingatan nating banal ang araw ng Sabat. Dahil po ito ay pag-alaala sa kanyang paglalang. Ito po ang reason niya. Sapagkat sa 6 na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at dagat at lahat ng nangaroon. Ang ating pangingilin ng araw ng Sabat ay pagkilala natin na hindi tayo putok sa buho. Hindi tayo nag-descend mula sa mga unggo. Hindi tayo galing sa Big Bang. Tayo ay nilikha, nilalang ng ating Panginoong Diyos. Dahil ito ang kadahilanan kung bakit ipinag-utos niya ang pangingilin ng araw ng Sabat. Sa Genesis chapter 2 verse 2, ganito po ang sabi ng banal na kasulatan. Nang 7 araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa. At nagpahinga siya ng 7 araw mula sa lahat ng gawaing kanyang ginawa na anupat binasbasa ng Diyos ang 7 araw at kanyang ginawang banal sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Ang kadahilanan po ng pag-uutos ng ating Panginoong Diyos, aklat ng Exodo, Kapitulo 20, Talatang 8 hanggang 11, na ipangilin, ingatang banal ang araw ng Sabat. Sapagkat tuwing nangingilin ka ng araw ng Sabat, ang kadahilanan dito ay kinikilala mo na ikaw ay nilikha ng ating Panginoong Diyos. Siya ang manlilikha. Eh, delikado po ito. Sapagkat kapag ka ini-insist ng ibang leader ng mga relihiyon, ng mga leader ng mga grupo ng sektang pananampalataya na Linggo na lang eh ka,
iba na yung ano, kahit na po wala silang mabasang gayon sa Biblia na ipinag-utos na, panoorin niyo po yung ating season 1, season 2, season 3, season 4, season 5, season 6, season 7. Malinaw po na nakasulat sa banal na kasulatan ang ipinag-utos ng ating Panginoong Diyos na ipangilin ay araw ng Sabat, hindi po ibang mga araw. Bakit nga po? Sapagkat ang araw ng Sabat ay nakakonekta sa paglalang ng ating Panginoong Diyos. Ang ibig sabihin, kapag kinikilala natin na siyang manlilikha sa pamamagitan ng araw ng Sabat, kinikilala natin tayo ay kanyang nilikha. Kapag kinikilala natin sa pamamagitan ng araw ng Sabat na tayo'y magpapahinga sapagkat nilikha niya ang lahat ng sanglibutan, kinikilala din natin na siya ang magpo-provide. Dahil in the first place, siya naman ang naggawa ng lahat ng mga bagay, pupwede tayong magpahinga. Sa tuwing nagpapahinga tayo kapag araw ng Sabat, kinikilala natin na ang buhay natin, ang kabuhayan natin, plano niya kasi siya ang may likha eh. Project niya ang earth. Project niya ang universe, project na din ang buhay mo. At tuwing nangingilin ka ng Sabat, kinikilala mo yung buhay mo, hindi mo plano. Plano yan ng Diyos. Kaya ho, importante eh. Kapag ka tinanggal ng samahang pananampalataya at ng mga tao ang pangingilin pag-araw ng Sabat, tinatanggal din niya ang pagkakakilala niya sa ating Panginoong Diyos bilang manlilikha, bilang nagpo-provide, bilang nagpaplano. Kaya kailangan niya magtrabaho ng magtrabaho para sa kanyang sarili. Kasi kailangan niyang gumawa ng gumawa eh. Yung pangingilin ho, pagpapahinga, pag-araw ng Sabat ay pagkilala, merong gumawa. Merong naglikha. Merong magpo-provide. Yung buhay ko, plano niya. Hindi ako narito para ako eh, sarili ko lamang. I have to fend for myself and I have to work for myself. Ang Sabat, kapag ka namamahinga tayo, hindi lamang namamahinga tayo sa pagtatrabaho, namamahinga din ang ating mga puso sa pag-aalala tungkol sa ating buhay at kabuhayan. Dahil yan ay kayang lalangin, kayang likhain, kayang i-provide ng ating Panginoong Diyos. Kaya po pala Sabat, yan ang napakaliwanag ng mga talata sa banal na kasulatan. Bakit pa Sabat ang ating ipangingilin? Sapagkat sa araw po ng Sabat, ito ay araw na banal. Sino po ang gumawa ng kabanalan ng araw ng Sabat? Hindi po ang mga kaibigan ninyong mga Seventh-day Adventist. Hindi din po ang mga Hudyo. Ang Panginoong Diyos, ginawa niyang banal ang araw ng Sabat at ang ayon sa Exodo Kapitulo 20, talatang 11, pinakabanal. Kaya ito po ang araw ng pagsamba. Leviticus 23:3, anim na araw na gagawa. Datapot sa ikapitong araw ay Sabbath na takdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong. Anumang gawa ay huwag ninyong gagawin. Ang araw po ng Sabat ay nakatalaga para sa banal na pagpupulong. Bakit po naging banal na pagpupulong? Sapagkat yung araw lamang ng Sabat, mula sa pitong araw, mula sa Linggo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes at Biyernes, ang Sabat lamang o Sabado ang pinabanal ng Panginoon. Opo, yung ibang mga araw, po pwede kang gumawa ng anumang mga bagay na pwede mong gawin, pero ang kabanalan ay wala doon. Ang araw na banal ay nasa ikapitong araw, nasa araw ng Sabat o araw ng Sabado, kaya naroon din ang banal na pagpupulong. Ngayon, po pwede ka bang mag-worship kung Sunday, Monday, Tuesday? Opo, ginagawa nga po yan ng mga apostol. Sa aklat po ng Gawa, Kapitulo 2, makikita nyo na araw-araw sila na nagpupulong doon. Araw-araw silang nananalangin. Pero hindi araw-araw na iniingatan nilang banal yung araw-araw, hindi ho. Ang pwede mo lang ingatang banal, edi yung banal. Ang pwede mo lang ingatang puti, edi yung puti. Ang pwede mo lang ingatang malinis, edi yung malinis. Tanging ang araw po lamang ng Sabat ang po pwede nating maingatang banal sapagkat siya lamang ang araw na banal. Kapag kainisis po ng ibang mga tao, tagapagturo ng sekta ng pananampalataya na Linggo, Lunes, Martes, ganyan, ito na ang araw ng pagsamba, ito na ang araw ng banal na pagpupulong,

pananambahan na minodel niya, na ipinakita niya. Ang inyo pong mga kaibigang mga Seventh-day Adventists ay nagpasya lamang po na sundin ang yapak ng ating Panginoong Jesucristo. Sundin ang kanyang banal na halimbawa. Hindi po kami susunod sa sinasabi lamang ng mga tao. Mas ligtas pong sundin ang yapak, ang halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Eh sabi nung iba, eh naroon lang siya sa templo, sa sinagoga para siya ay mangaral. Para lang yun, mag-win over siya, mag-convert siya ng mga tao doon. Hindi po siya naparoon upang siya ay basta lamang mangaral o basta lamang siya ay mag-win over ng mga tao. Naroon po siya sa panahon ng pananambahan. Naupo po siya doon, nagbasa ng banal na kasulatan, binasa niyo po yung portion ng aklat ng Isaias. Yun po ay mga integral na bahagi ng pananambahan sa panahon ng banal na pagpupulong. Kung makikita niyo po, at diniskas ko na po ito sa season 1 ng Tanging Pag-asa, na lumalaban sa kanya ang mga Pariseo, may kinalaman sa araw ng Sabat at pinararatangan siyang sinisira niya ang pangingili ng araw ng Sabat. Tatandaan niyo po na ang tanging issue lamang doon ay hindi kung mangingilin pa ba ng araw ng Sabat. Ang issue po doon, makinig po kayong mabuti, ang pinag-uusapan, ang pinagtatalunan, ang lagi po nilang kaguluhan ay paano ba mangingilin pag-araw ng Sabat. Hindi ho pinagtatalunan doon kung wala na ang araw ng Sabat o meron pa ang araw ng Sabat, tinatanggal ba yung araw ng Sabat? Hindi ho. Ang kaguluhan nila doon, ang hindi maintindihan ng mga eskriba at mga Pariseo ay yung paraan ng tamang pangingilin ng araw ng Sabat. Eh mas ligtas po tayong sumunod sa paraan ng ating Panginoong Jesucristo kung paano mangingilin ng araw ng Sabat. Kahit ang mga apostol, ito din ang panahon ng kanilang pagsamba. Sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 16, Talatang 13, Aklat ng Gawa, Kapitulo 17, Talatang 2 at 3. Sa Apokalipsis, Kapitulo 14, Talatang 7, ito po ang ating mababasa na panawagan sa mga huling araw ng tatlong sinugong anghel. At magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Kung inyo pong mapapansin, ang panawagan po ng pagsamba doon sa gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig, saan niyo po nakitang nauna ang mga salitang ito? Nakita po natin sa Eksodo Kapitulo 20, Talatang 11, nang ipag-utos ng ating Panginoong Diyos na ipangilin ang araw ng Sabat dahil siya ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at mga bukal ng tubig at lahat ng nangaroon. Ang panawagan ng pagsamba sa Apokalipsis 14 at talata ay 7 ay panawagan na sumamba tayo, ingatan nating banal ang araw ng Sabat. Otherwise, sa Apokalipsis Kapitulo 13 ay naroon naman ang pagsamba sa larawan ng hayop, naroon naman ang pagsamba doon sa dragon sa kalaban ng ating Panginoong Diyos. Sa mga huling araw ay pumipili po tayo kung sino ang ating sinasamba. At hindi lamang iyon, kung ano ang araw ng ating pagsamba. Ang sinusunod ba natin ay yung lumalang o yung nilalang? Ang sinusunod ba natin ay tayo-tayo na lamang, na tayo naman yung sumasamba, hindi naman tayo yung sinasamba? Eh bakit pagdating sa pagsamba, kailangan tayo ang masunod? Mas mabuti po na masunod ang ating Panginoong Diyos sapagkat ito ang palatandaan ng tamang pagsamba. Ito po ang sabi sa Isaiah 66 verses 22 and 23. Hanggang sa bagong langit at bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon. Gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Ano daw po ang mananatili, mga minamahal? Yung pangalan at ang lahi ng mga sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Saan daw po ito mangyayari? Sa bagong langit at sa bagong lupa. Ibig sabihin, hindi ito yung lumang langit, hindi din po ito yung lumang lupa. Bagong langit at bagong lupa. Ano daw po ang meron doon? Mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago. At mula sa isang Sabbath hanggang sa panibago, paroroon ang lahat na tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Hindi po ang inyong mga kaibigang mga Seventh-day Adventists ang nagsabi na hanggang dun sa bagong langit at bagong lupa na pinaghahandaan ng lahat ng relihiyon, ng lahat ng sektang pananampalataya, ang makakarating po doon, ang araw pa rin ng pagsamba nila, sabi ng Panginoon, araw ng Sabbath. Eh bakit sabi nila wala na? Pagdating pala sa langit, yun pong araw ng pagsamba ay araw ng Sabat, sabi ng Panginoon.
Kaya po, hindi po kayo magkakamali.

na samantalang narito pa tayo sa lumang lupa, bago tayo makarating doon sa bagong lupa at bagong langit, ay atin na pong sundin ang tagubilin ng utos ng ating Panginoong Diyos na tayo ay sumamba kapag kaaraw ng Sabat. Ang pagsamba natin kapag kaaraw ng Sabat ay pagkumpirma na tayo ay magkasampalataya at tayo ay kabilang sa Kanya at sa Kanyang katawan. Nagpapatotoo din ito na siya ay kapartner natin sa ating mga buhay at hindi tayo lamang ang basta nasusunod sa ating mga buhay at sa ating mga kabuhayan. Ang Sabat po, sa ilang mga translation ay kapahingahan. Bakit kailangan natin ng Sabat? Dahil kailangan natin ng tunay na kapahingahan. Kaya ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos na tayo'y magpapahinga tuwing ikapitong araw. Bukod doon sa ito ay panahon ng pagsamba, ito ay pag-alaala sa kanyang paglalang, ito din ay panahon ng pagpapahinga. Sa Exodo 16:26, anim na araw kayong mamumulot. Ngunit sa ikapitong araw ay Sabat, hindi magkakaroon ito. Sa Levitico 23:3, anim na araw nagagawa. Datapwat sa ikapitong araw ay Sabat na takdang kapahingahan. Ang araw ng Sabat ay nagpapahayag sa atin na tayo ay magpahinga. At kasamang nagpapahinga diyon ang ating mga asawa, ang ating mga anak, anak na lalaki, anak na babae, aliping lalaki, aliping babae, ang baka, ang asno, ang taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuan daan, pahinga ang ating mga truck, pahinga ang ating mga taxi, pahinga ang ating mga paggawaan. Ano pat ito ay panahon ng pagpapahinga at pagpapanibago ng ating mga lakas at ng ating mga relasyon. Alam niyo po, kasama sa pagpapahinga ang lahat ng mga taong nasa loob ng ating sphere of influence, ating mga anak na lalaki, babae, ang ating mga kasama sa bahay, ang mga kasama natin sa paggawaan. Bakit nga? Para lahat tayo'y nakapagpapahinga. Alam niyo po kasi, ang ibig sabihin nito na nagpapahinga tayo sa lahat ng ating mga gawain ay tumitigil tayo sa pagpuproduce ng ating mga sariling mga ginagawa. Tumitigil tayo sa pag-accumulate ng stress. Tumitigil tayo sa pagdepende sa ating sarili upang makapaggawa, makapag-produce, magkaroon tayo ng something. Itinuturo ng araw ng Sabat, pwede kang magpahinga sa Diyos. Mapahinga tayong lahat at mapanatag sa pagkilalang ang Diyos ang siyang pasimuno ng ating kapahingahan. Na mapapahinga lamang tayo, hindi kung may sapat na tayong na-produce, may sapat na tayong naipon, may sapat na tayong naluto, may sapat na tayong naitayo. Kahit hindi pa sapat iyan sangayon sa ating pagkaunawa, pag-araw ng Sabat, pwede na tayong makapagpahinga sa Kanya. Hindi sa ginagawa natin. Marami kasi nag-iisip, kano kaya ang kailangan ko para makapag-retire? Ngayon, nag-iisip-isip na po kami ng ganyan. Kano kaya ang natin, kakasya kaya na ang ating pananalapi pag-retirement? Ang araw ng Sabat, tuwing araw ng Sabat, weekly basis ay nagpapaalala sa amin ang aming production, ang pinanggagalingan, ang source ng lahat ay ang Panginoong Diyos at po pwede lang kaming magpahinga, bahala na yung Diyos. Para po sa mga kapatid na matagal na sa pananampalataya, matagal nang niyakap, at ang akala lang natin ang araw ng Sabat ay nakapatungkol lamang sa kung aling araw ang tamang ating ipinapangilin, panahon na po upang ating laliman ang ating pagkaunawa. Ito ay panawagan ng lubos na kapahingahan, hindi lamang sa ating mga gawa, kundi kapahingahan sa ating mga espiritu. Alam niyo po ba, ibahagi ko lang sa inyo in a few minutes, na sangayon sa Apokalipsis, Kapitulo 20, Talatang 5, pagkatapos ng pagdating sa ikalawa ng ating Panginoong Hesukristo, yung second coming po na tatalakayin ko sa kinabukasan, yung second coming ay magkakaroon ng 1,000 taon. At yung unang pagkabuhay na maguli sa second coming, pagkatapos merong 1,000 taon na pahinga, at pagkatapos po ng 1,000 taon sangayon sa Apokalipsis, Kapitulo 20, ay ang third coming, o ikatlong pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, kung saan bubuhayin niya naman yung mga masasama na mga nangamatay na lahat sila. Bubuhayin. At pagkatapos po ay saka po bababa ang apoy mula sa bayang banal. Alam niyo po, napansin niyo po na may 1,000 taon. Alam niyo po kung bakit?
Simula po sa panahon ng paglalang, sangayon sa biblical reckoning, mula sa creation hanggang sa panahon ni Abraham ay about 2,000 years. At mula po kay Abraham hanggang sa United Kingdom ng Israel, about 1,000 years, up to the birth of Jesus, mula kay Abraham hanggang sa pagkapanganak sa ating Panginoong Jesucristo ng 4 BC, is about 2,000 years ulit. So naka 4,000 na tayo, no? Mula sa paglalang hanggang makarating sa ating Panginoong Jesucristo. At mula sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo noong 4 BC hanggang ngayong year 2000, ngayon po ay 2024 na, it's about 6,000 na. 6,000 na. At pag dumating daw si Jesus Christ, may 1,000 year, may Sabbath rest. This calls for urgency. Kikilabutan kayo na nakaplano talaga ang pagpapahinga mula sa weekly cycle hanggang sa 1,000 cycle or 1,000 cycle, 7,000. Yung 7th year o 7,000 ay siya po ang panahon ng pagpapahinga. Patutunayan ko po sa inyo sangayon po sa banal na kasulatan. Ito po ang sabi sa aklat ng Ikalawang Pedro, talatang 3, Ikalawang Pedro 3, talatang 8. Dato po at huwag niyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng 1 araw. Kung magkagayon, tayo po ngayong 2024 ay nasa malapit ng 1,000 pamamahinga. Napakalapit na ng katapusan ng sanglibutan. Napakalapit ng mapahinga ang buong mundo. Mapahinga ang sanglibutan ito mula sa kasamaan, mula sa aktibidades ni Satanas at ng kanyang mga katropa at mga dabarkads niyang mga demonyo at mga demonyita. Malapit na po sapagkat 6,000, around 6,000 years na po tayo, papunta na yung 1,000 years na kapahingahan. Mga minamahal, kaya po tayo nangingili ng araw ng Sabat sapagkat ito ay panawagan ng Panginoon sa ating personal, spiritual na kapahingahan at balang araw pang daigdigan, pang universal na kapahingahan. Grabe ang pagkaplano ng ating Panginoong Diyos. Pangatlo, bukod sa pagkakakilanlan sa ating Panginoong Diyos bilang manlalalang at bilang panawagan ng pagpapahinga, ito din ay palatandaan o pagkakilanlan ng identity ng mga anak ng Diyos. Pakinggan niyo po yung Mateo 7:21. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Nakita nga po natin kagabi na yung kalooban ng Ama na nasa langit ay ang mga utos ng Ama na nasa langit. Ngayon, tingnan niyo po, sa Mateo 7:23, yung mga tumatawag sa Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ginaganap ang kalooban ng Ama na nasa langit, sila po ay itaturing ng Panginoon na mga manggagawa ng katampalasanan. Ang kalooban ng Ama na nasa langit na sinulat mismo ng daliri ng Diyos sa 10 utos, sa 2 tapyas ng bato sa aklat ng Eksodo ay walang iba kundi araw ng Sabat. Ay, alam niyo po, kagagaling lang namin kamakailan sa Aurora, pinicturean nga po namin yung kanilang mga 10 utos doon. Galing din po ako ng Tarlac, may ganun din po. Galing din po ako dyan sa Katedral, dyan sa Manila. Makikita nyo din po ang nakalagay doon, Mangilin Kakong Linggo at Pistang Pangilin. Ako, medyo nakakapaling pangilabot to. Kanino ka nakabilang? Ang Sabat ay tunay na pagkakakilanlan kung kanino ang iyong allegiance at sino ang iyong sinusunod. Sapagkat ang sabi ng Diyos eh, araw ng Sabat o Sabado. Sabi naman ng tao, Mangilin Kakong Linggo at Pistang Pangilin. So it identifies your allegiance and your loyalty. Sabi sa Marcos 7:7 ng ating Panginoong Jesucristo mismo, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Sa Deuteronomio 4:2, huwag niyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniutos sa inyo sapagkat ito, mga minamahal, ay maliwanag na pagtalikod, paglabag sa kanyang banal na kalooban. Sa Ezekiel Kapitulo 20, talatang 20, ang sabi ng Panginoong Diyos ay ganito, inyong ingatang banal ang aking mga Sabbath upang ang mga iyon ay maging tanda sa pagitan ko at ninyo, upang inyong maalaman na akong Panginoon ang inyong Diyos. Yung Sabbath, importante pala sapagkat ito ang paraan ng Panginoong Diyos upang ma-identify
ang kanyang mga anak. Ngayon, bagaman ang mga Hudyo, sila ay very strict sa kanilang Sabbath keeping, di naman sila naniniwala kay Jesus. So yun po ang pagkakaiba. Dapat ay nangingili ng Sabbath at sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang palatandaan ng pagkakakilanlan ng Diyos sa kanyang mga anak. Tayo po na mga tao, alam din natin kung alin yung ating mga sasakyan, di ba? Kasi may plate number tayo, yun ang pagkakakilanlan natin. Meron yung OR, meron yung CR. Yung ating mga gamit, may palatandaan din yan. Kilala natin yan sapagkat meron tayong palatandaan. Kung gamit natin yan, pag dumaan, alam natin, teka, chinelas ko yun ah. Bakit? May palatandaan tayo eh. Yung Diyos ho pala, kaya importante na ibinigay niya ang Sabat, hindi lamang para panahon ng ating pagpapahinga, panahon ng ating pagsamba at pagkilala sa Kanya bilang manlalalang, ito din ang Kanyang tanda ng pagkakakilanlan sa Kanyang mga anak. Sa katapusan, ito po ang kadahilanan bakit Sabat. Sapagkat ang araw po ng Sabat ay ang paraan ng Diyos upang ipakilala sa atin ang pagpapakabanal. Sa unang Pedro, kapitulo 1, talatang 15, ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ang panawagan po sa mga anak ng ating Panginoong Diyos ay buhay ng pagpapakabanal. Sa Exodo 31:13, ito po ang sabi ng Panginoon tungkol sa araw ng Sabat. Sabihin mo sa mga anak ni Israel, inyong ipapangilin ang aking mga Sabat, sapagkat ito'y isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga saling lahi, upang inyong makilala na akong Panginoon ang nagpapabanal sa inyo. Ang pangingilin po pala ng araw ng Sabat ay paraan ng ating Panginoong Diyos upang ipakilala sa kanyang mga anak, sa mga sumusunod sa Kanya, sa mga sumasampalataya sa Kanya, na Siya ang nagpapabanal sa atin. Anong ibig sabihin noon, Pastor Egan? Ang ibig lang sabihin noon, ang aking kabanalan ay proyekto din ng Diyos, gawain ng Diyos. Ano ang gagawin ko? Pag araw ng Sabat, ako'y magpapahinga dahil ito'y kinikilala ko na ang Panginoon ang nagpapabanal sa akin. Hindi ko ginagawang banal ang aking sarili sa pamamagitan ng aking mga ginagawa. Ang tunay nga niyan, magpapahinga nga daw ako, wala akong gagawin upang makilala ko na ang aking Panginoong Diyos ang nagpapabanal sa akin. Inulit po iyan sa Ezekiel Kapitulo 20, talatang 12. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila upang kanilang malaman na akong Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Narito po pala yun sa talata. Kaya po pala ipinangingilin, ipinag-uutos sa atin na ipangilin, ipagpahinga araw ng pagsamba, ang araw ng Sabat, para makilala natin, para malaman natin yung Panginoon, Siya yung nagpapabanal sa atin. Kaya po yung nagsasabi na yung Sabat, ano yan, dogmatic yan, legalista yan. Paano naging legalista yon? Samantalang ang dahilan nga kaya ka nangingilin, pinagpapahinga ng Panginoon, sa araw ng Sabat, kinikilala mo na Siya yung nagpapabanal sa iyo, na ang ating kabanalan, ang ating kabuuan, ang ating katuwiran, galing sa Kanya. Ito ay lumalaban sa human effort. Ito ay lumalaban sa personal kong mga functions at mga ginagawa upang ako'y maging banal. Ang Sabat ay nagpapaalala sa amin, hindi lamang tayo pumapasok sa banal na araw ng Sabat, tayo rin ay kumikilala na dahil ang Panginoon, ang banal, Siya din ang nagpapabanal sa akin. Hindi ako ang nagpapabanal sa aking sarili. Kung ako'y magiging banal sa pamamagitan ng araw ng Sabat, ng aking pamamahinga, kinikilala ko ang kabanalang iyon galing sa Kanya. Ang utos, sabi ni Pablo sa Roma 7:12, kaya nga ang kautusan ay banal. At ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Yung palang pagsunod sa utos ng Diyos, banal. At tayo'y nagiging banal hindi dahil sa pagsunod lang natin doon sa utos. Tayo'y nagiging banal sa pamamagitan ng Diyos na Siyang nagpapabanal sa atin.
ang ating kabanalan ay hindi natin proyekto din. Hindi natin endeavor din, hindi natin expedition din, at adventure din, hindi din natin niluluto at pinagsisikapang tayo magpakabanal. Tuwing araw ng Sabat, pinapaalala sa atin ng Panginoon Diyos, anak, pahinga ka lang. Sa kasalanan mo, sa lahat ng nagawa mo, ako ang nagpapabanal sa iyo. Tuwing lalapit tayo sa Kanya, tuwing tayo ay sasaklolo at maghihingi ng saklolo sa Kanya, kinikilala natin tuwing tayo nagpapahinga pag-araw ng Sabat, Panginoon, ako ay hindi perpekto. Panginoon, ako ay makasalanan. Panginoon, ako ay hindi banal. Panginoon, ikaw ang nagpapabanal sa akin. Tinatanggap kong magpapahinga ako sa iyo ngayon. Sasamba ako sa iyo ngayon. Ako'y kikilalanin kung ikaw ang aking provider sa pamamagitan ng Sabat. Ikaw ang nagpo-provide. Hindi talaga ako ang gumagawa, kundi ikaw ang gumagawa sa aking buhay. Kaya napaka-importante po na ingatan ang araw ng Sabat. Alam niyo po kung bakit? Marami hong sekta ng pananampalataya. Kinukumbinsi ang ilang mga tao na di umano kahit anong araw. Eh hindi, wala ho yun eh. Wala ho silang kabanalan kapag araw na hindi Sabat. Kailangan po araw ng Sabat. Ezekiel 22:26. Ang mga saserdote niyon ay nagsigawa ng pangdadaha sa aking kautusan at nilapastangan ang aking mga banal na bagay. Sila ay hindi nangaglagay ng pagkakaiba sa banal at sa karaniwan o kanilamang pinapagmuni-muni ang mga tao sa marumi at malinis at ikinubli ang kanilang mga mata sa aking mga sabath at ako'y nalapastangan sa gitna nila. Meron daw hong mga tagapagturo. Wala na silang pakialam kung banal o hindi banal, kung marumi o malinis. At itinuro nila na wala naman ang banal, walang hindi banal, pare-parehas lang yan. At ang sabi ng Panginoong Diyos, nalapastangan siya sa kanilang kalagitnaan. Eh wag po nating lapastanganin ang kabanalan ng ating Panginoong Diyos. Ang Sabat ay banal. Pinapasok natin ang kabanalan ng araw ng Sabat at ang pagkilala natin na iyon ng kabanalan ng araw ng Sabat sa pamamagitan ng ating pagpapahinga, pangingilin, pagsamba ay pagkilala, Panginoon, ikaw ang nagpapabanal sa akin. Kaya pala ang holiness ay divine effort. Ang holiness ay divine work. Ano naman ang bahagi ng human sa holiness? Rest. Pahinga. O ayan, susuko ka. Hindi, divine effort, divine work, human rest. Yan po ang tama pag may kinalaman sa kapahingahan at sa kabanalan. Kaya nais ko kayong anyayahan sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 11:28. Magsiparito kayo sa akin. Kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking pagpapahingahin. Kung sa oras na ito mabigat ang buhay sapagkat pinipilit mong magpakabanal, kung sa oras na ito ay mabigat ang buhay sapagkat pinipilit mong mag-isa ka lang mag-manage ng iyong buhay sapagkat akala mo ang buhay mo at ang kabuhayan mo ay nakasalalay sa ginagawa ng iyong mga kamay, hindi sa ginagawa ng Diyos. Kung sa oras na ito, sang buhay mo ay puno ng karumihan, ng kasalanan, panahon na upang tanggapin natin ang pangingilin, pagsamba kapag kaaraw ng Sabat. Sapagkat tanging araw lamang ng Sabat at ang ating Panginoong Diyos ang makapaghahatid sa atin sa tunay na kapahingahan, tunay na kabanalan, tunay na pagkakakilanlan, at tunay na pagsamba at meaning sa ating mga buhay.

0: Tayo po'y manalangin. Banal naming Diyos, may akda ng kapahingahan sa aming mga buhay. Salamat po sa Sabat na ipinagkaloob mo sa amin na sa tuwing ikapitong araw, kami ay magpapahinga sapagkat ito'y iyong pinagpala, binasbasan at ginawang banal upang kami ay magkaroon ng panahon para sa iyo. Naway gamitin namin ito ng may kahusayan bilang ekspresyon ng aming pagmamahal sa iyo. Umaasa kami na sa tuwing sasapit ang araw ng Sabat, ay kami makikipagniig at makikipagtipan sa iyo. Tulungan mo kami na tapusin at ipagpatuloy ang sharing ito upang lalo naming makilala ang aming tagapagligtas na si Jesus. Salamat sa iyong bendisyon, salamat sa iyong pagpapala, salamat sa iyong Sabat na siya naming kapahingahan sa tuwi-tuwi na sa pangalan ni Jesus.
1: Purihin po, Pastor, sa topic. Napakaganda po ng pag-aaral ngayong gabi. At personally, ito pong topic patungkol sa Sabat ay napaka-special po nito sa aking puso. Lahat naman po ng pag-aaral ay napakahalaga, subalit ito ay napaka-special dahil ito rin po yung naging gabay nung una upang ako po ay may kayat sa pananampalataya po natin. Kaya malapit po talaga sa akin ang topic po nito. Napakaganda po ng tinalakay ng ating tagapagsalita, Pastor. Dinidiin po, nabanggit nga po ni Pastor kanina na dito po sa ating pag-aaral na ang Panginoon ay unang-una siya po yung manlilikha, tayo po ay kanyang nilikha. At bilang simbolo o bilang to commemorate po para alalahanin yung kanyang pagiging malikhain, yung kanyang pagiging creator po, ang Panginoon ay naglaan ng isang araw at yan po ang Sabat. At kung ano man ang pinagpala ng Panginoon, walang tao na makapag-undo, walang tao na makapag-unbless ng pinagpala ng ating Panginoon.
0: Alam mo ba, Pastor Henry, na may mga kaibigan tayo na nagsasabi na hindi mahalaga yung araw ng Sabat na ito. Pero nasumpungan natin sa Biblia, doon sa buong isang linggo ay yung ikapito, hindi yung alinman sa pito. So dito, talagang binigyan ng diin. At nakikita natin, di ba? Sabi dito sa Genesis chapter 2, verse 1 to 3, basahin ko muli. At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga natatanaw sa mga yaon. At nang ikapitong araw, ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. Verse 3, at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. So makikita natin, Pastor, no? Yung Panginoong Diyos, nag-set siya ng isang araw para sa iyo at para sa akin na siyang sa araw na ito, ibibigay natin, isusuko natin ang lahat-lahat sa Kanya. Lahat ng ating itatangkilik, lahat ng ating mga problema, isasantabi natin ang mga iniisip natin at siya ang magiging priority natin. Diniscuss kanina ng ating tagapagsalita na pwede namang mag-worship sa Lunes, pero meron talagang isang araw, gaya na sinabi mo, Pastor Henry, na ang Diyos ay nagtakda na siya ang ating ipaprioritize.
1: Amen. Napansin ko po, Pastor, sa talata na binanggit po ng ating speaker at nabasa niyo rin po, Pastor, dito sa Genesis chapter 2, dito po sa verse 3, binanggit po dito, at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kaniyang ginawang banal. Palagi po natin na babanggit po yung binasbasan at ginawang banal, pero mayroon po kong isang napansin po dito, yung salitang sapagkat. Pag sinabi po kasi natin na sapagkat, para nagbibigay po ng reason, nagbibigay po ng dahilan. Ngayon, binabanggit po, binasbasan at pinagpala. Ngayon, binasbasan, pinagpala o pinabanal, binukudtangi para sa isang banal na purpose. Narito kasi yung salitang sapagkat. Ang ibig sabihin, anong reason? Kung itutuloy po natin, sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain ng kanyang ginawa. Kasi ang Panginoon nagpahinga. At ang pagpapahinga po nito ay ginawa ng Panginoon, ay hindi na po natin ito mababago kasi ito ang pinagpahinga ng Panginoon. Kaya kahit anong araw ang set aside mo sa buong isang linggo, bukod tangi po talaga ang Sabat kasi ito po talaga ang ipinagpahinga ng Panginoon. Kaya hindi po ito mababago. Kaya nga napapansin po natin dito sa aklat po ng Numbers, tapanoon po ni Balaam noon, Numbers 23:10-12, inutusan po siya na isumpa yung Israel. Kahit anong sabihin po ni na dito ng Balaam, ay blessing yung lumalabas kasi yun ang utos ng Panginoon eh. Kaya kung anong pinagpala ng Panginoon, ay hindi mo talaga mababago, mananatiling blessing. And before sin, ang arrangement ng Panginoon, ang tao ay mangingilin ng Sabat. And after sin, mananatili po ang tao na mangingilin ng Sabat. At pagbalik po sa langit na bayan, ang tao ay mananatiling mangingilin po ng Sabat.
0: So alam na alam ng Diyos kung ano yung araw na pinili niya para sa atin at na siya'y ating purihin at sambahin. At naalala ko lang isang kanta ng mga bata. 1, 2, 3, 4, 5, 6 for us. 1, 2, 3, 4, 5, 6 for us. 1, 2, 3, 4, 5, 6 for us. The 7 is for Jesus. Alam mo, Pastor Henry, ang Sabat na ito, subukan lang nating ipangilin. Alam nyo, may gagawin ng Panginoon na unique na karanasan na hindi natin pagsisisihan.
1: Amen. Madalas po, Pastor, nababanggit po ng ila sa ating mga kaibigan na malaya naman tayo makapili ng araw natin ipagpapahinga at ipagsasamba. Pero kung ating babalikan po, madiin po kanina na binabalikan ng ating speaker po ng Panginoon po ay Creator. Kung atin pong titingnan, ang Sabat po ay ginawa sa 7th araw at ang tao po ay ginawa sa 6th na araw. Sa loob po ng 6 days, 6 na araw ng pag-create ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, binibigyan ko kayo ng dominion. Meaning, sa lahat ng ginawa ng Diyos, simula po day 6 hanggang pabalik sa day 1, si Adam and Eve ay meron pong dominion. Yung Sabat, labas po iyon sa dominion ng tao. Kaya wala po talagang karapatan ang tao na magdesisyon ng ayon sa kanyang sarili kung saan gagamitin at ano ang gagawin sa araw ng Sabat kasi labas po ito sa kanyang dominion. Kaya nang sinabi ng Panginoon, magkaroon ka ng dominion sa mga hayop, sa mga halaman, so lahat na nandito sa lupa na nakapaloob po sa loob ng 6 days na ginawa ng Panginoon. Meron silang kalayaan na pamunuan, pamahalaan. Pero pagdating po sa 7th day, sa Adam and Eve, wala silang contribution doon. Hindi sila nagsuggest sa Panginoon na siguro sa 7th araw ay Sabat. Wala silang kinalaman doon. Kundi ang gagawin lang nila, panatilihin. Kaya hindi po natin pwedeng gawing banal ang Sabat po, Pastor. Kasi Sabat na po ito. Kaya utos po sa Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep, panatilihin po natin yung kanyang pagiging banal. Wala na akong pwedeng gawin para maging banal po ito, Pastor. Panatilihin lang po natin. Let's keep it that way. Sabbath is holy. Let's keep it that way. At pinapagawa lang natin na hindi banal ang ating sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay-bagay during Sabbath ng mga bagay na hindi akma sa banal na araw.
0: Alam mo, Pastor Henry, ang natutuwa tayo ng ating Panginoong Hesus nung nasa lupa siya, ugali niya ng mangilin ng araw ng Sabbat. Bilang Creator natin, at tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, binigyan na tayo ng halimbawa na sa kanyang buhay, kanyang ang Sabat ay pinangilin niya, ipinagpahinga niya. Katulad ng ginawa ng kanyang ama na ating Panginoong Diyos na sinundan niya yon, na yun ang ipinapagawa din sa atin. Hindi para ma-impress yung Diyos, hindi. Para ipakita natin na mahal natin siya. At sa araw na 7th araw, yun ang panahon na para tayo makapagpahinga sama-sama. Na ang isip natin, ang puso natin, ang diwa natin, ang buong sarili natin ay ilalaan natin sa Diyos.
1: Amen. Kaya po, Pastor, hindi nakapagtataka bakit po pilit na pinapangaral na wala na pong 10 utos. Actually, hindi naman talaga against ang mga ngaral sa 10 commandments. Talagang kakaiba lang talaga pagdating sa 4th na utos. Kasi pagdating sa 4th na utos, makikita mo yung napakalaking distinction, napakalaking pinagkaiba ng mga turo. kasi very unique yung Sabat. Kaya gusto nilang alisin yung sampung utos, hindi dahil sa commandment number one, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos, hindi dahil sa huwag kang pumatay, hindi dahil sa huwag kang magnakaw, hindi dahil sa huwag kang magsinungaling, kasi lahat naman yun para sa atin, kundi dahil dito sa Sabat. Kasi ang gusto ng kaaway, alisin yung ating loyalty sa Panginoon, alisin yung ating allegiance. Kasi habang nag-keep ka ng Sabat, pinapakita mo sa Panginoon, yes Panginoon, kayo po ang aking creator, ako po ay inyong creature created, at ang aking existence ay nakasalalay po sa inyo Panginoon, nakadepende po sa inyo. So nagpapasakop po tayo sa Panginoon, kinikilala po natin mga kapatid, we belong to God. Ganyan po ang kagandahan mga kapatid sa pangingilin ng Sabat. Kaya ayaw po ng kaawayan. Gusto ng kaaway ng Diyos na alisin po ang ating allegiance. Gusto po alisin ang ating loyalty. At ang Sabat po is tanda po ito mga kapatid na mayroon po tayong Diyos na manlilika at tayo po ang kanyang nilika, at bilang expression po ng ating tugon sa kabutihin ng Panginoon, sa pagpapasalamat natin sa Panginoon, siya po ay ating pinupuri at pinapasalamatan at pinagpapahinga sa araw na itinakda ng ating Panginoon.
0: Amen, Pastor Henry. Napakasarap na tuwing ikapitong araw ay asamba tayo sa kanyang harapan. At lalo nating madarama at mararanasan yung kanyang presensya at yung blessing na ibinibigay niya. At wala na akong ibang papasalamatan na may maganito tayong pagkakataon para mangilin ng araw ng Sabat. Kasi alam mo, pag di tayo nangilin ng Sabat, wala, puro pagod, stress, kabalahan, problema. Pero pag yung Sabat naranasan natin, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesus nung nasa lupa siya, ay puro may ano tayo, marirecharge tayo, marirefresh tayo, at marirevitalize tayo.
1: Amen. Ako mga minamahal, mga kaibigan, mga kapatid, ay tunay na maranasan po natin ang kapahingahan na sa Panginoon lang po natin matatagpuan. Muli po namin kayong inaanyayahan na samahan po kami bukas ng gabi sa isa na namang makabuluhang pag-aaral dito sa Ang Tanging Pag-asa. Taganap na Lashell yan ng gabi, at atin pong laging tandaan, si Jesus ang tanging pag-asa.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag kinunin mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again. Jesus, oh my man. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito, kako. Tapos, kinamwagahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yon hanggang ngayon. Nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun yung nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan. Lalo-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi, ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro, ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na eksplanasyon dun sa mga kwan, parang iba. Doon ko nakita talaga na ay napakaganda ito, napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon sa araw na yon. Eh bakit hindi na iba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam po doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia, sa aral ng Seventh-day Adventist. Mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong na bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoon sa Kristo sa kanilang buhay. At ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoon Diyos sa kanila.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: nakabatang ko yung radyo, doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nagdesisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar, isang sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At totoo po rito din sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon. Pag nakainom ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandong huli, asawa ko, umiiyak yan. Pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuhan ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan. Papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. Ngayon, magsabihin ka ako ito. Maganda tong aral na ito. Sino kaya ito? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, eh Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pala kakaw ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado eh. Kaya dyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga, misis ko nagbago ko, inalis ko yung bisyong inong, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at saka yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na nung December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako yung na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to. Malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismohan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, eh baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki yung pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, blessed na blessed ako sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: po ay mag-alang po kasi po akong pag sinasama po ako yung magulang po namin. Alam na, go, babies.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pag-simba sa sobrang layo din po namin at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po kami magdaras namin. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Ba nagtatagal? Natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung tempad pong ito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yung po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong minag sa pamilya ko, sa anak ko.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka ako rin pagkakapanood ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para...
0: Para mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maikon po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran na ipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
2: Na naman? Pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
3: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at ito ang AWR 89.1 FM sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, and happy God First Morning po sa inyong lahat. Ano man po ang inyong ginagawa, saan man kayo naroon, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong maging karanasan. At ating ipinagpapatuloy ang pagbabasa ng mga talata na may kinalaman o tungkol sa likas ng ating Panginoong Hesukristo bilang ating manunubos sa kanyang pagkakatawang tao. Sa mga nakaraan ay pinatunayan ng Biblia na siya ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos. Ngayon naman ay sa bahagi ng kanyang pagiging tunay na tao. Sa Galacia, Kabanatang 3, Talatang 14, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy upang kay Kristo Jesus ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga hintil upang ating tanggapin ang pangako ng Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaibigan, ang pinakamalalim na katotohanan sa talatang ito ay hindi lamang namatay si Jesus para sa atin, siya mismo ay naging sumpa para sa atin. Ang sumpa ng kautusan ay ang hatol na dulot ng kasalanan. Walang iba kundi ang kamatayan. At bilang mga makasalanan, tayo ang nararapat na humarap sa hatol ng Diyos, ngunit sa krus, si Jesus ang pumalit sa ating lugar. Ang hindi dapat parusahan ay pinarusahan, upang ang dapat parusahan ay mapatawad. Sa krus, nagkaroon ng banal na pagpapalitan. Ang ating kasalanan ay inilagay kay Kristo. Ang kanyang katuwiran ay ibinigay sa mga sumasampalataya o sumampalataya sa kanya. Ang ating sumpa ay naging kanya. Ang kanyang pagpapala ay naging atin. Ito ang puso ng Ebanghelyo. Sa krus, kinuha ni Jesus ang sumpa na para sa atin upang matanggap natin ang pagpapala na para sa kanya. Siya ay itinuring na makasalanan, bagaman walang kasalanan, upang tayo ay maituring na matuwid, bagaman makasalanan. Ito ang sukdulang pagpapakita ng pag-ibig at awa ng Diyos sa iyo at sa akin, kaibigan. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. At kung meron kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng aklat at mga aralin sa Biblia na aming ipinamimigay o gusto mo ng personal Bible study, maaari kang makipag-ugnayan sa aming tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At mula po sa Ang Bible Pinoy Version, ating babasahin ngayon ang aklat ng Galacia sa Kabanatang 3, Talatang 7 hanggang 14. Wala talaga kayong utak, mga Galatians. Di kayo nag-iisip. Nakulam ba kayo? Di ba ang linaw-linaw naman na namatay si Jesus Christ sa krus? Sagutin niyo nga ako, paano niyo tinanggap ang Holy Spirit? Sa pagsunod niyo ba sa Jewish law o dahil narinig niyo at naniwala kayo sa mensahe ng magandang balita? Mga bobo ba talaga kayo? Nasimulan nyo na ngang maranasan ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa buhay nyo, tapos ngayon, aasa kayo sa sarili nyong lakas? Baliwala ba lahat ng mga na-experience nyo? Alam ko, hindi. Binigay sa inyo ng Diyos ang Holy Spirit at gumawa siya ng mga himala sa inyo. Dahil ba yon sa pagsunod nyo sa law o dahil naniwala kayo sa narinig nyo tungkol kay Christ? Tingnan nyo ang sinabi ng Scripture tungkol kay Abraham. Nagtiwala siya sa Diyos at dahil doon,
tinanggap siya ng Diyos bilang isang matuwid na tao. Kaya dapat maintindihan nyo na ang mga taong nagtitiwala sa Diyos ang mga totoong anak ni Abraham. At kahit di pa nangyayari, sinabi na sa Scripture na tatanggapin ng Diyos ang mga Gentiles dahil sa pananalig nila. Kaya noon pa, sinabi na ng Diyos kay Abraham ang magandang balita. Dahil sa iyo, ibibless ng Diyos ang lahat ng mga bansa. Nagtiwala si Abraham, kaya tinanggap niya ang blessing ng Diyos. Gaya ni Abraham, ibibless ang lahat ng nagtitiwala sa Diyos. Pero sinumpa ang lahat nang umaasang tatanggapin sila ng Diyos dahil sa sinusunod nila ang Jewish law. Kasi sinabi ng Scripture, sinumpa ang sinumang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa law. Kung ganon, maliwanag na walang taong tatanggapin ng Diyos dahil sa pagsunod sa Jewish law. Sabi kasi sa Scripture, mabubuhay ang taong tinanggap ng Diyos dahil sa kanyang pagtitiwala. Pero hindi ibig sabihin na pag sumusunod ka sa Jewish law, nagtitiwala ka na sa Diyos. Sabi nga sa Scripture, nakadepende ang buhay mo sa law kung yon ang sinusunod mo. Sa law, sinumpa na tayo at dapat parusahan, pero niligtas tayo ni Christ dahil siya ang sinumpa at pinarusahan para sa atin. Sabi sa Scripture, sinumpa ang taong pinako sa krus. Kaya dahil kay Christ Jesus, matatanggap din ang mga Gentiles ang pangakong blessing na ibinigay ng Diyos kay Abraham. At matatanggap din natin ang Holy Spirit na pinangako ng Diyos dahil sa pagtitiwala natin sa Kanya. Ang ating manunubos. Ipinaliwanag ng isang manunulat na si Ellen G. White na ang sakripisyo ni Jesus ay tumutugon sa pangangailangan ng bawat tao sapagkat ang pinakamalalim na pangangailangan ng sangkatauhan ay hindi material, intellectual o social status kundi ang pagkakasundo sa Diyos at kaligtasan o katubusan mula sa kasalanan. Sa aklat na The Faith I Live By, page 50, sinulat niya ang ganito, "The Savior's sacrifice on Calvary made it possible for every soul to be saved." Ipinapakita nito na walang taong hindi saklaw ng biyaya ni Kristo, mayaman man o mahirap, edukado o hindi. Lahat ay may pagkakataong maligtas. Ayon sa kanya, ang sakripisyo ni Jesus ay tumutugon sa pangangailangan ng bawat tao. Dahil sa mga kadahilanang ito, una, lahat ay makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Pangalawa, ang kamatayan ni Kristo ay sapat para sa buong sangkatauhan, para sa lahat. Pangatlo, ang bawat tao ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Pangapat, sa pamamagitan ng krus, may kapatawaran, pagbabago ng buhay at pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ang krus ni Kristo ay sapat para sa lahat, ngunit personal para sa bawat isa, para sa iyo at para sa akin. Ang Ebanghelyo ay mabuting balita para sa lahat. Sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia, malinaw na ipinahayag ni Pablo na ang mabuting balita ng pagtubos kay Kristo o ni Kristo ay para sa mga Hudyo at sa mga Hintil, sa talatang 7 at 9. Gaya ng sinabi ng Diyos kay Abraham, pagpapalain sa iyo ang lahat ng bansa. Ang pangakong yan ay naitala pa sa unang aklat ng Biblia sa Genesis, Kabanatang 12, talatang 3. Isang pangakong tinawag dito na ebanghelyong ipinahayag ng una pa. Ang plano ng Diyos ay hindi kailanman para lamang sa iisang lahi o isang bansa. Ang katotohanan ay ang lahat ng sumasampalatay kay Kristo ay tinuturing na mga spiritual child o spiritual na anak ni Abraham, anak sa pananampalataya. Bukod dito, ang pagtubos ay nakabatay sa pananampalataya, hindi sa mga gawa o sa kautusan. Dahil ang mga lumalabag sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa at dahil imposibleng ganap na masunod ang kautusan, ang mga umaasa dito para sa kaligtasan ay automatikong nasa ilalim ng sumpa sang-ayon kay Apostol Pablo. Sa kabilang banda,
ang mga umaasa kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya ay itinuturing na matuwid sa harap ng Diyos. Hindi ito bagong katotohanan, sapagkat maging si Abraham ay inaring ganap dahil sa pananampalataya, sang-ayon sa talatang 6. Ang sinumang magsisikap na makamtan, matamo ang kaligtasan sa pamamagitan ng sariling mga gawa, kaibigan, siya ay pambibigo. Sa madaling salita, ang Ebanghelyo ay hindi tungkol sa ating mga gawa, kundi tungkol sa ginawa ni Kristo. Sang-ayon sa talatang 13 hanggang 14 at sa Efeso kabanatang 1 talatang 7. Siya ang umako ng sumpa ng kautusan. Binayaran niya ang parusang kamatayan na dapat sanay para sa ating mga makasalanan. Sa pamamagitan

Tinawag na sumpa ang kautusan para sa mga umaasa rito bilang daan ng kaligtasan. Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Tayo ay manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, maraming salamat po sa buhay at kalakasan na inyo pong ipinagkaloob muli sa amin sa araw na ito. Salamat po sa mga pagpapalang inyo pong inilalaan. Pinasasalamatan din po namin kayo, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo ay nagkaroon kami ng katubusan mula sa aming mga kasalanan. Tulungan mo po kaming mamuhay na umaasa sa kanyang biyaya, nangahawak sa kanya pong mga pangako, at nananampalatayang ang kanyang pagtubos ay sapat para sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay tutulungan niyo kaming mamuhay na tulad ng isang tunay na tinubos, binago ng iyong biyaya. Idinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga mahal na tagapakinig sa kanila pong patuloy na pagnanais na mapalapit sa inyo sa pagtuklas ng mga katotohanan. Tulungan sila, Panginoon, na ang mga katotohanan kanila pong naririnig, nababasa sa Biblia, ay maging bahagi ng kanilang buhay habang sila po ay nag-aantay sa malapit na pagbabalik ng inyong anak, ang aming Panginoong Jesus. Ihanda niyo po kaming lahat, Panginoon, sa malapit na pagbabalik ng aming Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, at muli ko po kayong inaanyayahan at sundan ang mga natatanging pag-aaral na amin pong inilaan para sa inyong makabuluhan at masayang pakikinig. Ganon ding aking inio-offer ang atin pong aklat na 10 Commandments Twice Removed at ang ating Bible Study Guide na Explore. Ang mga babasahing ito ay mapapasa inyo ng libre kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At kung kayo naman po ay sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari niyong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address at contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aklat at aralin sa Biblia ang amin pong ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-arala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Bukas pong muli.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong daily morning companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.
1: Isang mapalad na umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Tunay ng Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin sapagkat muli tayong pinagkalooban ng buhay at kalakasan. Alam niyo, napaka-faithful ng Panginoon dahil siya po yung nagbigay sa atin ng pagkakataong mahiga, matulog at magising. O, dahil iningatan niya tayo. Hindi ba ito yung nagpapahayag na mayroong nagmamahal sa atin? Ito yung hindi nagpapabaya. Lalo na kung tayo ay nasa panig niya, hindi niya tayo pababayaan. Kaya napakaganda sa paggising mo sa umaga, marinig mo na mayroong nagmamahal sa iyo. Ito yung magiging inspirasyon mo sa iyong paggawa sa buong isang araw. Kaya mga kaibigan, marami pong salamat at kayo po ay palaging tumututok sa programang ito. O, para makasama ho ang inyong lingkod. O, at pag-aralan natin sama-sama yung mga propesiya sa banal na kasulatan na naisulat sa aklat ng Daniel. Yan ang ating pag-aaralan tuwing umaga. At pagkatapos ng aklat ng Daniel, at tayo ay dadako naman sa aklat ng Apokalipsis. Kaya kayo inanyayahan ko na patuloy na tumutok sa programang ito. At ganun din sa iba pang programa dito sa AWR 89.1. Dahil dito po ay maririnig ninyo ang mga awiting makalangit, punong-puno ng inspirasyon at pag-asa. Ganun din yung mga pag-aaral na ginagawa po dito. Mga kaibigan, sana i-share ninyo sa inyong mga kaibigan at mga kapatid, mga kapamilya, itong ating programa sapagkat hindi natin alam. Ang banal na Espiritu ay gagamitin ito para noon magkaroon ng impact sa buhay nila at magkaroon ng pagbabago na kanilang ipasakop ang kanilang sarili sa Panginoon. At sama-sama tayong mahanda sa mga huling araw. Lalo na sa pagparito ng Panginoong Hesus. Kaya kung kayo mayroon hong mensahe, isulat nyo po sa comment section dyan sa Facebook o sa YouTube, o kayo ay may katanungan, mga gustong ipaabot sa amin, maaari nyo pong magamit ang mga numerong 0917-1742-777 or 0918-9447-891. Yan. At gustong-gusto nyo namang araw-araw na masubaybayan ng programa, ang programa po natin nagpapasimula yan ng 4:30 hanggang 5 o'clock. Okay. So, bago po tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo po muna'y manalangin. O dakila naming Diyos, sa oras na ito, kami ay lumalapit sa inyo upang sumalok ng karunungan mula sa langit. Nagnanais na mapuspos ng inyo pong biyaya at pag-ibig. Sana'y ang bawat isa maranasan ang inyong katapatan sa araw-araw at sa aming pag-aaral, ang banal na Espiritu ang mga siwa sa amin upang maunawaan naming malinaw ang mga bagay na nais ninyong i-apply namin sa aming buhay at gamitin sa aming pang-araw-araw na paglalakbay bilang Kristiyano. Pagpalain niyo po ang lahat ng makakasama namin sa pag-aaral ng inyong salita. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, katulad ng akin hong nabanggit, sa umagang ito ay atin hong pasisimulan ang pag-aaral sa aklat ng Daniel Kapitulo 7. Alam natin na ang Kapitulo 7 Ito ho, dito ho ay tinukoy ng propeta Daniel ang mga ang tungkol sa mga hayop at maliit na sungay at kung ano ang siyang mangyayari sa mga susunod na panahon. O, kaya atin hong sama-samang pag-aaralan ito. Ngayon ang katanungan po natin, bakit ang propesiya sa Daniel 7 ay isinulat? Napakaganda ng katanungang ito. Alam natin na ang propesiya ng Daniel 7 ay isinulat upang mag-alokyan ng pag-asa at kaaliwan sa mga tao ng Diyos o sa bayan ng Diyos sa panahon ng pag-uusig at pagkabihag. Ito ho kasi ay naglalarawan ng isang pangitain ng mga imperyo sa daigdig o yung mga kaharian sa daigdig na nagtapos sa pagtatatag ng walang hanggang kaharian ng Diyos na pinamumunuan ng isang katulad ng anak ng tao ang atinong Panginoong Hesukristo. Kaya liliwanagin natin na ang Daniel 7 po'y sinulat para mag-offer sa atin ng pag-asa at kaaliwan, lalo na sa panahon ng pag-uusig at pagkabihag. At dito natin makikita ng lahat ng mga kaharian sa lupang ito ay babagsak at itatatag ng Diyos ang kanyang kaharian na pinamumunuan ng atinong Panginoong Hesus. Ano ang sabing ganoon sa Daniel 7, ang talata po'y 2? Ang sabi dito, sinabi ni Daniel, nakita ko sa aking pangitain sa gabi at narito ang apat na hangin ng langit na umiihihip sa malaking dagat. Wow. Bago po natin pag-aralan itong tekstong ito, kung ano yung nakita nitong si Propeta Daniel sa kanyang pangitain tungkol sa binabanggit niya na apat na hangin ng langit na umihip sa malaking dagat, atin po munang tingnan yung background ng pagkakasulat ng propesiya. Alam ninyo, inilalarawan ng propesiya ang paghatol sa mga kaharian dito sa lupa at ang pangwakas na tagumpay ng kaharian ng Diyos. Kaya itong pag-aaralan natin, tayo pumapasok na dito sa propesiya na naisulat sa aklat ng Daniel. Kaya kapag ka ho tinawag na propesiya, yan po ay naglalarawan ng tungkol sa paghatol ng Diyos sa kanyang kaharian. Ngayon dito, natanggap po ni Daniel ang pangitain noong unang taon ng paghahari ni Belshazzar. Isang panahon ng pamamahala ng Babylonia at pagkatapon para sa bayan ng Diyos. Ngayon yung pangitain, idinisenyo po yan upang, alam niyo, parang masyak. Pero ito rin yung aaliw kay Daniel sa propeta. Alalahanin natin na yun hong mga propesiya, mayroon huyang malinaw at specific meaning that points to future events and God's plan for the end times. Yan ang layunin ng propesiya, mga kaibigan ko. Mayroon niyang malinaw at specific na kahulugan na tumutukoy yan kung anong magaganap ng mga kasaysayan at yung ano yung plano ng Diyos sa mga huling panahon at by extension o sa kanyang bayan. Ito po'y nagsisilbing paalala tungkol sa sovereignty ng Diyos at ang kanyang pangwakas na tagumpay laban sa mga kaharian sa mundong ito. Kaya nga't ang pangitain, naglalarawan niya ng apat, ang sabi ganon, ng mga dakilang hayop na kumakatawan sa sunod-sunod ng mga imperyo dito sa daigdig na sinusundan ng isang eksena kung saan ang sinaunang mga araw ay nakaupo bilang hukom kung saan ang Diyos ay nakaupo bilang hukom. Kaya nga pagka ho tinawag na propesiya, ito po'y nagtatapos sa pagdating ng gaya ng anak ng tao, ang ating Panginoong Hesus, na pawang pinagkalooban ng kapangyarihan, kaluwalhatian, na isang kaharian ho, na mananatili magpakailanman. Kaya nga yung figure nito ay malawak na binibigyang kahulugan bilang isang sanggunian kay Hesukristo. Kaya yung kahalagahan po ng aklat ng Daniel 7, itong kapitulo 7, ay nagbibigay po yan ng isang sulyap sa hinaharap na tinitiyak sa bayan ng Diyos na ang kanilang kasalukuyang mga pagsubok, kahit na noong panahon ni Daniel, ay pansamantala lamang dahil sa huli ay itatatag ng Diyos ang kanyang kaharian dito sa lupa. Now, ito po yung mga dahilan why the prophecies of Daniel, hindi lang Daniel, kundi yung Revelation, gumagamit siya ng mga simbolo. Yan. Narito po ang mga dahilan. Una, ang sabing ganoon, para protektahan ang propesiya. Dahil yung punghulang ito, ito po'y tumutukoy sa kapangyarihan ng Antikristo na umuusig sa mga banal at sumasalungat sa Diyos. Kaya yung paggamit ng mga simpleng salita na wala pong wala pong kulay, ayan po yung magiging mas mahirap para sa Biblia na bigyang buhay. Kaya yung mga masasamang tao, ang kanilang ginagawa, talagang sikapin na sirain itong propesiyang ito. Kaya tayo nagpapasalamat na mayroong naisulat na propesiya at di para maprotektahan kung ano ang siyang babala ng Panginoon para sa kanyang bayan at sa kanyang mga nilikha. Ikalawa, para pag-aanin yung epekto ng pangyayaring nagaganap sa hula, sa prophecy, sa isipan ng mga mambabasa. Kasi kung minsan, baka mamaya ang mangyari sa mga mambabasa kung wala itong mga simbolo na ito, ay parang baka ito pa yung minsan magbigay takot sa kanila sa halip na unawain kung ano sinasabi ng propesiya. Kaya ngayong ilan sa mga propesiya ay mayroon pong tinatawag na, alam nyo, nakakagambalang nilalaman. Kaya gumamit ng mga simbolo para matulungan tayong iwasan yung mga antas na masyak tayo. At yung mga si Daniel, hindi nga siya nakatulog. Anong tanggapin yung pangitain na sabing ganoon? Ayaw ng Diyos na tayo ay masyak sa mga mangyayari o mabigla tayo. O kapag ka direktang babasahin natin kung ano ang direktang sinasabi ng Diyos. Kaya yung propesiya, mga kaibigan, may mga simbolo yan. May mga simbolo na siyang kailangang maunawaan natin para noon lalong maging maliwanag sa atin ang propesiya. Ngayon, sumunod, para ho manampalataya tayo. Kaya at hindi lamang manampalataya, kundi pag-aralan natin. Kasi napakahalaga ng propesiya sa pag-unawa sa kasaysayan ng iglesia at para sa pagpapatibay ng pananampalataya ng bawat individual na kailangan itong pag-aralang mabuti upang ito ay manatili sa ating mga isipan ng matagalan at mas malinaw. Yan. Yan ho yung dahilan kung bakit isinulat ito hong Daniel 7. At ang sumunod, para ho ituro yung mga aral na kinakailangan mula ho doon sa nakalipas na henerasyon hanggang sa bagong henerasyon. Bakit po? Dahil nakakatulong po ito upang matiyak ng ating mga pinag-aaralan ay nagtuturo ng wasto na nakaugnay o nakalapat sa iba't ibang panahon, iba't ibang kapaligiran at individual. Kaya nga ang tanong, curious ka ba sa sulat ng propesiya sa Biblia? O nung nasimulan mo itong basahin, ikaw ay nabigla? O natatakot ka ba na hindi mo ito maintindihan kahit na pagkatapos mong pag-aralan ito? Mga kaibigan, natural lang yan. Na medyo hindi tayo mapapalagay kapag ka narinig natin ang tungkol sa mga bagay tulad ng tanda, ng hayop o antikristo. At sa unang tingin, parang kailangan mo ng theology degree para malaman kung anong ibig sabihin ng lahat. Pero mayroon hong magandang balita. Dahil maiintindihan natin ang propesiya ng Biblia kahit na hindi po tayo scholar o teologo. Dahil sa huli, ang inihahayag dito, walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-asa natin sa ating Panginoong Hesus. Ang lahat po ng propesiya, yan po ay nagtatapos sa mga punto tungkol sa pagbabalik sa Kanya. O, pabalik, yung bang umaakay yan, pabalik sa Panginoon at sa Kanyang pagnanais na makipag-ugnayang muli sa atin at iligtas tayo. Kaya ito pong propesiyang ito, mga ginigiliw, ito yung pagpapahayag ng Diyos na siya ay nagmamahal sa atin, na siya interesado sa atin upang tayo ay tumugon sa Kanyang pagmamahal. At atin siyang patuloy ding mahalin. At ang pagmamahala ng Diyos at ng tao ay maging magpakailanman. Kaya kahit na natatakot ka sa mga hula, sa hinaharap, natatakot ka sa mga hayop na sinasabi ng propesiya, at lahat ng iba pang simbolo, o kung nag-aalala ka tungkol sa katapusan ng mundo, maaari mong maangkin ang katiyakan na nagmula sa pagkakilala kay Jesus at pagkaunawa sa propesiya bilang Kanyang kwento. Ayan, pagkatapos ng lahat, yung mga impormasyong ito na nasa Biblia, hindi po yan para takutin tayo, kundi para ihanda po tayo. So kaya mga ginigiliw, ngayong pag-aaralan natin ang Daniel 7, dito ay aalamin natin ang mahalagang mga kahulugan ng mga simbolo na tinuturo po ng propesiya. At ito po ay gagamitin po natin para lalo nating maunawaan kung ano ang nais ng Diyos na sabihin sa atin at para tayo maging handa sa mga mangyayari at ganoon din sa nalalapit ninyang pagparito. Hindi ba ito yung napakagandang panawagan na punong-puno ng pagmamahal na matuklasan natin, talagang mahal tayo ng Diyos kaya ibinibigay sa atin ang mga aral na ito. So, maraming salamat muli sa inyong pakikisama sa atin hong naging talakayan sa mga oras na ito. At bukas po, huwag kayong mawawala sapagkat atin pong titingnan kung ano ang kahulugan ng mga tinatawag na prophetic symbols na ginamit ng Daniel 7 hanggang sa maunawaan natin ang buong kapitulong ito. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat. Sinamahan niyo kami sa aming introduction ng kapitulo 7 ng Aklat ng Daniel. Sana po ito ay magbigay sa amin ng liwanag kung papaano kami maghahanda sa mga maaring mangyari sa hinaharap at sa pagparito ng Panginoong Hesus. Nawa ang lahat ng mga nakatutok sa programang ito ay inyong i-bless at gamitin niyo po silang kasangkapan na maibahagi ang aming pong programa sa kanilang mga mahal sa buhay, mga kaibigan at katrabaho upang magkaroopang marinig nila ang inyo pong mga salitang punong-puno ng pagmamahal. Maraming po salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli mga Ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama sa atin hong programa. Patuloy po kayong tumutok at huwag kayong mawawala. Bukas, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral. Ito po si Pastor Jose Sabat Jr. ay palaging nagsasabing, mayroong nagmamahal sa iyo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Good morning, sa pagpalang umaga ng aking pagbati sa inyong lahat, mga gili naming mga taga-subaybay, mga minamahal namin ng mga kaibigan na laging nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta kayong lahat mga minamahal? Nawa kayo madat na ng ating programa na nasa mabuting kalagayan, merong malusog na pangitawan at higit sa lahat merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal. Patuloy na ipinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga, ay isang pagpapala mula sa ating dakilang may likha. Kaya marapat lamang na ang ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Ngayon po'y araw ng Martes o Tuesday, June 30, 2026. Ngayon ang huling araw ng buwan ng Hunyo. Ayan. Napakabilis ng panahon mga minamahal. Ano po? Tayo ay naka-live sa AWR 89.1 FM Radio Manila. Kaya binabati natin lahat po ng ating mga tagapakinig na nakikinig sa mga oras na ito, sumusubaybay sa ating programa. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay, subalit kayo nakikinig ng programang Salita ng Buhay. Ang pagpapalat, pag-ingat ng Panginoon ang inyong maranasan mga minamahal. Ano po? Ganun din sa mga viewers natin sa Facebook at sa YouTube, binabati natin mga minamahal. Kayo ay aming dalangin na madatna ng ating programa na patuloy na pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Ano po? Binabati natin ang ating mga viewers dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, good morning, good morning, good morning po. At ganun din sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo. Anumang oras kayo mga minamahal, nadatna ng ating programa, welcome kayo sa ating paglilingkod at naway ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ang siyang patuloy ninyong maranasan mga minamahal. Ano po? Sa lahat po ng mga first-timer sa ating programa, kayo po ay nanonood at nakikinig ng ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, programa natin ng South Central Luzon Conference. Naka-live tayo sa AWR 89.1 FM Radio Manila at ganoon din sa Facebook at sa YouTube. Binabati natin ang lahat ng mga taga-subaybay natin. At kayo, pag first-time kayo mga minamahal, pwede niyong i-follow ang ating Facebook page at subscribe ang YouTube channel para laging updated at ma-notify sa bawat live natin. Ano po? At of course, sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, kung kayo po ay may mga pagbati o mga katanungan o mga kahilingan sa pananalangin, ay padala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, ano po, ngayong umaga, kiusap tayo, inyo pong i-share ang atin pong live sa inyong mga friends. Ayan, share nyo po sa inyong mga kaibigan, mga kapuso, mga kapatid, mga kapamilya, katrabaho, kaklase, maging mga kapitbahay. Ang ating programa, para marami po makinabang at maging pagpapala din sa kanila ang ating pong paglilingkod mga minamahal. Ano po? At pwede nyo rin po silang i-mention dito sa ating comment section para sila'y makasabay sa ating live ngayong umaga. Tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting mga minamahal. Ano po? At samantalang kayo nag-share ng ating live, tayo po'y dudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng atin po ang pambungad na panalangin. Let us pray. Mahal naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat sa umagang ito, Panginoon, kami muli ay nagagalak na patuloy na magpuri at magpasalamat sa inyo
sapagkat ikay karapat dapat naming purihin, Panginoon. Ikaw na Diyos ng aming buhay. Ikaw ang may akda. Ikaw din ang lumalang ng lahat ng bagay. Ikaw, Panginoon, ang lahat sa amin. Kaya salamat sa pagkakataon na ikaw, O Diyos, ay aming mapapurihan at mapasalamatan. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay na inyong ipinagkalob sa amin. Salamat po sa kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa patuloy ninyong pagkaling at pag-iingat. Ganon din, O Diyos, sa pagkakataon na muling makapaglingkod. At patuloy, O Diyos, na makapagbahagi ng inyong mga salita. Paghahanda sa aming mga spiritual na buhay sa araw-araw, lalo tigit sa aming paghihintay sa aming Panginoong Hesus. O Diyos, aming hiling, ang patuloy na pangangasiwa ng banal na Espiritu ay maranasan namin na magbubukas ang puso at isipan, lalo sa aming mga tagasubaybay na naghahanap ng katotohanan. Maging daan, O Panginoon, upang makilala ang aming Panginoong Hesus. Basbasan po ninyo kami at sampo ng pamilya ng bawat isa sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, itong aming dalangin. Amen at amen. Mga minamahal, ngayong umaga, ayan, binabati ulit natin, no, yung mga kaka-tune in pa lamang, ano po, sa ating programa. Ngayong umaga, tayo po ay maglilingkod, ayan, at patuloy na mag-aaral ng mga salita ng Diyos para sa ating spiritual na buhay, spiritual na pagkain, mga minamahal. Ano ho, kung ang bawat isa sa atin ay kumakain ng pampisikal na pagkain para tayo maging malusog, masigla, malakas, ay ganun din sa ating spiritual na buhay. Kaya salamat doon sa mga walang sawang sumusubaybay, walang sawang laging nag-aabang sa ating programa at tigit sa lahat ay nagsishare at sumusuporta. Ano po? Para ang ating programa ay laging lumago sa mas malawak na paglilingkod at maabutan ng programang ito. Ano po? The Path to Heaven, ang atin pong paksa ngayong umaga, The Path to Heaven. Wow! Praise the Lord. Ano po? Sa pag-uusap, mga minamahal, kung ang tao ay tatanungin mo, gusto mo bang makarating sa langit? Aba, yes naman. Gusto mong mapunta sa langit sapagkat dadalawa lang naman ang choices ng tao. Dadalawa lang ang destination ng tao, mga minamahal. Depende sa kanyang choice. Either heaven or hell. Ano po? Langit o impyerno, mga minamahal. Wala kang pwedeng daanan na kung ano man, kundi langit o impyerno ang tinatawag nating lunto, mga minamahal na mga kaibigan at mga taga-subaybay. Depende sa ating na choice, ano po, mga minamahal. Ano po? Kaya sa ating buhay, dito sa sanlibutan, tayo ay nasa paglalakbay. Ano po? We are on our journey, mga minamahal. At sa ating mga paglalakbay na ito, mga gili kong mga taga-subaybay, especially, malaking bahagi yung ating spiritual na paglalakbay. At gusto ko sabihin na ang bawat paglalakbay natin ay merong lundo, merong patutunguhan. Dahil walang naglakbay na walang pupuntahan, mga minamahal. Merong patutunguhan. At ang ating Panginoong Hesus, mga minamahal, meron siyang itinuro sa atin sa banal na kasulatan na dalawang landas na pwede nating tahakin o lakbayin para marating natin ang gusto nating marating, mga minamahal. At hindi pwede na mali ang landas na yung dadaanan tapos ang gusto mong pupuntahan, langit, ligaw. Ligaw yun, mga minamahal. Ano ho? Meron binabanggit sa banal na kasulatan na dalawang landas na pwedeng tatahakin. Yung tinatawag na makipot na daan patungo sa buhay na walang hanggan at meron namang malapad na daan patungo sa kapahamakan. So, gaya ng binanggit natin a while ago, meron talagang destination ang tao. Merong patutunguhan sa bawat paglalakbay. Depende sa landas na daan o sa landas na pinili nating ating tatahakin, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po? Kaya dito ay ating babasahin muna para makita natin, mga minamahal, na uy, sa landas pala ng tao o sa dapat nating tatahakin ay meron pala lamang dalawang landas na pwede nating pagpipilian. At kung gusto nating makarating doon sa ating pupuntahan, mga minamahal, doon sa destination natin pagdating ng panahon, we have to decide and we have to choose, mga minamahal. At ang ating Panginoong Jesus ay meron siyang binanggit sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7,
ang versikulo 13 at 14, very clear na pagkapahayag ng ating Panginoong Yesus. Ang sabi niya, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Ano po ang sabi niya? Pumasok sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Ito ang malungkot, mga minamahal. Maliwanag na binanggit ng ating Panginoong Yesus, una, binigyan niya ng diin na ang pumasok doon sa maluwang at malapad na landas o daan, ito'y patungo sa kapahamakan, mga minamahal. Napakaliwanag, detalyado ng pagkasaysay ng ating Panginoong Yesus dito. Kapag ikaw ay lumakad sa landas na maluwang at malapad, na akala mo'y hayahay sa ngayon, pero ang lundo pala niyan, mga minamahal, ay kapahamakan. Nilino na ng ating Panginoong Yesus kung saan ang destinasyon nung lumalakad sa malapad at maluwang na daan. Ano po? Saan po ang punta? Kapahamakan, mga minamahal. Ang malungkot, bakit alam naman pala na kapahamakan ang dulo, bakit marami pa rin mga tao ang piniling lumakad at maglakbay sa landas na malapad at maluwang? Kapahamakan pala ang dulo. Meron din naman na mga hindi alam. Ano po, naakala ay hayahay dito, okay ito, hayahay lang sa ngayon, pero delikado yan, mga minamahal. Ano po, delikado yan, sapagkat akala natin ang hayahay ngayon, mga minamahal, ay hayahay sa dulo. Hindi ho, tingnan natin, bago natin ang talatang 14, doon mo tayo sa Kawikaan 14:12. Ay, sabi po'y ganito, tingnan ninyo ha, yung akala natin hayahay sa ngayon, merong daan na tila matuwid sa isang tao. Ngunit mga daang tungo sa kabatayan ang dulo nito. Mga minamahal, ay napakaganda ng sinasabi po ng banal na kasulatan. Ano po? Yung akala nating hayahay ngayon, mga minamahal, malapad, walang lahat ng bisyo pwede mong magawa, lahat ng mga gusto mo pwede mong magawa. Mga minamahal, tandaan natin yung ating akala, mali po yun na pwede nating magawa, na akala mo okay lang, pero ito palang landas na ito ay landas ng malapad at maluwang na ang tungo kapahamakan, mga minamahal. We have to think this ng many, many times. Ating laging pag-isipan, pagbulay-bulayan, ating suriin, baka tayo ay mapahamak, sapagkat ang sabi dito, kapag tayo dadaan diyan, sabi ng Panginoong Yesus, ang tungo niyan kapahamakan. Sa balik tayo doon sa Mateo 7:14, tuloy na sa 14 atin. Sabi po'y ganito, Matthew 7:14, sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Wow! Napansin ninyo, mga minamahal, napakaliwanag ng pagpapahayag ng ating Panginoong Yesus na yun palang makipot at masikip na daan o landas na tinatahak ng ilang mga tao. Ang sabi rito, ang tungo nito at ang lundo ay sa buhay. Of course, he's talking and is referring to the eternal life, no? Buhay na walang hanggan. At ang malungkot, mga minamahal, ang sabi nito, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Kaunti lang, mga minamahal. Kaya pala, nung may nagtanong sa ating Panginoong Yesus sa Lucas 7:13-24 at 25, ang sabi ay, Panginoon, sa talatang 24, sabi doon, 13:24 ng Lucas. Sabi dito, simula muna natin sa 23 at tinan. May nagsabi dyan eh, Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? At sinabi niya sa kanila, magsikap kayo pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat sinasabi ko sa inyo na maraming magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Mga minamahal, abay napakaganda ng kapahayagan ng talatang ito. Nang ating Panginoong Yesus ay nagsaad na may nagtanong sa kanya na kaunti ba ang maliligtas. Kapag tatanungin kayo, mga minamahal, gusto niyo bang maligtas? Yes! Ang sagot natin, yes, we want to be saved. We want to go to heaven. Gusto nating maligtas. Gusto nating makarating
doon sa ipinangakong lugar ng Panginoon, ang langit na bayan. Pero, ang tanong ng isang mission body, ang sabi niya, kaunti ba ang maligtas? Ang sagot ng Panginoong Yesus, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na maraming magsisikap na pumasok at hindi makapasok. Yan ang malungkot, mga minamahal. Ang Biblia ay may malinaw na turo, mga gili ko, mga taga-subaybay. May dalawang landas na pwedeng tatahakin ng tao. At siya'y mamimili kung saan siya tatahak. Doon sa malapad at maluwang patungo sa kapahamakan o doon sa makipot at masikip patungo sa buhay na walang hanggan. Ang Biblia ay may malinaw na itinuturo, mga minamahal, na iisang daan lamang ang pwede natin tatahakin. At sa banal na kasulatan, yung daan na tinatawag ng Biblia, mga minamahal, ay makikita natin sa aklat po ng Juan, Kapitulo 14, Versikulo 6. Abay, napakaganda po ng sinasabi ng talatang ito. Ang sabi dito, mga minamahal, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Ang sinuman ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Mga gili kong mga taga-subaybay, napakaganda ng kapahayagan ng talatang ito ng ating Panginoong Yesus. Sapagkat nilinaw niya, mga minamahal, ano ho, nang sabi niya, I am the way. Ako ang daan, mga minamahal. Kung gusto pala nating makarating sa langit, dalawa ang ating pinagpipilian. Ha? Kung ang piliin natin ay makipot at masikip na daan, ay patungong buhay na walang hanggan. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Panginoong Yesus, ako ang daan. Siya din ang katotohanan at siya ang buhay. Mga minamahal, kung gusto nating makarating sa langit, lumapit tayo sa ating Panginoong Yesus. Ano ho? Ulitin ko. Kung gusto nating makarating sa langit, kay Jesus tayo lumapit, mga minamahal. Kung gusto nating makarating sa landas na ating patutunguhan o sa lugar na ating patutunguhan, si Jesus ang ating sundan. Sapagkat liban sa Kanya, mga minamahal, ang sabi niya, walang makarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Kaya, mga minamahal, napakaliwanag ng sinasabi rito. Maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya sa buhay ng Kristiyano, mga minamahal, o sa buhay ng tao, mahalaga na mayroon tayong pagpapasya. Ano po? Mayroon tayong pagpipili araw-araw. At kung gusto natin makarating doon sa destinasyon na inihanda ng Panginoon, mga minamahal, sundan natin ang ating Panginoong Yesus. Siya ang daan. Siya din ang ilaw na nagliliwanag, mga minamahal. At kapag siya ang ating susundan, mga minamahal, hindi tayo lalakad sa kadiliman. Ano po? Kaya ang sabi niya sa Juan Kapitulo 8, ang versikulo 12, ito po ang ating mababasa. Juan 8:12. Muling nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Amen. Purihin ang Panginoon. Mga gilig ko, mga taga-subaybay, the verse is very clear. Christ said, I am the light of the world. Ako ang liwanag ng sanlibutan. At inilinaw niya na ang sino ang susunod sa kanya, hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkaroon ng ilaw ng buhay. Bakit? Siya, mga minamahal, ang ating dapat sundan sapagkat siya ang ilaw, mga minamahal. At siya rin ang daan. Abay, napakaganda. Ibig sabihin, si Jesus ang ating kailangan. Alright? Ang ating Panginoong Jesus ang ating kailangan. Sa ating buhay, kapag iniisip natin, mga minamahal, kung gusto nating maligtas, gusto nating makamtan yung mga bagay na nais natin, ano po, alam nyo, hindi ho makuha yan sa salita lamang. Hindi yan makuha, mga minamahal, sa anumang

telebisyon, sa social media, ang mga tao ay pasama ng pasama. Ang mga tao ay nawalay sa tamang landas. Ang iba ay kinalimutan ng Panginoon. Pero alam niyo mga minamahal, ang ating Panginoong Yesus ay nananawagan sa lahat ng tao na lumakad kasama ng ating Panginoong Yesus. Lumakad na sinusundan ang ating Panginoong Yesus, mga minamahal. Ano po? Kaya gusto ko sabihin sa inyo na ang unang bahagi, mga minamahal, ang unang punto natin, mga gili ko, mga taga-subaybay. If you wanna go to heaven, gusto nating makarating sa langit, si Jesus ang tanging daan na dapat nating sundan, mga minamahal. Ano po? The path that we are going, mga minamahal, na ating lalakaran ay nagsisimula yan sa ating Panginoong Yesus. Kailangan natin ang ating Panginoong Yesus. Una, dapat natin siyang sampalatayanan at tanggapin. Bakit? Sa aklat po ng Juan, Kapitulo 1, Versikulo 12, ay meron po tayong ganitong mababasa, mga minamahal. Ay sabi po, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Mga minamahal, napakaliwanag. Marami mga taong hindi tinanggap ang Panginoong Yesus. Noon ba man, ano po, nung narito pa siya sa lupa, hindi rin siya sinampalatayanan. May napanood nga ako na video ng isang vlogger at siya naglilibot doon sa kanilang lugar at he's asking the people, do you believe in Jesus Christ? At sabi, no. Alam niyo mga minamahal, sa 100% na kanyang tinanong, I think 99% doon hindi naniwala sa ating Panginoong Yesus. Yan ang napaka-nakakalungkot. Nakakalungkot in the sense, mga minamahal, na malayong-malayo sila sa Panginoon. Pinili nilang hindi kilalanin ng Panginoon, mga minamahal. Pero alam nyo, doon sa mga tumanggap sa Kanya, sabi rito, sa lahat ng tumanggap sa Kanya, sumampalataya sa Kanyang pangalan, ay napakaganda pinagkaloob na karapatan maging mga anak ng Diyos, mga minamahal. Tandaan po natin yan. Ano ho? Una, gusto ko sabihin sa inyo na sa Jesus ang tanging daan patungo sa langit na bayan. He is the way, John 14:6. At ang kailangan natin gawin, sumampalataya natin at tanggapin natin ang ating Panginoong Yesus sapagkat bibigyan niya tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ano pa? Gawa, Kapitulo 4, Versikulo 12, ay meron din napakagandang kapahayagan dito. Sabi rito mga minamahal, walang kaligtasan sa kanino paman sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Kita niyo mga minamahal? No, there is no other name, mga minamahal, under heaven given to men sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Pastor, ano bang ibig sabihin ng Yesus? Ang ibig sabihin ng Yesus ay tagapagligtas. Ang ating Panginoong Yesus pala, mga minamahal, ang ating tagapagligtas. Ang layunin, bakit siya nagkatawang tao? Para tayo ay tubusin, mga minamahal, sa ating kasalanan. At umakyat siya sa langit upang maghanda ng tahanan. Siya'y babalik para iligtas tayo, mga minamahal, at dadalhin doon. Kaya pagka gusto nating makarating sa langit, mga minamahal, pagdating ng Panginoong Yesus sa ikalawa, kung gusto mong makasama, kailangan mong sampalatayanan, tanggapin ang Panginoong Yesus na ating tagapagligtas sapagkat siya ang daan, no, patungo doon, mga minamahal. Siya ang ating ilaw at ang kanyang pangalan ang tanging nating kailangan, mga minamahal. Ano po? Kaya Jesus, si Jesus Christ is not merely a guide to heaven. He is our only way to heaven, mga minamahal. Ano po? And eternal life will be attained, mga minamahal, o kapag tayo merong personal na relationship sa ating Panginoon. Ikalawa, mga minamahal, tayo lumakad, no, dahil sa si Jesus Christ pala ang ating susundan, lalakad tayo sa liwanag na sumusunod sa ating mahal na Panginoon. Ano po? Kaya nga sabi ng ating Panginoong Yesus, mga minamahal, sa Matthew chapter 16, verse 24, ito ang ating mababasa. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin.
Bakit kaya sinabi ng ating Panginoon

Jesus, mga minamahal na ang mga naging sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. Kasi ang tao, pagka sinusundan mo ang gusto mo, maliligaw ka. Pagka sinusundan mo ang gusto mo, mapapahaba ka. Kapag sinusundan mo ang gusto mo, hindi ang gusto ng Panginoon, mga minamahal, mapupunta ka sa kadiliman. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, sa binasa natin kanina sa 8:12 na Juan, I am the light of the world. We have to walk in the light because Jesus is the light, mga minamahal. We have to walk according to His truth because Christ Jesus is the truth Himself, mga minamahal. Siya rin mismo ang katotohanan. Nakita natin yung ating text kanina, John chapter 14, verse 6. I am the way, the truth, mga minamahal. Siya ang daan, na mga minamahal, siya din ang katotohanan. Yan ang napakaliwanag doon. At siya ang buhay. Kaya mahalaga, mga minamahal, na susunod tayo sa ating Panginoong Yesus ayon sa kanyang kalooban. Pasanin natin ang cross at sumunod sa kanya araw-araw. May mga mabibigat na mga pasan. Sabihin nila, Pastor, bakit kapag sumunod sa Panginoon, may mga pagsubok? Yes, dahil, mga minamahal, hindi naman nangako ang Panginoong Yesus na maging hayahay ang buhay mo, mga minamahal, habang nandito ka sa lupa, lahat ng iyong pwede magawang kaligayahan, pansamantala at pagbibisig pwede mo magawa. Hindi pinangako ng Panginoon yan. Ang pinangako niya kapag nagtagumpay ka, mga minamahal. He is preparing an eternal joy sa bawat isa, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po, tandaan natin ang banal na kasulatan maliwanag. Sa aklat po ng unang Juan, kapitulo 1, versikulo 7, ay ito ang ating mababasa. Sabi dito, ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa lahat ng, sa atin, sa lahat ng kasalanan. Purihin ng Panginoon. Mga minamahal, if you want to be cleansed, lumapit tayo sa ating Panginoong Yesus. Alright? Kapag tayo ay gusto makarating sa langit, lumapit tayo sa liwanag, sapagkat sa Yesus ang liwanag, mga minamahal. Ano po? At higit sa lahat, mga minamahal, kapag nasa liwanag tayo, nagagawa natin, mga minamahal, at nasusunod natin yung katotohanan. Bakit? Sapagkat sa liwanag, na-expose ang mga kamalian, na-expose, mga minamahal, ang mga huwad na ating sinusundan at magdadala sa atin doon sa liwanag. Nakatry na ba kayo na maglakbay na nasa kadiliman kayo? Walang ilaw, walang sulo, alam niyo yung sulo, walang lampara, napakadilim. Hindi mo alam yung panganib na nakaabang, hindi mo alam yung tinatawag nating lundo ng iyong patutunguhan, mga minamahal. Pwedeng sa iyong paglalakbay, mga minamahal, ay mapahama ka dahil nasa kadiliman ka. Pero kung sa iyong paglalakbay, nasa liwanag ka, sure na hindi pataka-pataka. Very sure, mga minamahal, na ikaw ay makakarating sa patutunguhan mo sapagkat mayroon kang ilaw, mga minamahal, na sinusunda. Ang ating Panginoong Yesus, siya ang ating daan. Siya rin ang katotohanan na ating sinusundan. Siya rin, mga minamahal, ang ilaw. Wow, napakaganda na nagdadala sa atin ng liwanag, mga minamahal. At para makita natin yon, ay babalik tayo sa banal na kasulatan. Bakit? Sapagat ang banal na kasulatan ang siyang liwanag natin, mga minamahal. Sapagat ang banal na kasulatan ang siyang nagpapatutuo tungkol sa ating Panginoong Yesus, nagpakilala sa atin tungkol sa ating Panginoong Yesus, kaya magdadala sa natin sa direksyon ng ating buhay. Ayon sa mga awit, 119 verse 105, talatang napakaganda, ang sabi rito, mga minamahal. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Wow! Mga minamahal, the Bible, the Word of God is our only safe guide in our world filled with deception, mga minamahal. Di ba? Maraming mga, ano bang Tagalog sa deception? Mga pandaraya, mga panlilinlang ay talagang punong-puno ang sanlibutan. Ang ating safe guide, mga minamahal, ang salita ng Diyos na maging gabay natin. Magkaroon tayo ng direksyon sa ating mga buhay
mga gili ko, mga tagasubaybay. Ano po? Ano pa? Sa ating paglalakbay, mga minamahal, mahalaga na tayo'y manatiling tapat. We have to remain faithful until the end. Kailangan natin, mga minamahal, na maging mapanagumpay. Sapagkat sa ating paglalakbay, may mga tukso, may mga pagsubok, may mga suliranin. Kapag ikaw ay tumalikod sa Panginoon, hindi ka makakarating doon sa lugar na inihanda niya. Eh gusto nga natin makarating sa langit eh. Di ba? Ang masaklap, sabi nga doon sa pag-aaral, ano po, maraming mga tao gusto makarating sa langit. Isa simbahan nga, hirap makarating eh. Di ba? Maraming mga tao gusto makarating sa langit, pero sa simbahan, hirap makarating. Sa panahon ng pagsamba, mga minamahal. Maliban doon sa mga taong may mga person with disability. Ano po? Pero wala namang nakahadlang sa iyong physical na aspeto. Pero hindi ka naglingkod sa Panginoon. Aba, ay gusto mo makarating sa langit, pero ayaw makarating sa pagsamba. Abay, mag-isip-isip ka, kaibigan. Di ba? So, ating pinag-aralan, mga minamahal, ulitin natin. Sa Jesus ang tanging daan. At ang sa langit na bayan. No? At para magawa natin yung mga minamahal, sumunod tayo sa Kanya. At para makita natin ang ating sinusundan, tandaan natin, siya rin ang liwanag na ating sinusundan. Ano po? At makikita natin yung samagitan ng Kanyang mga salita. At ang pangatlo, siya ang katotohanan, mga minamahal. Dahil maraming mga deception dito sa mundo. Ang masakla pa, yung iba, ginagamit ang Biblia. Ginagamit ang Biblia. Kinukontra yung sinasabi rin ng Biblia. Kaya ang mga tao nalilito. Halimbawa, may nagtuturo, wala na ang 10 utos. May ganyan nagtuturo. Kaya maraming krimen na nangyayari sa ating bansa, mga minamahal, maraming mga immoralidad, mga gili kong mga tagasubaybay, dahil hindi na itinuturo ang moral na kautusan ng Diyos. Hindi na itinuturo, mga minamahal. Tingnan nyo, pati mga kabataan, namaril na. Oh, bakit? It's because of the result, mga minamahal. No, sa consequences na pinili na, dahil kahit yung mga preacher, hindi na itinuturo ang moral na kautosan ng Panginoon. Kaya ang gulo-gulo ng ating mundo. Ang Panginoon nalulungkot sa ganitong kalagayan niya. Hindi ito ang panukala ng Diyos. Hindi ito ang panukala ng Diyos nung pasimula, mga minamahal. Kaya naghahanda siya ng lugar muli para sa mga taong piliin siyang sundan, mga minamahal. At sa ating pagsunod sa ating Panginoon, gaya ng binanggit ko, may mga trials, may temptations, may mga pagsubok, mga minamahal. Hihilangin ka, pero mahalagang tayo magtagumpay, mga minamahal. Sa huling bahagi ng Revelation chapter 2 verse 10, ay merong gustong sabihin ng ating mababasa dito ang Biblia. Sa huling bahagi, sabi na dito, mga minamahal, basahin na natin ang buo. Huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo nang danasin. Malapit nang ikulong ng diablo ang ilan sa inyo upang kayo masubok at magkakaroon kayo ng kapighatian sa loob ng 10 araw. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan. Ito yung napakagandang bahagi sa dulo eh. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Wow! Ayan ang binabanggit ko sa inyo, mga minamahal. No? There will be trials, temptations, tribulations, hardships, and difficulties in life while you are following Jesus. Because dito sa mundo, ang daming mga deceptions eh. Daming mga gustong hilain ka, papalayo sa Panginoon. Pero ang sabi ng ating Panginoon, maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Uy, napakaganda. Yan ay may kapareha, mga minamahal, sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, Versikulo 12. Ito po ang ating mababasa. Ang sabi rito, mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok. Sapagkat kapag siya ay subok na, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Amen! Purihin ng Panginoon. Mga minamahal, na pakiganda ng talatang ito. Sino po ang mapalad? Yun ang niyang nagtitiis ng pagsubok. Hindi yan tumalikod sa Panginoon. Hindi yan umurong sa paglilingkod. Kundi nagpapatuloy na sinusundan ng ating Panginoon. Kaya nagtiis siya sa pagsubok. At kapag nagtagumpay siya, ang sabi rito ay tatanggap siya ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon.
Mga minamahal, mayroon palang ipinangako ang Panginoon. The eternal life, magigili ko mga taga-subaybay. Ano po? At ang panghuli, bago tayo magtapos, ang bilis ng panahon. Let us always look for His coming, mga minamahal. Dahil yan ang pinaka-blessed hope natin. Yung naghihintay tayo sa malapit na pagdating ng Panginoong Yesus. Of course, nakita natin, nung sa unang pumunta rito, tinubos tayo sa ating mga kasalanan, namatay siya sa cross ng Kalbaryo, at ang mahalagang gagawin natin, yung ating sampalataya at tanggapin siya. At higit sa lahat, mga minamahal, habang tayo naghihintay sa Kanya, namumuhay tayo ayon sa Kanyang banal na kalooban. Ano po? At makikita natin, mga minamahal, na sa paghihintay natin, ang Panginoon pala, nung siya umakyat sa langit na bayan, naghahanda ng lugar para sa akin at para sa iyo. Wow! Praise the Lord! At sa Kanya muling pagparito, yan ang pinakamaganda. Kapag ikaw ay nagtiis sa mga pagsubok, mga minamahal, like ang nakasentro, nakatingin sa ating Panginoong Yesus, nakafix ang iyong mga mata sa Kanya. Sa Kanya muling pagdating, ang tawag niya, mapalad na pag-asa. Sa aklat ng Tito, Kapitulo 2, Versikulo 13. Sabi po yung ganito, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Mga minamahal, ang ganda po ng kapahayagang ito. It reminds us, mga minamahal, that the coming of the Lord and the second time is our blessed hope. At ang Kanyang pagdating, iligtas niya yung mga naghihintay sa Kanya. Yung handa, naganda sa kanilang mga sarili para salubungin ng Panginoon. Mga minamahal, heaven is a destination of every faithful believers. Ang langit ay destination ng bawat tapat ng mga mananampalataya. Ang pagdating ng Panginoong Hesus sa ikalawa, ang siya mapalad na pag-asa ng mga mananampalataya. Mga minamahal, let us reflect our lives this very morning. Ako kaya'y handa? Sino kaya ang aking sinusundan ng Panginoon? Mga minamahal, kung gusto natin makarating sa langit, sundan natin ang ating Panginoong Hesus. Sundan natin siya. Ulitin ko, bakit? Sapagkat siya ang tanging daan na ating dapat sundan. Siya ang ilaw na nagbibigay liwanag sa atin. Siya ang katotohanan na nagbubunyag sa mga kamalian upang huwag tayong malinlang. Siya rin, mga minamahal, ay darating para sunduin tayo. Tayo iligtas, mga minamahal. Yan ang blessed hope natin. Sapagkat ang heaven, ang langit, ay destinasyon ng mga taong nanatiling tapat sa ating mahal na Panginoon. Kaya, kung ikay hindi pa nakapagpasyang sumunod sa Panginoon, Jesus Christ is inviting you today to follow Him, mga minamahal. To decide to accept Him as your Lord and Savior. Mga minamahal, wala na tayong oras. Napakasarap mag-aral ng salita ng Diyos. Ano po? Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na talagang maraming sumusubaybay sa atin ngayon. Bago tayo nalako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin. And habang inihanda natin dahan ang isang magandang awitin, sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, kung kayo may mga katanungan, mga kahilingan sa pananalangin, mga pagbati, ipadala niyo po sa ating cellphone number 0965-445-1327. 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

0: Pasó yung muna ako eh. Yung ipag-pray natin. Salamat po sa napakagandang awitin. Ang umawit ay kamukha ko rin. Mas mayabong lang ang buhok noon. Ang awitin ay tanging siya lang, no, ang nagbibigay ng pag-asa, no. Wala nang iba ang ating mahal na Panginoon. Kaya nang binanggit ko sa inyo, si Jesus ay kailangan ng bawat isa sa atin. Sa kailangan ng sanlibutan, mga minamahal. Ano po? Tayo po yung dadako sa ating panalangin. Samahan ninyo ako, mga minamahal. Tayo dudulog sa ating mga, sa ating Panginoon. Ano po? Let us pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka, Panginoon, sa mga oras na ito. Napakabuti ninyo sa bawat isa sa amin. Ikaw na Diyos na tumawag sa amin mula sa kadiliman tungo sa inyong kagilagilalas na liwanag, ay nagnanais na iligtas kami. Kung kaya patuloy kayo nagpaanyaya ng bawat isa'y magpapasya na tanggapin at sampalatayanan ng aming Panginoong tagapagligtas ang aming Panginoong Jesus. Dear Lord, I pray na patuloy na haplusin ng aming Panginoong Jesus ang mga puso ng aming mga tagasubaybay sa pangasiwa ng Banal na Espiritu upang sila, Panginoon, ay makapagpasyang magpasakop sa inyo. Sapagkat nais ninyo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay makarating sa inyong inihandang langit na bayan. Panginoon, inilalapit namin ang mga kaibigan naming nagpadala po ng mga prayer request. Narito po, Panginoon, ang mga kaibigan naming may mga karamdaman. Sila, O Diyos, ay nagnanais ng kagalingan mula sa inyo. Ikaw, Panginoon, ang nilapitan sapagkat sa inyo'y walang imposible. At ikaw, Panginoon, ang aming doktor na hindi po bumibigo sa bawat isa sa amin. Subalit ang inyong banal na kalooban ang masunod sapagkat ikaw, Panginoon, ay higit na nakaalam ng aming mga pangailangan at ikabubuti. Narito, O Diyos, si Jeff Pangangaan. Gary po kay Marie Bulda. Kay Emerson Parkon, Panginoon. Patuloy din pong nagpapagaling. Kay Joel Rabi, O Diyos. Gary po kay Carmen. Panginoon, si Bea Gonzaga. Kay Joy Lualhati, O Diyos. Narito din si Elsie Mendoza. Si Sonia de Mesa, Panginoon. Pero din po inilalapit namin si Michael at JJ Ramel. Pero din po kay Gimbel, kay Jingle Manikat at sa iba pa namin mga kaibigan may may karamdaman, Panginoon. O Diyos, tulungan po ninyo sila. Patuloy, Panginoon, na sa kluluhan ng inyong makapangyari at mapagpagaling na kamay, agawin niyo po sila, Panginoon, mula sa karamdaman tungo sa kalakasan at kagalingan. Alalahanin ninyo, O Diyos, ang kanila pong mga daing at mga pagsusumamo sa inyo at patuloy nilang maranasan, Panginoon, ang inyong pagkalinga. Ganon din, inilalapit namin ang Bautista family. Sa pagpanaw ni Caridad Bautista, Panginoon, ang inyong patuloy na kaaliwan sa pagitan ng Banal na Espiritu ay maranasan ng pamilya. Magkaroon sila, Panginoon, ng katatagan sa panahon ng pagdadalamhati. Magkaroon ng pag-asa sa panahon ng kanilang kalungkutan at higit sa lahat, kanilang laging panghawakan na sa likod ng kamatayan may pagkabuhay sa pagdating ng aming Panginoong Jesus. Sa likod ng mga kalungkutan may walang hanggang kagalakang inihanda sapagkat muling magkakasama ang pamilya sa pagdating ng aming Panginoong Jesus. O Diyos, sinalalapit namin ang travel ng anak ni G. Aquino, ang inyong pag-iingat at namasagana ang inyong pong ipagkaloob sa kanya. At siya, Panginoon, ay makarating sa kanyang paruroonan. Pero di po ang anak ni Roselle Ventura sa kanyang medical pa-abroad. Ingatan niyo rin po siya, Panginoon, naway maging maayos at negative ang kanya pong medical, Panginoon. Nilalapit din po namin ang mga kaibigan namin may karawan sa araw na ito. Narito po si Jeremy Caparas. Yun din po si Sheila Lucino. Nilalapit namin, Panginoon, sa inyo ang mga kaibigan naming ito sapagkat ikaw, O Diyos, ang may akda ng buhay at ang inyong kabutihan at katapatan ay inyong patuloy na ipadama sa kanila. Amin, dalangin inyong kanilang suklian ang inyong katapatan na kanilang tapat na paglilingkod sa inyo. Basbasan at pagpalain po sila ng maraming taon ng kanilang buhay, masiglang pangangatawa na tigit sa lahat, patuloy na makapaglingkod sa inyo ng may kasiyahan, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang aming mga taga-subaybay, sampu ng aming mga pamilya, patuloy o Diyos na maranasan ang pakikisama ng Banal na Espiritu at ang paspos ng inyong pag-ibig igawan sa bawat pamilya at sa maghapong iti maranasan ang inyong masaganang pag-iingat. Salamat o Diyos sa inyong pagtugon sa aming mga dalangin. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Mga minamahal, kung kayo may mga hilingan na iwan o nahuli, kalimtapa tuloy na mapaglilingkod ng ating pong mga prayer warriors. Ano po? Magpapaalam lamang tayo sa radio at magkaroon tayo ng pagbati sa ating mga viewers sa Gospel and Music Ministry Facebook page and YouTube. Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay sa NWR 89.1 at ang ating teknisyan ngayon, kapatid ng Leo Bolaños, of course, ito ang inyong lingkod kay Cristo, Pastor D, Pastor Jovel Arsenal. Huwag kayong bibitaw sapagkat susunod ang tinig ng pag-asa. Ako po pala ng Panginoon, ang sa inyo ay sumagana. Maraming salamat po. Alright.
1: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. At tayo po'y magsama-sama pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakay ng mga bagay na makakatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, bago po tayo magsimula, ay nais ko pong iparating ang aming heartfelt condolences sa pamilya ni Pastor Israel Andoy. Si Pastor Andoy po ay nakasama ko dito, no, sa union nung ito po ay NPUC pa lamang. It was a brief time, but I remember him. Siya po ay napakabait at talagang very focused sa mission work. Ano po. So to Ma'am Cora, sa kanyang pamilya, condolences po sa inyong lahat. So tayo po'y magpatuloy na mga kaibigan. Kami po'y namimigay pa rin ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po'y nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa buhay pamilya, ang atin pong tatalakayin ay patungkol pa rin sa God's gift of positive mindset. This morning, may dalawang mindset po tayong pag-uusapan, no? At sana po ay malaman natin kung saan tayo kabilang dito sa dalawang ito. Atin pa rin po makakasama si Ma'am Irelyn Gabin. Kaya wag na po nating patagalin pa, ibigay po natin ang panahon kay Ma'am I para sa bahaging buhay pamilya.
1: Masayang pagbati po ang aking ipinaabot sa ating lahat ng mga taga-subaybay. Patuloy niyo pong i-share ang atin pong segment na ito, ang ating buong programa ng Tinig ng Pag-asa. Nang sa ganon, marami po ang makinabang. Ano po, good morning po sa ating lahat. Ako na naman po ang inyong kaibigan, Irelyn Gabin, na patuloy na nagiging kasama ninyo po, lalo tigit sa atin pong pag-aaral dito sa segment na may pamagat na God's Gift of Positive Mindset. Kumusta na po kayo mga kaibigan? Isa na namang linggo, ano po, ng ating pagharap sa iba't ibang mga hamon ng buhay. Ngunit ang pinakamaganda po ay ang Panginoon ay mayaman sa kanya po mga pagpapala, hindi niya po tayo pababayaan. Yan po ang pagkakaroon ng positive mindset. Kapag inisip natin, mayroon tayong Diyos na mapagpala, mapagmahal, ano po, yan po magiging makakasmile pa rin po tayo, di po ba? So ngayon po ay magpapatuloy tayo sa atin pong pag-aaral at ating sumandaling balikan, ano po, yung tungkol sa mindset, ano, dahil God's gift of positive mindset po yung ating pinag-aaralan. At nung mga nakaraang linggo po, ano, nung nakaraang linggo ay ating pinag-usapan yung pundasyon ng kaisipan na ito po ay pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, at tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng tungkol sa mindset. Alam niyo po, pag ang mindset po ay ito po ay isang mental attitude or disposition that predetermines your responses. Yan po ang definition. Nang ibig sabihin, ang mindset, yan po ay nasa loob ng ating kaisipan na siya po ang nagdedetermina. Ano po? Siya yung nagsasabi kung ano ang magiging tugon po natin. At ang mindset, ito po ay set of opinions. Mga opinion na atin pong naisip o na napalagay sa isip po natin sa mula sa saan galing itong mga opinion na ito. Ito po ay galing sa ating observasyon o kaya ay tayo po ay may binasa o kaya may pinakinggan tayo. Yan po ay naiilagay sa ating kaisipan. So, lahat ng yun may iba't ibang mga opinion. So, yung opinion na yun na tinatanggap ng iyong kaisipan, doon mabubuo yung tinatawag na mindset na kahit convincing ka minsan ng ibang tao, hindi mo ito basta-basta mag-give up dahil ito ay already established sa iyong kaisipan. At alam niyo po ba, ang mindset, ito po ay malakas na impluensya ang ginagawa sa lahat ng mga pwede nating, yung mga inclinations, ito yung mga bagay na pwedeng gawin natin. Ano po? So, magpapatuloy po tayo. So, ang mindset ay tinatawag din po itong roadmap. Ito yung parang mapa ng buhay natin. Yan yung magsasabi kung saan tayo pupunta, kung ano ang ating gagawin, kung sino ang kakausapin natin, yung mga ganun, ano po. So, nagiging roadmap ang ating pong mindset. Meron tayong mindset pagdating sa pagkain, meron tayong mindset pagdating sa pagpili ng kaibigan, meron tayong mindset pagdating sa work. Napakarami, ano po, napakarami ng mindset natin. Ibig sabihin ng mindset, yun na yung nakakintal sa isip natin. Ano po? Pero, hindi porke yun na yung ating nakakintal sa isip natin ay sasabihin natin ay ito na talaga. Okay? Sapagat ito yung aking napag-aralan. Meron pong dalawang klase ng mindset na ating pag-aaralan ngayon, yung tinatawag na fixed mindset at saka yung growth mindset. Dalawa, ano po? Isang fixed mindset, ang isa naman po ay growth mindset. Yung fixed mindset, ito yung mga tao na naniniwala sila na hindi na sila mababago. Ito na sila. Okay? Ito na sila simula pa pagkabata, ito na yung kanilang nakagisnan, ito na ang kanilang pinaniwalaan, ito na ang kanilang pagkain, kaya hindi na sila basta-basta nakukumbinsi. Naka-fix na yon, para bagang nakatatak na yon. Hindi na pwedeng tanggalin yon. Ano po? Yun ay fixed mindset. At kapag may mga bagong kaisipan na lumilitaw, may mga bagong kaalaman na pumapasok sa or itinuturo sa kanila, yan po ay hindi basta-basta nila tinatanggap. Dahil nga po, sila ay mayroong fixed mindset. Okay, yung isang klase pa ng mindset, ito po yung tinatawag na growth mindset. Ano naman po yung growth mindset? Ito naman po ay isang kaisipan. O yung mga taong mayroong growth mindset, sila po ay naniniwala na maaari pa rin silang magbago, maaari pa rin silang umunlad, at maaari pa rin silang magtagumpay. Sa kabila ng kahirapan, sa kabila na sila galing sa isang mahirap at talagang yung sinasabi nilang hand to mouth lang, ang kanila pong kakayanan, ay iniisip ng mga taong may growth mindset na makakaalis pa rin ako sa lugar na ito na napakahigpit, na napakahirap. Kaya ko pa rin umalis dito, ang sabi. Maaari pa rin akong umalis dito at maaari ko pa rin sabihin sa kanila ito ay magbabago pa rin itong kalagayan kong ito. Ano po? So yun ang binabanggit na ano po na growth mindset. Ito yung sila yung mga tao na willing to learn, willing to improve, willing to change, willing to unlearn many things. Ano? Yung mga natutunan nila, pwedeng hindi na alisin na nila ito at palitan nila ng bagong kaalaman sapagkat na-discover nila na meron pa palang magagandang mga kaalaman na makapagpapalago ng buhay. So, dalawang klase ng mindset, isang fixed mindset at isang growth mindset. Anong klaseng mindset meron po tayo? Fixed mindset or growth mindset. Ang goal po natin o ang nais natin ay magkaroon tayo ng growth mindset. Positive mindset na hindi na, di ba kahit nasabihin mo 50 years old ka na, 60 years old, marami ka ng karanasan, maaari ka pa rin matuto. Ano po? Marami ka pang pwedeng matutunan. Kaya sayang naman, kaibigan, kung meron kang fixed mindset. Mas maganda kung meron kang growth mindset para meron pa rin room for improvement, meron ka pa rin matututunan, at meron ka pa rin yung mga additional na mga karanasan na pwedeng matuto ka at pwedeng mas magpaunlad pa ng iyong buhay. Kumbaga, kung halimbawa ikaw ay isang taong ang trabaho mo ay, halimbawa, ikaw ay engineer. Okay? O simpleng nagtitinda ka sa palengke. Hindi porke nagtitinda ka na doon na for 20 years, 30 years, eh sasabihin mo nang hindi ko na kailangan ang bagong kaalaman. Sapagkat 30 years na nga ako dito eh, fixed mindset. May tendency na magkaroon ng fixed mindset. Pero yung growth mindset, pwede mong sabihin, ano pa kaya ang pwede kong matutunan? After 30 years na ganito ang ginagawa ko, engineer ako o teacher ako, o ako ay nagtitinda o ako isang farmer, ano kaya ang pwede ko pang matutunan? Ayan po ang pagkakaroon ng growth mindset. So, growth or positive mindset. Gusto ko pong sabihin sa inyo, ano mga kaibigan, na marami pa tayong pwedeng matutunan. Ano po, alam nyo, sabi ko nga eh, kung ako po ay, yung pagiging magulang ko, yung mga natutunan ko noon at natutunan ko ngayon, sabi ko, marami pa akong pwedeng matutunan. Ano po? Marami pa tayong pwedeng matutunan. So, merong binabanggit na paano mani-develop sa iyo yung positive mindset or yung growth mindset. Una po ay, let us believe that God can do it for you. That God can grant it for you. Yan po ha. Tayo laging nasa Panginoon. Ikaw ay manampalataya na kaya mong magkaroon ng growth mindset sa tulong ng Panginoon. Bakit sa tulong ng Panginoon? Eh kasi hindi po natin kaya sa sarili natin. Kasi ang likas ng tao, nandun yung pride, nandun yung selfishness. Unless na ang Panginoon ay pumasok sa buhay natin, ay hindi po tayo mababago sa likas na yon, sapagkat yun ang likas, yun ang epekto ng kasalanan. Bakit po tayo ay mabait? Bakit tayo masaya? Bakit tayo matagumpay? Hindi dahil sa mas magaling tayo, no. Dahil mayroon tayong Diyos na ginawang posible ang mga bagay na ito para sa atin. Ano ang sabi sa Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you. Alam ko ang panukala ko para sa iyo, ang sabi ng Panginoon, na ikaw ay pagyamanin, na ikaw ay palaguin, na ikaw ay bigyan ng mga pagpapala, at hindi ko nais na ikaw ay mapahamak, ang sabi ng ating Panginoon, kung hindi bigyan ka ng pag-asa at ng magandang kinabukasan. So if we believe that God can do it for us, can make impossible things possible for us, alam niyo mga kaibigan, ay magkakaroon po tayo ng positive or growth mindset. Pangalawa, panampalatayanan po natin na tayo ay karapat-dapat. Ano po? Na pagkalooban ito. Okay. Baka sabihin nyo, mahirap naman yata yun kasi hindi naman talaga ako karapat-dapat. What I mean is, ayaw ng Panginoon na minosi natin yung sarili natin. Ayaw ng Panginoon na magkaroon ka ng self-pity, kaibigan. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay magalit sa sarili mo, sisihin ang sarili mo, wala ka na magagawa kung nangyari na yon. Ang nais ng Panginoon, tanawin mo yung pag-asa at ikaw na maraming pagkukulang, karapat-dapat ka pa rin, no? Karapat-dapat ka pa rin na pagkalooban ng Panginoon ng mga kakayanan. All of us are worthy if we submit our lives to the Lord. Meaning, ikaw ay willing, ikaw ay masaya at ikaw ay handa na tanggapin kung ano ang nais ng Panginoon para sa atin. So let us believe that we are worthy. Number three, let us believe that we can have it, we deserve it, and it's possible for you. Related lang po, ano, mga putos na ito. Anong sabi? Sampalatayanan mo na mangyayari ito sa iyo at ito ay magiging posible para sa iyo. Alam niyo po, minsan yung mga tao eh, na iba mga tao na yung may fixed mindset, iniisip nila, ako mahirap, hindi na ako uunlad ang buhay. Hindi na ako makakarating dyan sa ibang bansa. Alam niyo po, ano, modesty aside, hindi ko naman po pinagmamalaki ang sarili ko kung hindi pinupuri ko po ang Panginoon. Sa buhay ko po, hindi ko iniisip na makakarating ako sa iba't ibang bansa. Sa Amerika, sa Europa, hindi ko iniisip po yan. Ano? Ang iniisip ko lang ay magkaroon ako ng growth mindset, maging positibo ako sa buhay, kung anong magagawa ko, gawin ko yon. And the Lord has blessed me. Ano po? At alam ko, bawat isa sa atin ay pinagpala at pinagpapala ng ating Panginoon. Amen po? So talagang napakabuti ng ating Panginoon. Sampalatayanan mo na mangyayari ang iyong iniisip, pero laging sasabihin natin, sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Ano po ang kalooban ng Panginoon? Yung hindi tayo mapapahamak. Kasi minsan may gusto tayo, pero sa ikapapahamak natin, hahadlangan po yun ng Panginoon. Kaya huwag tayong magagalit sa Diyos o kaya isasama ang loob natin sa ibang tao na hindi nangyari ang lahat ng ito. Kung hindi, o ang iniisip natin, kung hindi tayo bumalik sa Panginoon at sabihin natin, Panginoon, ang ibig sabihin po ba nito, hindi nyo ito kalooban na mangyari sa akin? And the Lord will impress you, ano po, through the Holy Spirit. Yan po, napakahalaga niyan. Number 4 po, believe in God gifts for you. Sampalatayanan mo na mayroong kaloob ang Panginoon sa iyo. Alam niyo po ang maganda sa Panginoon. Ang Panginoon nakatingin doon sa ating potential. Hindi siya nakatingin sa ating kasalanan. God loves the sinner, but He hates the sin. Hindi ibig sabihin, tayo nagkasala, hindi tayo na mahal ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Ang kinamumuhian niya ay yung kasalanang ginagawa natin. So mga kaibigan, ito po ay isang inspiration sa atin. Kapag inisip natin na sinasampalatayanan natin na ang Panginoon ay pagkakalooban niya tayo or pinagkalooban na tayo ng mga kaloob na talagang magpapalago ng buhay natin. So, yan po ang apat na mahalagang simulain, ano po, na ating mga tips kung paano magkakaroon tayo ng positive mindset at ipagpapatuloy po natin ito bukas. Una, believe that God can do it for you. Next, believe that you are worthy because you are willing. Number 3, believe that you can have it. You deserve it and it's possible for you. And number 4, believe in God-given gifts for you. Kaibigan, gusto kong patuloy kang i-inspire, i-encourage na manatiling nasa Panginoon sapagkat ang atin pong kapag tayo ay laging nakatalaga at nagpapasakop tayo sa Panginoon, pagpapalain po tayo ng Panginoon, kaibigan. So, lagi nating tandaan kung gaano kabuti ng ating Panginoon. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay. Muli ko kayong inaanyayahan bukas. Ipagpapatuloy po natin ang ating magandang talakayan tungkol sa having or God's gift of positive mindset. Good day po sa ating lahat.
0: Thank you so much, Ma'am Ai, sa very inspiring message. So mga kaibigan, saan po kayo kabilang? Ako rin, tinatanong ko yung sarili ko, no? Saan ba ako kabilang? Sa fixed mindset o sa growth mindset? Ang fixed mindset po ay parang yung mga isip natin ay hindi na magbabago, no? Hindi na basta nakukumbinse magbago. Pag growth mindset naman po, maaari pang magbago. Maaari pang mag-evolve and these are the people na willing to learn and unlearn. So, saan nga ba tayo kabilang dito, mga kaibigan? At lagi po nating tatandaan, kung gusto po nating mag-grow, kung gusto natin mag-evolve, kung gusto natin magtagumpay sa ating buhay, isipin po natin na God can do it for us. Manampalataya po tayo na kaya itong gawin sa atin ng Panginoon. Kaya naman, mga kaibigan, ugaliin natin magkaroon ng growth mindset. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection regarding our topic this morning, ay maaari nyo po yung ipadala sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga kaibigan, ang ating pumpaksa ay pinamagatang Stewardship, a Matter of the Heart. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Rami.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral na may kinalaman sa pagiging katiwala. Stewardship, a matter of the heart. Ang sermon ng ating Panginoon, yung sinasabing Thoughts from the Mount of Blessing, ang kanyang primary audience, walang iba kundi ang kanyang 12 alagad. At ang approach ng ating Panginoon ay pagkatapos na ikaw ay nagbigay ng commitment sa ating Panginoon ay sumusunod ang mga pagpapala ng ating Panginoon. Nanupat ang kanyang pabalita ay may kinalaman sa practical Christianity. Ito ay may kinalaman sa discipleship o pagiging alagad. Ang sabi ng ating Panginoon sa banal na kasulatan sa aklat ng mga Kawikaan, Jis 22, ito ang ating mababasa. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinadagdagan ng kapanglawan. Nanupat yung blessing na binanggit ng ating Panginoon, blessed are you, na ikaw ay isang tumatanggap ng pagpapala sa Diyos, yung kanyang pabalita sa kanyang mga lagad at ito ay pabalita rin sa ating panahon ngayon. Kaya ang sabi sa atin sa aklat na sulat ni Haring Solomon, ang pagpapala ng Diyos ay nagpapayaman. Sino ba sa atin dito ang ayaw yumaman? Kaya tayo ay nagtatrabaho. Masama ba ang yumaman? Bakit kung masama ang kayamanan, ay bakit pinagpala ng Diyos si Abraham, si Job at gayon din? Kaibigan, sa ating pag-aaral ay hindi masama ang blessing ng Panginoon. Pinagpapala tayo ng Panginoon sapagkat meron siyang panukala na tayo ay maging pagpapala sa iba. Ito yung panukala ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng ating Biblia, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman. Ano ba sabi sa atin sa aklat ng Deuteronomio 8:18? Ito ang ating mababasa kaibigan sa aklat na sulat ni Santo Moises. Ang ibig sabihin ng Deuteronomio, ito ay repetition. Yung mga pangako ng ating Panginoon nung una sa kanyang mga ibang maklat ay muli

0: binanggit sa atin sa aklat na ito, kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyong mga minuno gaya ng sa araw na ito. May pinangako ang Diyos sa mga ninuno ng bansang Israel, kaya ang sabi sa atin ay alalahanin mo, remember, ang wika sa English ay, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability, yung kakayahan to produce wealth, na ikaw ay magkaroon ng kayamanan, sapagkat ito ang pangako ng ating Panginoon. Ang wika upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa makatwid, ang Diyos ang nangako sa pamamagitan ni Moises sa tipan sa bansang Israel, nangako ang ating Diyos. Ano ba yung pangako ng ating Diyos na kanyang pagpapalain ang kanyang bayan? Kaibigan, tandaan natin, ang Diyos ay pinagpapala tayo para tayo ay maging pagpapala sa iba. Ito yung panukala ng Diyos. Ito yung dahilan kung bakit tinawag ng Diyos si Abraham ayon sa Kapitulo 12 ng Aklat ng Henesis upang siya ay maging pagpapala sa iba. Ikaw, kaibigan, ay tinawag ng Diyos na kanyang anak upang ikaw ay maging pagpapala sa iba. Ano naman ngayon ang pangako ng Diyos na pagpapalain kita? Ang wika niya. Sa aklat muli ng Deuteronomio 28:11-13, ito yung pangako ng ating Panginoon. Ang sabi niya, ikaw ay pasaganain ng Panginoon sa kabubuti mo sa bunga ng iyong katawan at sa bunga ng iyong mga hayop at sa bunga ng iyong lupa sa lupaing ipinangako ng Panginoon sa iyong mga ninuno upang ibigay sa iyo. Bubuksan ng Panginoon para sa iyo ang kanyang kamalig na punong-puno ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang lahat mong ginagawa. Ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi ihiram. Yan ang pangako ng ating Panginoon. At pagkatapos, ang sabi pa sa 13, ay gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasailalim. Kung iyong papakinggan ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong susundin at gawin. Kapag ka ang pinag-uusapan ay kaligtasan, ito ay by faith. Wala tayong gagawin kundi tanggapin natin sa magitan ng pananampalataya ang biyaya ng ating Diyos. Pero kapag ka ang pinag-uusapan yung blessing ng ating Panginoon, ang sabi niya sa atin, kung iyong susundin at gawin ang aking mga utos. Sa makatwid, ang tao ay dapat sumunod. Kapag ka tayo hindi sumunod, walang blessing ang Panginoon. Hindi naman binibigyan ang blessing ng ating Panginoon sapagkat tayo ay sumusunod. Ito ay isang bagay na kanina ay aking nabanggit na kapag ka ikaw ay may commitment sa Panginoon, ang kasunod nito ay ang blessing ng ating Panginoon. Yan ang maliwanag, kaibigan, sa ating pag-aaral. May blessing ang ating Panginoon. Kaya binanggit sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 5, Blessed are you. Maraming mga blessing ang pinagkakaloob ng Panginoon. Sa ibang salita, maswerte ka kapag ka ito'y ginawa mo. Yan ang nais ng ating Panginoon na makita sa ating pag-aaral. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, sapagkat meron siyang blessing na gustong ipagkaloob sa atin, ang sabi ng ating Panginoon sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 6, Versikulo 19-20, ito ang ating mababasa. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Iyong pansin ng kaibigan, para sa iyong sarili sa lupa. Na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapangnakaw, kundi magtipon kayo para sa inyo sarili ng mga kayamanan sa langit na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makapagnanakaw. Yun ang sabi ng ating Biblia, kaibigan. Kaya nga, mag-ipon tayo ng kayamanan. Marahil ating isipin at ating itanong sa ating sarili, papaano tayo mag-ipon ng kayamanan sa langit? Kaibigan, maraming mga beses ang binanggit ng ating Panginoon, katulad yung binanggit sa Kapitulo 25 ng San Mateo, ang sabi ng Panginoon, ako ay nagutom, pinakain ninyo ako. Ako ay nagkasakit, dinalaw ninyo ako. Ako'y nabilanggo, kayo'y dumalaw sa akin. Ang sabi ng ating Panginoon, sapagkat nagtatanong ang mga tao maliligtas, Panginoon, kailan ka namin nakitang ikaw ay gutom at pinakain ka namin at ikaw'y hubad, pinadamitan ka namin. Ang sabi ng Panginoon, ang ginawa ninyo sa aking mga kapatid na pinakamaliit sa kanila, sa akin ninyo ginawa. Ang sabi ng ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi sa atin, huwag tayong mag-ipon ng kayamanan para sa ating sarili, kaibigan. Ngayon, kapag ka ikaw ngayon ay pagpapalain ng Panginoon, merong naisang Panginoon na ating gampanan, kaibigan. Tingnan natin itong sinasabi sa Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 24 at 25. Ang sabi, may taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. May nagkakait ng dapat ibigay ngunit naghihirap lamang. Ang taong mapagbigay ay payayamanin at siyang nagdidilig ay didiligan din. Ang sabi sa English, one man gives freely yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. A generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. Ang wika, may nagbibigay, pinagpapala pa rin, nagkakaroon pa rin. Kaibigan, sa maraming pagkakataon, ito ay aking napatunayan. Na kapag ka ikaw ay hindi maramot, ikaw ay pinagpala ng Diyos at pagkatapos ikaw ay nagbigay sa iba, ikaw ay mas pagpapalain ng Panginoon. Kaya ang sabi, meron nagbibigay, sa ibang salita naman, sa ibang translation sa Tagalog, may nagsasabog, tumutubo pa. Ang ibig sabihin nito, bukas ang kanyang kamay, pero siya ay nagkakaroon. Meron akong nakitang isang TV commercial, hindi ko babanggitin ang itong TV commercial na ito. Merong isang lalaki, kumakain siya ng kanyang tinapay at pagkatapos nakaupong lalaking ito, nakain na yung marami at nung isa na lamang na kanyang isusubo at merong lumapit sa kanya isang matandang babae nagpapalimos. Ang sabi sa kanya, palimos po. O ang kanyang ginawa ay hinati pa yung huli. Kumain na ng marami. Hinati pa niya. At nung hinati niya, yung kalahati ibinigay sa matandang nagpapalimos at yung kalahati ay kakainin pa niya. Subalit nung kanyang ibinigay sa matandang nagpapalimos yung kalahati, kaibigan, all of a sudden, yung matandang babae nagpapalimos naging isang magandang babae. Naging diwata. At ang sabi sa kanya, make a wish. Ano ang kanyang wish? Ang sabi niya, gusto ko ay red sports car. Bumagsak galing sa langit, pero yung red sports car, kalahati lang. Dalawang gulong lang. Bakit? Kalahati lang kasi ang kanyang ibinigay. Gusto ng Panginoon, tayo ay maging generous sa ating kapwa. Ito pa yung binabanggit sa atin. Dito sa Kawikaan pa rin, 28-27. Siyang nagbibigay sa dukha ay hindi kakapusin, ngunit siyang nagkukubli ng kanyang mga mata sa sumpay pararamihin. Kaibigan, ang wika, "He who gives to the poor will lack nothing," hindi siya magkukulang. "But he who closes his eyes to them receives many curses." At ang sabi pa ni King Solomon sa ibang bahagi ng ating Biblia sa Kawikaan 19:17, wika, "Kapag ka ikaw ay nagbigay sa dukha, hindi ka kayang bayaran yan. Ang Diyos ang siyang magbabayad para sa iyo." Kaya ang sabi sa atin sa ating Biblia sa aklat ng San Mateo 6, kaibigan, napakaliwanag ang binabanggit sa 6:21, "Sapagkat kung saan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso." Kaya kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon ang puso mo. Kaya nga, nais ng Diyos sa tayo ay mapagbigay. At ang sabi ng Panginoon sa versikulo 24 ng San Mateo Kapitulo 6, "Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuotan niya ang isa at iibigin ay kalawa, o magiging tapat siya sa isa at ahamakin ay kalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan." May mga tao kung minsan ang kanlang Diyos ang kanlang kayamanan. Ang tanong, sino ang ating paglilingkuran? Sino ang ating maging Diyos? Ang salapi ba o ang Diyos na nagbigay sa iyo? Yung mga bagay na makalupa o yung ang Diyos ang siyang ating creator o ating manlalalang? Alin ba ang ating sasambahin? Yung mga kaloob ba o yung nagkaloob? Yung bang walang buhay o yung may buhay? Kaibigan, yung bang merong limitadong value o yung eternal value? Kaibigan, may katanungan, sino ang ating sasambahin? Pero kung minsan tayo ay nagugulumihanan sa ating mga buhay tungkol sa ating pagkain, tungkol sa ating inumin, ang sabi ng ating Panginoon kung ating pagpapatuloy ang ating pagbasa sa banal na kasulatan, ang sabi ng Panginoon, "Masdan ninyo ang mga ibon." Hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-aani, pero pinapakain ng Panginoon. Ano sabi sa 6:26? "Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila ng iyong ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga ka kaysa kanila?" At ang sabi sa 27, "Sino sa inyo nang dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay?" Tingnan mo kaibigan, nababalisa ka sapagkat wala kang pananampalataya sa Panginoon. Sabi mo, meron kang pananampalataya sa Panginoon. Nababalisa ka. Ang tanong, pagka ba ikaw ay nabalisa, ahaba bang buhay mo? O kaya, meron akong ngayon, nababalisa ako, lalapit ba sa iyo ang pagkain? Ang Diyos bibigyan ka, pero meron siyang sinasabi sa atin na dapat nating gawin. Kaibigan, kasi kung minsan, nababalisa tayo tungkol sa ating kalusugan. At ang sabi nga sa 27 ng San Mateo 6, ang wika ay, "Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay?" 28, "At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin ninyo ang mga liryos sa parang, kung paano sila lumalaki, hindi sila gumagawa o umahabi man." 29, "Gayunmay sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kalwalhatian niya ay hindi nakapagdamit ng tulad sa isa sa mga ito." 30, "At kung gayon, binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay tinatapon sa kalan, hindi ba lalo ninyo kayong bibihisan o kayong maliit na pananampalataya?" 31, kaya sabi, "Kaya huwag kayong mga balisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming inumin o ano ang aming isusuot." Kaibigan, yung mga hentilang wika, inahanap ito. Yung mga taong walang Diyos, inahanap ang mga ito. Ano ang kailangan natin ngayon para tayo ay hindi mag-worry, kaibigan, tungkol sa mga bagay na ito sa sanlibutan? At wala tayong control. Ang sabi nga sa 20:34, kaya't huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ay mag-aalala sa kanyang sarili. Sapat na para ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. Kaibigan, ang bukas ay hindi nating alam. Ano ang kailangan sa atin para ngayon? Maalala natin na merong Diyos na nagbibigay sa atin. God provides. Jehovah Jireh, God will provide, kaibigan. Ano ang ating dapat gawin? Ang sabi sa atin sa 33 ng kapitulo 6 ng San Mateo, ang wika, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Anong kailangan, kaibigan? Hanapin muna natin yung kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang kanyang pangako ay pawang idaragdag sa atin. Kailangan mo ng salapi, kaibigan? Meron ka bang kailangan na retirement plans? Meron ka bang kailangan na sustentation? Meron ka bang kailangan na pagkain, tubig, o kaya yung damit mo, sapatos mo, o yung bahay, o kaya kotse, health insurance, medication and education, security and safety, plus many other, kaibigan, ipagkakaloob ng Panginoon yan. Kausap ko ang aking anak. Ang sabi ko, anak, ako ay halos magre-retire na ako. Pero yung ating bahay doon sa probinsya, pagagawa ko, wala akong pera. Alam ng Diyos ang aking kailangan. Bakit ako ngayon magpo-problema sa pangangailangan na ito? Kung kailangan na pagawa ang bahay na ito, ang Diyos magkakaloob. Pinangako ng Diyos, kaibigan. Dapat nating paniwalaan ang pangako ng ating Panginoon. Na kapag si Kristo ang siyang ginawa nating hari sa ating mga buhay, yung ibig sabihin ng kingdom means rulership and lordship. Siya ang Panginoon ng aking buhay. Kaibigan, si Kristo ay nasa ating mga puso ngayon. Ang kanyang kaloob sa atin ay galing sa bagay na matuwid sapagkat sa kanya nanggagaling ang katuwiran. Kaya ang sabi sa atin, righteousness is God's gift that comes from being in a right relationship with Him today. Kaya kaibigan, huwag tayong mabalisa tungkol sa mga bagay sa libutan na ito. Ibibigay ng ating Panginoon ang ating isipin yung mga bagay na eternal, yung secure na investment, hindi yung salapi, hindi yung worry, kaibigan. Kailangan tayong manampalataya sa ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga, kung nasaan ang ating puso, nasa sanlibutan bang ito o sa makalangit na bagay? Risk investment o yung secure investment? Yung temporal o yung eternal? Salapi o ang Diyos? Kapag ka ang Diyos ang ginawa mong Panginoon ng iyong buhay, iniluklok mo sa iyong puso ang ating Panginoon, kaibigan, ang lahat ng kailangan mo ay ipagkakaloob ng Diyos. Yung ating mga needs, ipagkakaloob sa ating mga buhay. Kaibigan, kapag ka pinag-usapan natin ang stewardship o yung pagiging katiwala, ang issue dito ay yung Diyos at saka ang langit. Ang mga importanteng mga bagay at alimba ang ating priority sa ating mga buhay. Yung lordship niya sa ating mga buhay ay mangyayari na kapag ka ating sinurrender ang ating mga buhay sa ating Panginoon. Ito ay may kinalaman sa pananampalataya na tayo ay magtitiwala sa Kanya. Katulad ng mga kaibigan ni Daniel, Sadrach, Meshach at saka si Abednego, sila'y inilagay sa horno 7 times, pinainit, pero meron silang pananampalataya at may tiwala sa Diyos. At sa gitna ng horno na napakainit, kaibigan, ang mga nag-agis sa kanila ang nangamatay. At nung nakita ni Nebuchadnezzar, ang tatlong ito ang nakita ay 4. Bakit? Sa kanilang kalagitnaan, nandoon ang Son of Man o ang anak ng Diyos, kaibigan. Kaibigan, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Ang kailangan natin ay commitment, loyalty, katapatan sa Diyos kapag ka sinabi ng Diyos ay gagawin natin sapagkat tayo ay nasa panig ng Diyos at nais nating sambahin ang ating Panginoon at nais na tayo ay maging alagad niya at tayo ay may relasyon sa Kanya. Kaibigan, in closing, narito ang ibig sabihin ng biblical stewardship. Ang sabi sa English, stewardship is the lifestyle of one who accepts Christ's Lordship, walking in partnership with God and acting as His agent to manage His affairs on earth. Merong iniwan na kayamanan ng Diyos sa lupang ito, pinagkatiwala sa ating kaibigan, ating pagyamanin, ating ingatan. Tandaan natin, hindi tayo ang owner, hindi tayo ang may-ari, ang Diyos ang siyang owner, tayo ay katiwala ng Diyos. Ang kailangan, kaibigan, i-commit mo ang iyong sarili sa Panginoon. Italaga mo ang iyong buhay sa Kanya sapagkat hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Ating munang basahin ang sinasabi ng Biblia bago tayo malalangin. Kaibigan, ang sabi sa aklat ng San Juan, Kapitulo 15:7-8, ito ang sinabi ng ating Panginoon. Kung kayo'y manatili sa akin at ang mga salita ko'y manatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y nanaluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Tayo ay manalangin. Dakila at tagapagligtas namin, Diyos na mahabagin, Amang nasa langit, ang nagbibigay ng buhay sa amin, ang nagbibigay ng mga maraming pagpapala. Maraming salamat, O Diyos. Kayo po ay nagkakaloob ng pagpapala sa inyong mga anak. Ang kailangan lang namin, hanapin namin ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay ay pagkakaloob ng aming Diyos. Dakilang Diyos, meron pong tagapakinig, umihiling ng panalangin. Inyo po silang pagalingin. Batay po sa inyong biyaya, Panginoon, pagalingin po sila sapagkat kayo po ang Diyos na nagpapagaling. Pagpalain po ninyo ang aking kaibigan, ang kanyang mga pananim, ang kanyang hanap buhay, ang kanyang buong sambahayan, O Diyos. Pagkatapos namin napag-aralan ang isang napakagandang paksa, O Diyos, kami naway magtiwala sa aming Panginoon. Matuto kaming aming ipagkaloob ang aming buhay sa aming Panginoon. At kung ang aming mga buhay ay nasa Kanyang mga kamay, kami ligtas sa lupang ito. Maraming salamat, O Diyos, na inyo pong pinakinggan ang aming panalangin. Salamat po, Panginoon, ang aming Diyos ay nagkakaloob sa Kanyang mga anak. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Ikaw ay blessing sa maraming mga tao. Pagpapalain ka ng Diyos para ikay maging blessing sa kanila. Tandaan natin, kaibigan, kapag ka ikaw ay naging blessing sa iba, ating sinusunod yung kalooban ng Diyos. Pagpalain ka nawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy, sa inyo na ibahagi sa amin. Mga kaibigan, lagi po nating tatandaan yung sinabi kanina, no? Walang masama maging mayaman basta hindi po tayo magiging madamot at maging pagpapala po tayo sa iba. Ang sabi nga po kanina, no, kay Pastor Romy, kung nasa ng inyong kayamanan, andun din ang inyong puso. Kaya naman po, mga kaibigan, sa mga nakaka-experience ng mga pagsubok sa buhay, especially financially, ano po, huwag tayong mabalisa. At kung hindi pa natin naaabot ang mga bagay na gusto natin, huwag tayong mangamba. Unahin po natin na hanapin ang kaharian ng Panginoon, ang Kanyang katwiran, at lahat po ay idadagdag sa atin. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742 777 0917-1742 777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607 at para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Magandang umaga po sa bawat isa. Opo, sa bawat isa na ngayon ay narito muli na nakaupo sa paanan ng Panginoon sa atin pong tuwing umaga sa ganap na alas 7 na morning mana. Salamat sa Panginoon sapagkat ang araw na ito ay muli tayong binigyan ng isang katiyakan at isang pag-asa na ang Diyos ay atin pong makakasama sa buong maghapon. Siya ang nangakong magpapala ng atin pong buhay. Bago po natin simulan ang atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, nais kong hilingan ang lahat na tayo po ay sama-samang manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Sa umagang ito, muli kaming dinala sa inyong paanan upang kami ay matuto at mag-aral ng inyong banal na kalooban. Ipagkaloob nga po ninyo sa amin ang unawa, lalong higit ang pusong mapagtanggap ng inyong kalooban. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon. Alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay tayo mag-aaral muli ng panibagong paksa na atin pong masusumpungan naman ito sa aklat pa rin ng Santiago, Kapitulo 5, talatang 7 hanggang 12, na meron po tayong pamagat na When You're Being Oppressed, kapag tayo ay inaapi. Ano ho ang pakiramdam ninyo, ang pakiramdam ng bawat tao when somebody is trying to take advantage of him or of her? That you are being oppressed, na tayo po ay minamaliit, inaapi, sinasaktan, inaabuso, o di kaya ay pinapahirapan. Ano yung mga bagay na dapat po nating gawin? At ano naman yung mga bagay na hindi naman dapat po nating gawin? Sa aklat ng Santiago Kapitulo 5, siya ay nagbigay ng mga kaparaanan o di kaya instruksyon, lalong-lalo na sa kanila na minamaliit, pinapahirapan, inaabuso at inaapi ng mga mayayaman. Sang-ayon po sa aklat ng Santiago Kapitulo 2, talatang 6, na ito ho ay atin pong napag-aralan nung mga nakaraang mga araw na ang mga mahihirap ay hindi po iginagalang, ang mga mahihirap ay pinagsasamantalahan o di kaya minamalabisan ang mga taong mahihirap, at ang mga mahihirap sila ho ang idinidemanda dahil alam natin na wala silang kakayanan, kaya nga't sila ay lalong pinapahirapan ng mga mayayaman. Sa Kapitulo 5, talatang 4, ang mga mayayaman ay hindi nagbibigay ng tamang pasahod sa kanilang mga manggagawa. At ang mga mayayaman ay inaapi, minamaliit, sinasaktan, inaabuso, maging ang mga matuwid. Na ang mga matuwid na ito ay walang iba kundi ang mga mananampalatayang Kristiyano. Ano ang dapat gawin ng isang mananampalatayang Kristiyano kapag siya ay inaapi? Sa aklat po ng Santiago Kapitulo 5, talatang 7 hanggang 12, ay atin pong masusumpungan sa mga talatang ito ang mga prinsipyo o di kaya ay simulain kaparaanan na dapat ay makita sa buhay ng isang mananampalatayang Kristiyano, lalong-lalo na kapag siya ay minamaliit, inaabuso, inaapi, o di kaya ay sinasaktan. Yan po ang atin pong pag-aaralan, mga kapatid, at ang mga prinsipyong ito na siyang ating tututukan mula sa aklat ng Santiago Kapitulo 5 ay applicable sa atin pong kapanahunan, sa atin pong karanasan, lalong-lalo na kapag ang pinagdadaanan po natin ay katulad ng pinagdadaanan ng mananampalatayang mga Kristiyano nung panahon ni Santiago, na kung saan niya inilaan ang kanyang sulat na ito sa mga Kristiyanong Hudyo. Kaya nga't ang unang prinsipyo na nais kong atin pong pag-aralan, I would like again to say na ang mga prinsipyong ito ay napapanahon sa atin, ano ho, dahil tayo ay meron pong iba't ibang karanasan, meron tayong mga karanasan o pagkakataon sa atin pong buhay na tayo ay inaapi, minamaliit, o di kaya ay ang atin pong pakikipagbaka, dinadala ito sa korte na kung saan wala naman tayong kakayanan upang ipaglaban dahil tayo ay mahirap. Subalit ang simulaing ito ay napakahalaga na dapat pong maunawaan ng bawat mananampalataya, bawat Kristiyano, sapagkat ito ho ay mga katangian ng Panginoon na dapat mahayag sa atin, lalong-lalo na kapag tayo ay dumaranas katulad ng mga Kristiyano nung sinauna na sila ay inaapi. Sang-ayon po sa ating pag-aaral, ang sabi po sa aklat ng Santiago Kapitulo 4 at 6, nais ko pong basahin sa inyo. Look, the wages you failed to pay the workers who mowed your fields were crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. Verse 6, you have condemned and murdered the innocent one who was not opposing you. Alam po ba ninyo ang mga taong ito na binabanggit ni Santiago, bagaman sila ay inaapi, pinapahirapan, idinidemanda dahil wala naman po silang kakayanan, ang sabi, they have been what? Maltreated, or they have been treated unjustly, and yet they did not resist. Hindi sila lumaban. Ito ho ang katangian, mga minamahal ko mga kapatid, na ang hindi paglaban ay naayon po sa salita ng Panginoon. O di kaya yung tayo ay tumututol. Sang-ayon po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 6, talatang 27 hanggang 30, nais ko pong basahin sa inyo mga kapatid, sapagkat ito po ay napakahalaga na atin pong maunawaan kung ano ang kahulugan nito. But to you who are listening, I say, love your enemies, do good to those who hate you. Bless those who curse you, pray for those who mistreat you. If someone slap you on one cheek, turn to them the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. So narito ang tama ang sinasabi ng Biblia na kung saan ang mga Kristiyanong inaapi, hindi po sila lumalaban, mga minamahal ko mga kapatid. Sa aklat ng Roma Kapitulo 12, talatang 19 hanggang 21, ito po ang binabanggit ni Apostol Pablo. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his what? Head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with what? With good. So narito ho ang payo ng Panginoon na ito ho ang diwa ng mga mananampalatayang Kristiyano kung kanino ini-address ni Santiago ang kanyang sulat o di aklat. Ang sabi ay, huwag kayong maghihiganti mga minamahal kong mga kaibigan. Mag-iwan kayo ng lugar para sa kagalitan ng Panginoon at ang paghihiganti ay kanino? Ay sa Panginoon. So salamat sa Panginoon sapagkat ipinapakita ng mga mananampalatayang Kristiyano nung unang kapanahunan ang tamang pamumuhay, ang tamang espiritu na dapat makita sa kanila na lingkod ng Panginoon o di kaya ng mga tagasunod ng atin pong Panginoon. Alam po ninyo, ito ho ay labag sa atin pong kalooban bilang tao. Likas ng tao na kapag tayo po'y inaapi, tayo ay gumaganti. Gusto natin makabawi. Subalit, alalahanin po natin mga kaibigan at mga kapatid, bagaman tayo ay tao na totoo, nilalang ng Panginoon, subalit tayo ay tinawag ng Panginoon
1: mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na katotohanan. Mula sa isang dating buhay na walang pag-asa, na ngayon ay may pag-asa na. Mula sa isang buhay na madilim, ngayon ay nasa liwanag na. Mula sa isang buhay na hindi natin kilala ang ating Panginoon, sa isang buhay na ngayon ay kilala na natin ang atin pong Panginoon. Kaya nga't likas sa isang mananampalatayang Kristiyano, ang ano ho, sa kabila ng mga pag-aapi na kanilang dinadaanan, minamaliit sila ng mga taong makapangyarihan at mayayaman, hindi sila gumanti sa anumang paraan. Ano ho? So napakagandang diwa na dapat po natin maintindihan ang mga bagay na ito, mga minamahal kong kapatid. Ang dahilan kung bakit, sapagkat ang mga mananampalatayang Kristiyanong ito, they are aware that the Lord is coming to judge. Alam nila na ang Panginoon isang araw ay darating para maghukom. Alam nila na isang araw ang bawat isa ay mananagot sa harapan ng hukuman ng atin pong Panginoon. Yun pong judgment na binabanggit ni Santiago sa kanyang sulat. Ito ho ay walang iba kundi ang paghuhukom sa bayan ng Jerusalem na naisakatuparan nung sinakop ng imperyo ng Roma at kanilang winasak ang Jerusalem nung taong 70 AD. Pangalawa na binabanggit po, in the coming of the Lord ay walang iba kundi ang muling pagbabalik ng Panginoon, na ito po ay araw ng paghuhukom sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa kanila na nabuhay sa lupang ito na hindi nakita sa kanila ang isang buhay na ayon sa kalooban ng Panginoon. Sila yung mga taong nabuhay sa pagkamal ng pera. Sila yung mga taong nabuhay na ang kanilang Diyos ay walang iba kundi ang kayamanan. Ang the coming of the Lord na binabanggit dito na siyang araw ng paghuhukom, maliban sa pagkawasak ng Jerusalem, maliban sa isang araw tayong lalahat, lahat ay tatayo sa hukuman ng Panginoon, ipinapakita rin po dito na kapag ang tao ay namatay, ay tapos na ang alin, ang kanyang pintuan ng awa sa kanya. Kalawa na binabanggit po ng ating pag-aaral ay ano ho, ang Diyos sa tamang panahon at sa takdang panahon ay kanyang ipaghihiganti ang kanyang mga lingkod, mga mananampalatayang Kristiyano na sa kabila na sila'y inaapi, minamaliit, pinapahirapan, pinapaiyak ng mga mayayamang tao, isang araw ang Panginoon ang magiging tagapagtanggol, ang Panginoon ang kanilang kakampi upang ang nararapat sa kanila na hindi nabuhay ayon sa nais ng Panginoon para sa kanila na inapi ang mga lingkod ng Panginoon ay kanilang kakamtin ang gantimpala, na ang gantimpalang iyon ay walang iba kundi ang kabayaran ng kanilang isang buhay na hindi nakitaan ng buhay ng atin pong Panginoon. Hindi po ganung kadali, mga kapatid, na hindi tayo magiganti. Ano ho? Subalit, ipinapahiwatig po ng aklat ng Santiago na tayo bilang mga mananampalataya ay maghintay sa tamang panahon ng Panginoon. Ano ho? To take care of everything, my dear friends. Ano yung una? Don't resist. Huwag tayong maghihiganti, mga kapatid, kung anuman ang kanilang gawin sa atin. Ikalawang prinsipyo ay be patient, maging mapagtiis tayo. Maalala po ba ninyo sa mga nakaraan po nating pag-aaral na ang pagtitiis ay likas katangian ng Panginoon? Ang pagtitiis ay bunga ng banal na Espiritu. Ang pagtitiis para maranasan ng tao sa kabila ng mga kapigatian, paghihirap, pangaapi na kanyang nararanasan ay pinapahintulutan ang banal na Espiritu to take control of his life, sapagkat yun lamang po ang tanging kapangyarihan upang kaya po natin matagalan at mapagtagumpayan ang lahat ng atin pong pinagdadaanan, maging ang pangaapi, maging ang pangmamaliit sa atin, maging ang pagpapahirap sa atin. Alam po ninyo ang kahirapan o paghihirap na dumarating sa mga mananampalatayang Kristiyano, ito rin ho ang pinagdaanan ng Panginoon. Kaya nga't hindi na tayo maninibago sapagkat tayong lahat ay sumusunod at tagasunod ng atin pong tagapagligtas. Maging mapagpasensya tayo. Sana'y maging mapagtiis po tayo, mga minamahal ko mga kapatid. Sang-ayon po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 5, 7 hanggang 8 at 10, binabanggit po dyan na yung ating pagiging mapagpasensya, mapagtiis, hindi lamang po minsan na may nangyari sa ating buhay. Ito ho ay nananawagan ng pagtitiis habang tayo po ay nabubuhay. Nananawagan ng pagtitiis hanggang sa pagdating ng atin pong Panginoon. Ibig sabihin, ang buhay ng isang mananampalataya ay habang siya'y nabubuhay, ay isang buhay na marunong humarap sa mga pagsubok, isang buhay na marunong magtiis, isang buhay na kung saan siya ay pinamumugaran ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, kaya nga't siya'y nabubuhay na meron pong pagtitiis, lakas ng loob upang harapin ang lahat ng pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Sa aklat ng Santiago, Kapitulo 5, ay binanggit po diyan ang tatlong halimbawa para lamang ang bawat mananampalatayang Kristiyano ay ano ho, ma-encourage na maging mapagtiis. Nais kong basahin sapagkat ito po ay napakaganda. Talatang 7 ng Santiago, Kapitulo 5. Be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. Narito inihalintulad ang pagtitiis ng isang mananampalatayang Kristiyano ay katulad ng isang magsasaka, na ang magsasaka, ang sabi po dito ay ano ho, naghihintay siya hanggang sa ang kanyang mga itinanim ay ano ho, magbunga. Nasa kanya ang pagtitiis. Umaasa siya na one day yung kanyang paghihirap, one day yung kanyang pagtitiis, one day yung kanyang paghihintay ay makita niya ang bunga na ipapagkaloob sa kanya ng Panginoon. Kaya nga't ang sabi po rito, ginamit yung salitang wait patiently. Maghintay na meron pong pagtitiis. Yan ang kailangan ng bawat mananampalatayang Kristiyano sa huling kapanahunan, lalong-lalo na tayo na naghihintay sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Magtiis tayo na merong ano ho, paghihintay. Ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Pangalawa, sa talatang 10, brothers and sisters, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Kaibigan, mga minamahal ko mga kapatid, ang ikalawang halimbawa para ikaw at ako ay ma-encourage na tayo ay magtiis. Ano ho? Sa mga nangyayari sa ating buhay, alalahanin po natin ang mga sinaunang mga propeta. Sila ay halimbawa ng pagtitiis sa mga pagsubok na kanilang pinagdaanan sa kanilang buhay, alang-alang sa pangalan ng Panginoon na kanilang pinaglilingkuran. Santiago, Kapitulo 5, talatang 11. As you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought him. The Lord is full of compassion and mercy. Alleluia to the name of God. Ang Diyos na tumawag sa atin, ang Diyos na inaapi ng mga mayayaman, minamaliit at binabaliwala, ang sabi, ang Diyos ay punong-puno ng pagmamahal at kahabagan sa kanila na ano ho, nagtitiis sa kanilang buhay sa mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Naalala po natin si Job. Alam natin ang kasaysayan ni Job, subalit ni minsan, there was not even a single moment na siya ay nagduda sa kapangyarihan ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon na ang mga halimbawang ito ang nagpapalakas ng atin pong kalooban, ng atin pong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos, sapagkat ang mga tao nung sinauna ay

Noon, lalo na sa kanila, nananangan sa mga pangako ng atin pong tagapagligtas. Ang mga halimbawang ito ay nagtuturo sa atin upang tayo ay maging matatag, hindi lamang sa ngayon, kundi patuloy samantalang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Huwag nawa tayong masumpungan na tayo nangihimagod sa ating paglilingkod, bagkus makita tayo ng Panginoon araw-araw na tapat sa atin pong paglilingkod sa Panginoon hanggang siya'y dumating. Ang pagtitiis ay hindi ganun kadali, mga minamahal ko mga kapatid. Kaya nga't nangangailangan pa rin po ng ikatlong prinsipyo na dapat ay makita sa atin pong mga buhay at kalooban. Ang ikatlo ay establish your hearts. Atin pong patatagin ang atin pong mga puso. Nang ibig sabihin po ng establish your hearts ay ating palakasin ang atin pong mga kalooban, ating palakasin ang atin pong mga puso na ang mga karanasan na pinapahintulot ng Diyos na atin pong pinagdadaanan ay kaparaanan ng langit upang ikaw at ako ay makatayo ng matibay sa katotohanan, upang ikaw at ako ay maging buhay na patotoo na meron isang Diyos kung atin pong papahintulutan sa ating buhay na makapangyarihan, upang tayo ay makatayo sa mga bagay na atin pong pinagdadaanan, lalong higit ang paghihirap ng mga lingkod ng Panginoon o ng mga mananampalatayang mga Kristiyano. Ang pagkatatag ng atin pong mga puso, mga kapatid, ay tinuturuan tayo ng magtiis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang pagtitiis ay bunga ng banal na Espiritu sa atin pong buhay. Alam po ba ninyo ang susi? Upang lalong maging matatag ang atin pong mga kalooban, maging ang atin pong buhay, sa pagharap ng mga hamon araw-araw sa atin pong buhay, ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Ulitin ko po, ang susi upang lalong tumibay at tumatag ang ating puso, ang ating buhay sa pagharap ng mga hamon, ay walang iba kundi ang salita ng atin pong Panginoon. Ang ating pag-upo sa paanan ng Panginoon araw-araw, ang ating pananalangin sa Panginoon araw-araw, ang nagbibigay sa atin ng katatagan, ng katiyakan, na sa anumang paraan hindi tayo iiwanan ng atin pong Panginoon. Dapat ay tuloy-tuloy, mga kapatid, na ang atin pong buhay, ang saligan ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Sa ganitong paraan ay lalo tayong lalakas sa atin pong buhay, samantalang atin pong inaharap ang mga pagsubok na yan na nararanasan po natin araw-araw. Bukas po ng umaga ay atin pong itutuloy ang atin pong pag-aaral on the same topic, on the same subject, sapagkat ako po'y naniniwala, mga kapatid, na sa atin pong sarili wala tayong kakayanan. Subalit kung tayo ay mga hawak sa kapangyarihan ng Panginoon, walang dahilan para tayo ay hindi magtagumpay, sapagkat siya na nangako sa atin ay tapat. Alalahanin po natin, tayo bilang mga mananampalatayang mga Kristiyano, ang simulain sa atin pong buhay ay atin pong panghawakan, huwag tayong maghihiganti. At tayo ay maging mapagtiis, mga minamahal ko mga kapatid. At ang ikatlo ay atin pong patatatagin ang atin pong puso, ang atin pong buhay mula sa salita ng Panginoon, upang ikaw at ako ay magtagumpay, sapagkat ang Panginoon ay unang nagtagumpay para sa bawat isa. Naway pagpalain tayo ng Diyos. Ito pong aking dalangin. Tayo po'y manalangin. Salamat po ng marami, Panginoon. Napakabuti ninyo. Sapagkat sa kabila na ang buhay ng inyong mga anak, sa kabila na ang buhay ng mga mananampalatayang Kristiyano ay dumaraan sa iba't ibang mapapait na karanasan, pang-aapi, pang-mamaliit, pang-aabuso, pinapahirapan,
And yet, Panginoon, binigyan po ni

Nyo kami ng prinsipyo na dapat po namin maisa kabuhayan at ang mga prinsipyong niyan sa tulong ng inyong biyaya at banal na espiritu kung amin pong susundin, kayo ang magtatanggol sa amin. Kayo ang magbibigay sa amin ng katiyakan, ng pag-asa, ng kaligtasan at ng pagtatagumpay. Kaya nga tulungan po ninyo kami, Panginoon. Alisin po ninyo ang aming pusong mapaghiganti. Bagkus palitan nyo kami ng pusong marunong magtiis upang sa kabila ng mga pagsubok maging matatag ang aming mga buhay sapagkat ang inyong salita ang siyang liwanag sa landas na amin pong tinatahak sa tuwi-tuwina. Samahan po ninyo kaming lahat, Panginoon, at ingatan sama-sama. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Andito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Ito po ang inyong Kuya Bong at tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon na ginising po niya tayo ngayong umaga. At ngayon ay taglay-taglay po natin ang buhay at kalakasan. At syempre, purihin po natin ang ating Panginoon. Bigyan natin siya ng pasasalamat sapagkat siya ang patuloy na nagsusustain sa bawat isa sa atin. Siyempre, kung meron po kayong mga kahilingan o kaya meron kayong gustong batiin, no, mag-text lamang po kayo sa ating pong mga numero 0917-1742-777 o kaya naman sa 0918-944-7891. No? At meron po rin tayong live sa Facebook. Doon po sa ating pong Facebook page ng Adventist World Radio Manila, pati na rin po ng YouTube channel. At kayo po ay nakikinig dito po sa AWR 89.1 FM. No, binabati po natin ang ating pong listeners dito po sa Mega Manila. Kamusta na po kayo? Kung kayo man ay nagbabiyahe, kayo man nagtatrabaho na, o kaya patungo pa lang sa inyong mga gawain, no, nawa ay ang pagpapala ng ating Panginoon ang inyong patuloy na maranasan. Yan. Tayo po ba'y nagtatanong? No, minsan iniisip po natin, sana matapos na yung mga kaguluhan dito sa mundo, no? At ang sagot lamang dyan ay ang pagbabalik ng ating Panginoon at tayo ay bibigyan ng gantipala ng ating Panginoon doon sa langit, no? Kaya nga title po natin, Langit ang ating pong tahanan, no? Yon ang ating pong minimithi. Pero ano po ba yung mga tanong ninyo tungkol po sa langit? Ito po yung mga nilista ko po dito, no? What is heaven, no? Ano daw po ang langit ayon sa banal na kasulatan o sa Biblia? Kasi hindi natin masabi, walang ibang tao na magsasabi o makakapagsalita tungkol sa langit kasi wala pa namang nakakarating doon na bumalik dito at para magsulat, no? Pero sa banal na kasulatan ay makikita po natin dahil ang mga propeta ng ating Panginoon ay nagkaroon ng